0: Jesus is Love, the Comoros. Ata go bona go sha ya night shift le ga ile gore line reach ko mo ba ile gore re tlhopa se thoma go bile go sona go me atlatswa go sona fela le ga tshile go tsena letong la ga gale noshi la mmino fela the Comoros ba khona go jola pele tla go bona go sha night shift ya e mo di go tsema mabrata night shift ke ngwele e di go tshela gore le tsa gona o amagala Grammy. Yangwa di kwashela gore rofile tsona ditorontsa ka go thobela FM ke kwashela go tsa go Jay Moss are we must praise ke yangwa di kwashela di tsa go Carlton Pearson re se bore ipse ka tsona 0860002452 arochen thobela FM le gona
1: nno thobela
0: thobela
1: ya ya pele po go di tsena o ya le bana yang khatsa yang tsela bile ke sala tlo rona o fetse go leng mino mero ke match ere go bontshelo le mosha I was a man of the nature. Ba khona go tsholo jiwa a diye mara ba di le mo ka marano go etlele ba khona go tsala morao ba ya kae ka re bona batho ba gagelwa batho ba ya kae ba lastelela ba tsana ba bare ke ba rutu ba re bana le mata mara ana mo go ile ya ba ba bula mato a re sa di bona mo nna iso di ile ka mo se re go pele ba le di feletse ba tsana ba bula mato ke ka for re fufetse sa sa bona tsela jalo ba khona ke le ba tsana go nne bula mato le tsiwa di sela a ka tsa di tomela
0: ba ausa di go bara mo mo di dile tsa ba gona o khotsa bara wa di bus di ya tswa di ying ba ro buiwa kai kai kai kai
1: mena ke me ke re di bona ka mo di ba gona ene re di ba ruti ba re tswa di kreke tse di tseng re go tsika ra tsona mara sa gona o tshepa ba ruti ba le re kwa re ba bana mata re di ba batho gore ba tswa go le ba re bana le mata mara a nne ona a ba tshwere le matonga na mogala
0: o tabai a isa lego a isa kwa gala yo tlo ba re ba
1: a isa go ala ba probule le mato ba di bona go morao ya re kele mile bana mo khala ba pele a start re re kele mile re ka sa gona o tsena pele le bona re bule le mato
0: a tsike go kwele ke go kwele
1: o le bona men of the jo mo mo le go go dirisa ka mo mori ba ke mafifi a itsa ka mala a mapontu ka mala ba tlhoka ma di ba rena bana maybe ka mola sula ba rwana la ka mola a poloko ba ru medise monna
0: ba ke bang mafifi
1: Mr. Mafifi ana ba ranking ya mola poloko ka kwa go ya sula ba rwana a o na na ka go to munyeke o tshwetse mo shilimo ntse ro go go medise le ba o tedi ka moka ba sula ba rwana ba re ba rata monna ifi
0: re le bo ga mafifi o ke a motseba o hona lo nna a nkgolela nyana a kre a ntsebi
1: a ke tabogala ke tabogala ke tabogala
2: I'm going to go to the TV.
0: Alright, Johannes, relevo. O go bona gore go di bogata ba e ke tlisitse go. A ke re naga ke na bonnete ba re kereke e fiki yo re fia siona. Na ke tse ke tse tse fela. Ye ke bolela go fa ke ya gore go ile go aba le nako ye ke go pola go ga botse botse botse botse ka ma Africa borwa. Go be go fela go e ba le maeto a mantši a o tswa ka monageng go iwa dinageng tse di botsa Africa. Ka lebaka la kereke go iwa kerekeng bango ba ya ka baka botlhomo go na le kereke e itsego ya man of the match ka kwa kae nageng e nngwe ya Africa o ba e le ka Lesotho ke moka re tsamaya ka moka re tsamaya mo re itswa bo Polokwane re rawa reng re ya Lesotho wa tsa ebile re nyakile le bus re ya Lesotho. Mola ba bangwe ba namela difofane ba itswa ka nageng ya Africa ba re ba rawa na le moruti kae kae ke man of the match ka kae ka Botswana re ya go yena. Ke se ke se bolela gore na taba ya mokhuto e sa direga le metlheng ya gabjale ke gale kudu ke kwele gore go na le maetwana a le a gore batho ba tswa ka nageng ba re ba ya kae. Na o yo mongwe wa ba ile gore ba ile ba ya ba tswa ka nageng motlhomongwe ka nako yona e re bo diragala le ya kerekeng kae le yo kereka kae ka ntle ya Africa borwa na le ya dinageng tse dingwe tse dinaga dishe. O mongwe wa ba ile gore na o ile wa dira se gona ge ba o ile wa dira maitemogelo e bjama bjang na gabjale o sa ya lena le gabjale na a re lotšheng thobela FM le gona. Le kae na?
2: Thobela.
0: Alright, Edward.
2: Yeah, go to La Pulelo, go to La Mangila Shuang. Intelligent movie is a fan.
0: Hey, Arque.
2: So, put you show your day.
0: Hey.
2: Yeah, na asuna umuavon.
0: Alright.
2: If you are thinking you can have integrity.
0: Hey.
2: Nego Hopela or Batavare, Baratala Muki, Lady Kereke Jekamoka. But can the thoughts on a little in a bar? Baratela ba re modimo re bontshe sebopego sa gago gore o motho o mojwang ene o mo kerekeng e fe re tle go wena re tle kerekeng ya gago ba tla bona metlhoo wankwa
0: ke.

0: Shioma, Karagamshate, what's about to be Tabisha?
1: Always in your heart.
0: Are your love is more than gold. Orreta fela le rato la mutimo. Leilon gore moshele yena o bolela ka lona are le rato le lintshule re are ikhabiseng ka lona lebe bokapheta melaleng ya rena go bane le rato la gagwe gale bapetse o ka sele swantshele la motho ke ga kae mo wang mpele ga bagwe rapele ga meloko le metswalle ba go lebelelang ba go makalelang ba go khotsang empa ke ga kae mo ileng gore o ile wa ya pela sefatlhego sa gagwe o hlakahlakane o gakanegile o letlalelong empa ena go tsea go kuka a go tsia gobane a tseba gore o ngwana wa gagwe o rialo le ena are le rato la modimo le na le ya makatsa ke le lekgethwa ga tsebe gore na a le bapetseleng are wa tseba o ka sele bapetsele ga uta le rato le o ka sele bapetsele selo go bane la gago le feta le ka mogore ratang tshelotse ga uta ke la mosona no shili ikhethile ke le lekgethwa your love is divine your love is so amazing le amakatsa shioma ka gare ga mshate wa tsebo le boithabiso re leboga koša yeo e bosebosebose princess wa tseba maabane o rile o bolela wa re labone le ga se labone fela ke labone le lekgethwa ramakala ge o bo o re botsa gore ke le tšatši morago ga ge le ka lebelela mo re tswang gona ka segopotso sa lehu la kreste gore e šetse le matšatši a masome nne a fetileng mola re tswang ka gare ga taba ya easter goba yona nako ya segopotso sa morena mo e leng gore ke gona a fitlha a amogelwa he ke gona a amogelwa a fitlha le tshile ke le tshile le go le go bane le dinaga tsa go fapana fapana ke ya bona gore le bona ba ka gare ga lona le tshile ke segopotso sa gagwe sa go fitlha ga gagwe le godimo a kere o rile ge a tsoga a re ke a sepela o ile a re ke a sepela princess re le se go re sa go kushisha ga re tlhalosetsa ka le tshile ke a sepela ke a go tate gomme a ke le shiele noshi ke le tlogela le mothushi e le go moya o mogethwa re bolela jwale ke matšatši a masometharo nne ke rialo ka morago ga tiragalo ya segopotso sa lehu la morena ka morago ga gore a bapolwe ka morago ga gore a tsoge bakgong ka morago ga gore a fenye lehu o le fentse le tšatšing le re leng ka gare go lona ke le tšatši le e leng gore o goroga le godimong o fihla difarong tša yo godimodimo e le go tatagwe e le go morena wa rena e le go morena wa rena e le go kgoši o fihla setulong goba ke re tulong ya gago ya bogoši go tatagwe go tatago rena wa magodimong dimong e le go ascension day le tšatši le re leng ka gare go lona la di-14 le kgethilwe ebile ke lona le lekgethwa le e leng gore ka nnete le beilwe le tšatši le mo a amogelwang segoši a fihlang go tatagwe wa magodimong our father who is in heaven o fihla gona ka morago gore a fenye lehu ka matšatši a mararo fela re a lebogatle ka gare ga letšatši le la di-14 ke sa fetsa go bontšha fa gore le lengwe la tshe di ruelwe go ke le tshile ke lona le tshile la go goroga ga gagwe la go goroga ga gagwe go tata weshu wa magodimo le tshile a gorogang ka lona ke lona le re leng ka gare go lona le tshile le khono ke le bela gape tshe dingwe tshe leng gore di ruelwe ke le tshile mo metsesong ya masome pedi re lebile e reng ya bone ke na le go fela ke ipotšiša gore ditemošo tše re na le go di ela tlhokona re na le go di tlhokomela ra nyaka go tseba ka mo go tseneletseng ka tsona ditemošo tše spinal cord injury awareness day ke letšašile re leng ka gare go lona le lona le ketekwa ngwaga ka ngwaga goba ke re le hlomphiwa ngwaga ka ngwaga ka gare ga di 14 tsa May gore le hlomphiwe ke gore re tswela pele go lemosha le tswela gore ge le shala le bewa le khono ke gore batho ba le lemoge ba le hlomphe kudu-kudu go batho ba e leng gore re hlokometse balwetse ba e leng gore ba ile ba amega ba e leng gore ba ile ba ba le dikgobalo mola go spinal cord go no ruta setšhaba le se se leng gona ke gore re hloka gore re rutiwe gore na re a tseba gore na kgobalo ya spinal cord go no hwetsa kgobalo ya mokokotlo go botlhokwa ga kakang gore re kwešiše gore batho ba e leng gore ba ka gare ga seemo se ba bangwe ba ka feleletsa ba se sa kgona go itirela dilo tse dingwe jale temošo ye kgolo ke gore go a tlhokega gore batho ba bangwe re ithute mo go tseneletseng re dire dinyakišišo ka spinal re dire dinyakišišo ka dikgobalo tše gore na ge re na le batho ba e leng gore mohlomongwe ba ile ba amega tshwaro yeo ba e tlhokang ke ya mohutamang thušo yeo ba e tlhokang ke ya mohutamang thekgo yeo ba e tlhokang ke ya mohutamang taba yeo e bohlhokwa kudu-kudu ya gore re itlhokomele gore e tse ka nnete ge motho a ka sa kgona go itirela wena o leng kgausi le ena o tlhoka go mofa thekgo le thušo le tshwaro ya mohutamang ke yona e leng gore e tla re thuša le rena e tla re thuša go oketsa tsebo ya rena le gore le motho o phelang le ena ka seemo seo le ena a phele ka lethabo o tla be a lefiwo ke wena ka mokgwa o tla bong o mosara ka gona o tla beng o mothekga ka gona le ena a phele a thabile le ena a kgone go phela ke yona e re leng ka gare go yona ebile e na le mmala wa yona ke a o bona o a motala morogo green ya ba ba aparang re bone re seke ra ba makala ke batho ba e leng gore ba re lemoša le go re ruta ka dikgobadi tša spinal cord gore motho wa ka ba na le bothata ya spine ya mokokotlo spinal cord injury awareness day ka re bone e tala morogo yeo e tlabe e re lemoša gore na re a tseba gore dikgobalo tša mokokotlo ke batho ba kakang ba ba phelang ka bona ba feta diketekete taba yeo a re tlhokomeleng
2: mo kgweding ya bašomi thobel fm e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
0: bona mosate wa tsebone boithabiso re leng ka re gona re tlabe re na pele re yamagaleng pele re yamagaleng re tswela pele go imatlafatsa go tsosolosa megopolo ya rena ka gare ga letšatši le leswa ke rata mantšhi a mangwe šia a motlhotlheletši mongwe wa polelo a bontšha gore ka nako tše dingwe a re tlhoke gore re phele re inyatša ge dilo di sa sepele gabotse ge dilo di tšea tsela ye nngwe ye re bonang o ka re e fapogile ye re bonang o ka re e-e ye ga se yona ra hwetša e le gore ge re itebelela o ka re e re ile ka matlhakoreng a mangwe ba bangwe mo ba sepelang gona o ka re ke go talana a le ka go bontšha taba ya katlego gore na re e tseba gore taba ya katlego ga e bolele ka maemo a re a swereng a re leng ka gare go ona tšatši ka tšatši re e tseba gore re bona batho ka metlha ba tsebagatswa ba fiwa di maemo a maswa ka gare ga mešomo ba bangwe ba tlhomphiwa ba tsweletse ba le ka gare ga mananeo a makaone kaone ka gare ga mešomo ba e le godimo dimodimodimo nna re a tseba gore tšeo ka moka ga tsona ga di a tshwanela gore rena bale e leng gore re na le go iputša gore na re tla tsoga re fitlheletse maemo ao re tla tsoga re fitlhile gona moo a re seo ga se bolele gore ga se bolele katlego fela ga se bon a se ga se gore motho ga a lefao ke ena noši a tlegileng goba katlego e bolela ka bona ba noši aowa o no ba a filwe maemo ao o no ba a shegofaditswe ka maemo ao a gore e tla ba moetapele motlhomongwe ka gobane e le motlhotlheletšo mo kaone kaone goba gona mo maemong ao a tlabeng a le gona seo a bontšha gore dilo tša go swana le tšeo a di sekeng tša re ka metlha wa hwetša e le tsona e leng gore di a re nyamiša di napile di dira gore rena re ipone re o ka re ga re selo gorena goba ga rena seabe mo setšhabeng e-e katlego e tlhalosa dilo tše dintši lebelela batho ba e leng gore o ba matlafaditše go feta gore o re nna baletedi ba ka goreng ba le nene e-e ke ba bakae ba o ba matlafetšeng ka wena ke ba bakae ba o ba tsweletšeng ka lebaka la gago yona yeo tseba gore ke katlego e sale katlego lebelela gore ke batho ba bakae ba e leng gore o ba tsweleditše ba o e leng gore le gono ge o ba lebelela ba atlegile le wena o wela ka gare ga bona o ka no ba wena o se maemong ao ba leng go ona empa ye o e dirileng le yona ke katlego ka lebaka la bona go sele go sagaletše 086-000-2452 ke kgopela gore re nape re tseneng ka gare ga megala re ya go kgwatha re ya go kgwatha baruti re ya go kgwatha balwetse re ya go kgwatha baoki bomma letse ba re na le bomma ba bahlologadi ba e leng gore ka metlha ba lebana le diemo diemo tše dingwe tša yo tša go se laolege tša go se laolege ba bangwe dibedibedi ba bakele kgatelelo ya mogopolo jale re ya go kgwatha baoki e sa le kgwedi ya bona ye ya bo mma ba bahlologadi re tlo lebelela serepeng sa bobedi a re kgwatheng baoki a re kgwatheng baruti a re kgwatheng ba e leng gore ba inamisitše difatlhego 086 000 2452.

Mashane a re ga ike le boeng motse moshate wa Freedom Tunnel ga matlapang college a re le bogeng ka nete ke le bogamela etsa lena ka moka ka re tsela ye re go tsena ka ga wellness Thursday go be le meletsa e mengwe ye ke hweditse mabane ka mogoeleng gore ba hlologadi ba hlakana le ditlaisho ka gona ba tlaishwa botse gore ana ke bomang ba re tla ke bomang ba tlaisha go bagolo ke ra ba hlologadi ja le khono re go lebella taba ya ba hlologadi dikaisho tseo ba tlhakana go le tsona ke ka lebaka la eng taba ye e o ka re e golela godimo e ya naba e namelela tšatši ka tšatši ka morago ga gore go be le mago goba mosadi a tlhokofalelwe ke papa goba ke mogatšagwe kore go no ba le dikgaruru tse dingwe tse di tlholegang na dikgaruru tse le ge tata ko ntlong a tlhokofaletswe ke mosadi di ba gona goba di ba gona fela ge e le mosadi a tlhokofaletswe ke monna gagwe goreng di tlhola ke eng di hwetswa ke eng matšatšia

0: Byron Cage, Kagaraga, Gospel Thursday, are broken but I'm healed. Ke salebeletse taba ye nngwe e leng gore e direga ka kwa go la Indonesia. Gore bana a se Africa fela e le bane go le taba ye. Ya e leng gore ka nnete bana ba tlaisa ka thobalano ke a bona ebile e feleletsa e ama setšhaba mo e leng gore ebile dikolo. Di gapeletsegile gore aowa o kare di tla tshwanela ke go tswalela ka ge taba ye le yona e golela godimo ya tlaiso ya thobalano dikolong tša go fapana-fapana ka kwa go la Indonesia. Nna le wena mo re e leng gona gana šongale re lebeletse taba ya gore etse re ka gare ga kgwedi ya bomma, re ka gare ga kgwedi ya baoki. Baoki ba re na dumelang, ke dumela gore ge re bolela ka bomma ka gare ga baoki goba booki le lena re a le kgwatha. Le lena re le kgwatha ka gare ga taba ye. Re sa tswela pele jale re fodisa dipelo, re fodisa dikgopolo, re le ka gare ga Gospel Thursday e le karolwana ya rena ya Wellness Thursday. Mo e leng gore ke tshepisitse gore ke tlabe ke jemegala gore re na le batlhologadi ba e leng gore ba imetswe lengwale la misong. Batlhologadi ba imetswe, ba re mola ba imetswe ba ba ka gare ga tlaiso. Ba tlaishwa kenye ye dirang gore ba hlologa di batlaishwe mola ba image mola ba le ka gare ga diemo ba tlaishwe ga joang rena le molwela kering o ile gore o yetile taba ye pele taba ya dikgaruru tsa ka malapeng re na le yena mogaleng re tlo ba re boledišana le yena empa pele re bolela le yena ke duma gone o kwa gore dilo tse dingwe tse di tlhola go tlaiso go batlhologadi gantši e ba e leng ba tlaišega ka tsela mang ka gore eno ba taba ya gore wa tseba kgopo batlhologadi o ka ra ba tlhokomelwe batho ba ba ba ka gare ga diemo tse dingwe ba ba ka gare ga diemo tse dingwe mola e le gore o ka re ga ba tlhokomele ge ba re ka gare ga diemo tseo di tlhola ke bomang ditlaiso tse batlhologadi ba bang ka re go tsone ke no jamega le meraro fela pele ke tla go wena Sis Maria ke tloba ke ya go dintlhakgolo tsa tlhokwa la tsela a ke kwa fa ka mošate go sele
1: Gospel Thursday.
0: Nels.
1: Oh,
0: le tamisha.
1: Gracias, no moya.
0: Gosele o sagaletse.
1: Samma. Mm. Ba tsana go nwe ba tlhologa, ba nne go fela teng le nao ya ba tlhologa. Bona be nya ba bona ba dira gore ba tla ishege, ba tla ishiwe.
0: A woman.
1: O ka se re le mokhologa di wa go mana motho a kiti ba le mo a tlhambile bo shego a rafiki le ba a gishane a fekishana le batho.
0: Nels
1: ke nna re bona wa go mana motlhologa di a kenga ile a kenga ile a le ka toropo mara ka motlhologa
0: ga ke o gopola gore ba felletse re bona o ka re ba tlaiso ke gore ga ba sa hlompa
1: bona ba sa hlompa ba tlholo a ba tlhologa di bo tlhologa di wa hlompa a se pele bo sego a go hlang
0: ga ba sa ikilele gore ba sa ikilele ka mogobolelang ba sa ikile yo
1: yes re di bona re di bona yela ke re le ka se di bulile aba tlhomphemela ya ba tlhologa ba tlhomphe bana ba bona motho le monna a tlhaba le 3 months ya bolokile le 3 months 2 days e se ja kitima le mo a se ke se le ba se tsene a se ke se le ba khotsi a ga ra a tshwanile le ba khotsi ai e de dia fabisha ya fabisha go dikule se skile
0: yo ke go kwela
1: fabisha go
0: ke go kwela balla ba tlhologadi na re batla isha patlabe batlaishwa keng ke bomang go tlabe go diregileng gore batlaishwe go tlabe go diregileng go sele ka mshate
2: wesho
0: eh samma
2: bo tloko ba motlhologadi a isa peinelwa empa bo ra menyetla le manaba but ba dipeletse dithata bao ba nyakang the downfall ya gore monna ga ya ga sego jaanong o reka borotho jwa motho ba nyaka go wa ga gage le banna bao ba nyakang go tsenelela lapa lela ba palelwa jele ba eta ba mmolela ba motlaisa ke ena mmolaideng o ja tšhelete tša botse tša malone ke mona ga botse at the end of the day ya gore o succeeda jwang o tloa jwang monna a sego
0: ga botse o a dumela gore ka nnete ba tlaišwa ba tlhologatse
2: ba tlaišiwa go nyakega fela the downfall gore bawe o reka borotho jwang o reka koloi jwang monna a tlhoko fetse
0: batho kgane wena
2: o sa kgona jwang how can you o sa kgona jwang mola re lebeletse ya downfall ke mona tse ka moka
0: ya
2: ke sa ngangisane le setso sa gore motho o
0: sare
2: ba tlaišiwa go nyakega fela the downfall gore bawe o reka borotho jwang o reka koloi jwang monna a tlhoko fetse
0: batho kgane wena
2: o sa kgona jwang how can you o sa kgona jwang mola re lebeletse ya downfall ke mona tse ka moka
0: ya
2: ke sa ngangisane le setso sa gore motho o
0: ba re ba bangwe ga ba ikilele ke ka mo ba
2: feleletsangbophelo
0: bo tswela pele
2: bophelo bo tshwanetse bo tswele pele
0: botšhe ya ka ebile yone ya gore na ge re re e ka ba le ka letlhakoreng la banna go jalo na ge monna a tlhokofaletse
2: monna ena ba tlo nyaka reka dikoloi tsa o nona gore ba tla kgone go ja le ena a group lo ba nwesa a group lo nametsa bagaetsedi bana ba bona yona ena bothata wae mosadi santse ena a gatelelwa tšhelelwe ka ntlo
0: gane ena ana dilo tsa gagwe bathong ke go kwele wesh yo
3: botša bagwera bašomi mmogo gore Thobel FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobel FM yaka re latele
0: ka ona mokgwa o re latela re le go 87.6 go fitlhaga 92.1 megahertz go ba wa re SABC plus 61 re gona bathong wa re fitlhelela go di-audio stream www.thobelfm.co.za ke mo e leng gore ka nnete mošhato wa tsebo le boithabiso o re o gae SABC ere o gae ke le kgotlagaso la Aforika Borwa re napile re ya dintlha kgolo tsa tlhoko la tsela ka moraga fa o re tlono ba re tswela pele re feleletsa sesemarea le go lola o gona mo ko mongwe e leng gore o etile o etile pele taba ye ya ditlaišo tjaaka malapeng dikgaruru tjaaka malapeng allright ke mo sesema sempedi ne re lebile ereng ya botlhano re tlo ba ka moraga gore re boledišane le ena bokolonel le bona ke a ba bona ba re beile tsebe ka re ga mošhato wa tsebelo boithabiso re lebaga kolonel malesela letaba ga jale a ke nape ke amogele kgadi ya ditšhwene o na le nna fa kgausi kgadi
4: kv
0: o gona o tsogile gabotse
4: ke tsogile gabotse ona o tsogile ba
0: ae go sele o sele go
4: saleeaa
0: wa tseba ke phokana tšhele tša gago šedi gape
4: gape
0: jale di tseneletše di re thoma e sale ka iri ya boraro
4: wa tseba keng
0: ya re a di kwa kere kore batho ka iri ya bosupa ya boseswai ba re go a tonya re no ba makala ao re a ba makalela gore lena a bona phefo e fetile gale fetile gale ka
4: renare
0: gatile ebile ra ba nna ebile re rethetše samma ke a tseba re pitša lena le yona e tla gagatha matšatša e nyaka dikgong tša meketla wa ikwešiša nnapa o re fe re ke gore le re swaretšeng
4: kva ko leboge mothetši le ona ke go tamiše mesong e lenano la tlhoko la tsela re swaretšeng mongwe wa le dikakaretso wa ANC Fikileng Balula o re ga go yo a ka tlošago presidente Cyril Ramaphosa ntle le bona dipalopalo tša bjale tša malebela letlhaelelo ya mešomo ka mononageng di tlhatlogetše godimo ka peresente

0: privilege ka something mana ngithaka wena rakushisha naso
1: wa kobel
2: nka nipengele mme nga ringe in well ke le ga ke nya ke go kwa ditabana tsa go tsa go sirisilo
0: motho wa ka bona di mana nna lena rakushisha na blind go fetse tikana ka gore ga sa nya ka bisa re ke sa di edit tracks ka moke
1: tsho re ke tsena ka emote bengi
0: ya mona ra ka dira plan ya gore ne o la bisa a ka fetse a swiro
1: e o bala bala ntse
0: e
1: gore ke mamotho wa ka
3: labone le tsama hlakung ipsine ka tsona ka kotara pele ga ire ya seswai got to eat mahlakung re shego bya labone le
4: o sile o saganetse ka moshate ya boraro o tlhaka ire ya botlhano
5: moshate wa tsebo le boithabisho
6: a kanetse ke sale moshate wa tsebo le boithabisho justice madandela o vanga hane junga mushumo ro le boesa bo thetsetsela moshate wa tsebo le boithabisho re le boga o mongwe mla itse gopoe a re kwane go tloga morago o tseba mohlologati a ile slash gape go tloga ntse ba imetse be ba ntse ba tlaisa ntse ba tsona pele ba le ba ikilela be ba ishiwa go di molefase gana jole ina meletse what's by ina meletse gane a isa le taba ya gore ibile ke yena a dirile go skete o tlaisa ka di gore o a mogwadilo o diriwa mehlolo ka moka tlaisa ya bona e ya fetishisha gopo ya le ba ka keng ke go pele go tsema ga le wa mafelo felo pele re amogela Sis Maria ka mshate go sele go sa galetse tsebele fe mo shate
7: ya go ga di ga mashego
6: arlo cheng maruti
7: maruti ka ke ke jo ntre a koro
6: re a le tsabela re a le tsabela maruti mashalete ka gare ga mshate wa tsebene be tsabisha
7: tsedi ke tsedi ka wa di pa ka isa le nna ke a dumela ba tshofa ke tsore moya wa so ka botho re ka isa motho a tsoga ke mo le tsadi kwa o hlotse ke
6: mo o hlotse jakeng o khuetswa keng le ba ka le logolo keng ke o montsha ke go motlosha gausi le lena ke ile ya gore o be ya sarato ke rena o be ya rato ke wa gagwe a noshi keng e yona ke o kore ke yona e uri
7: ha re tsaka ka gare ga lapa la gago ka gare ga lenyalo la gagwe aga bo monna ba ba ba pa nya ka go bona a jile motlhomo le montlong ai mara ene go kuka ga go gape ke lateng la gago
6: le o le ditse mongwaga ngwaga e ka morago ko re go no senya fela gore o mongwa tlogele faseng dilo di a shasharakana dilo di a watsa di a shasharakana
7: di a shasharakana moyo
6: ke le bakakeng ba ga taba ye sona ke mona
7: mona o le go le gale e be o le gona jwa le sho na pilotsipuluile o makafetse ba mogarametse ene o tshwanetse ya šhala dilete a llela mogajago a ditse ka
6: molateeaka seo gabe le sebaka seo morutse mašaletse
7: ba bogotlagotla ba moemaemiša kore a be a tloga ntse gorena a tswele kae ka baka la gore ka moke ga gagwe
6: o morero ke gore bona e tswa ka mo dilotse ke tsa rena ga botse
7: ke ja rena ga e je diatee goba mamangwa ka eposaedi jobile go gona ke ka lebaka le goa jalo re tlhotlheletsa boile gore banna ba ngwale oile ba dire ga botse ba shie ba dirile dilo ga botse
6: re leboga morete mašaledi yo ke rata ka mogole e bontšhang gore gora re taba e puchu ke yone ya gorena goreng e thomagana jale mola go tlhagile taba ya go tshwanele goreng e thoma mola motho a tlogang lefaseng gora re legale lega lebentse e le gona
4: gospel first day go Thobel FM re fodiša moya wa gago opsene ka Thobel FM mošate wa tsebo le boithabišo
6: ka nnete ke sale mošate wa tsebo le boithabišo ke na le Sis Maria Sis Maria legolola ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo wena o etile pele ditaba tše tša GBV ka mongwe ga sekukhune masepaleng wa makhuduthamaga dumela go sela go sa galetše
8: a re ke a dumela sesegopotso go tswa ka gašong
6: re a letamiša re ke ya go amogela ka nnete Maria le go gola o amogetswe ka gare ga mošate tabaši goreng ka mehla motho a re mola a image re bolela ka mohlologadi le ba ka ke gore re ka re ga kgwedi ya bahlologadi akere ke ra re ka ra kgwedi ya bomma re ka ra kgwedi ya bomma ba ile ngore le bona ba gona bomma ba bahlologadi ba ba image ba tla ishwa lena leti le pele taba ye ya GBV gona le ka mogolelo ntshang le ba thega jwang le ba thusa jwang kwetso ya dilotse ka moka e ba ileng
8: kwetso ya dilotse ka moka gare ya le yona la gare e kwa ba re founela gare e kwa ba etla gore na balla gore o ka re go ka robala monnene ngore o berekile di motsogetse le nna ba bagadi ke bolela ka batsadi bagadi bo bo matswale ke nna batsadi go tswelela bana ba bangwe ba tswelela go dikgona thudukgona ba re ba share le bona ba share le dilo tsa tata go bona e mongwe mo fe koloi e mongwe mo fe ntlo ba hlologadi ba sala ba makete gore ba ba tswelela go ka morago ga thobalo ya mogala jwa ka ba tswelela kae ba tsweletsa ke rena batsadi bo bagadi bo batho ba bagadi ke rena re tsheletsa go ba hlologa dikakudi ke rena basadi ba e leng gore ke no tswela le bana ba babedi ka re bana le bana le nna ke basadi re a tlhakisana ka botse basadi basadi se segopotso re a tlhakisana ba hlologa dike basadi mme ke tswelelang le bana ke sengka setsa le bona monna a sa phela mola a robalang ke re gomme le bona ba nyaka tšhelete papa go bona
6: a senke o batlise o batsebiše
8: a tsinga we tla le bona a ka phela ene e kgolo e makatsang go gore ka kudukudu o tla ka batsadi ba ba hlologa di ba bana ba di last born ka monna ga robala bana ba tloga ba ile o dula ba le nene ba re ra ga magolo ke go bolela tsona re ba hlologa di ba ile gore ba tsile ba nyakana le madudu bona ba ile gore ra ba thusa ba itla ba aperetsa go ilela ba hloka mo ba dula because gona le ba ba tsile ba re ra ga magolo Kamra ga malomba bona robala.
6: Etse motho wa go hloka madulo ke mang? Ke mohlologadi.
8: Ke mohlologadi.
6: Wa be nga dula ka le gaeng la gagwe la mengwa ga ngwaga.
8: Mengwa ga ngwaga di tshile monna ga re kana ke nngwe batho ba tlo tshebisa go nyala ke di last ball.
6: Etse go oh ba tla ba re ka moke ga ga borena.
8: Ka ke ka ga magolo a rena ka moke ka ga mamma. Ke magana mo tlhoba ga di a modimo le bana ba gagwe o thoma go makala gore ka nae sala ka ga ka re monna ka re bitse mara ka nna ke monna ka phela bile ka ga ka le monna ka e ba nna go bima tabe nya ka re sa re sa nna re le ka moka tshaba re bone gore ka ke
6: ka be putse ke yona yeo ya gore re rarola joang re sorishana joang re fenya joang taba ye ka gore enya ka tharollo
8: e ya ka tharollo go ile gore mohlolo ga di o tla ya ka sello sa bohuta mang ka gore dilo tsa bana di tswana ke go pela ka last year ke founela ke ba sa di bangwe ba re tsetsi Maria re go pela mahlotso wa rena ba tsologa re go pela le re ile organization ba tsologa di South Africa ka mo ka le rena re be mo le le rena re be mo re isa go ditlhetse botsa rena re image ka matata a fapane ke se go potso ya le ka gore sello sa mohlolo ga di ke sa bohuta mang a di swane di le tsa bona ke dingwe ba lla ka gore bana shiwa ke ba 8 ba tla ka mrago ga dikhula monne ke dingwe ba bangwe ba lla ka gore ke nyetse ke last sport a re be ke ba thata ba re ka meke ka ga mamma
6: mogatlo wa nyakega bona Maria ke lebeletse nako rena re sentse re kitimele go pokolanele o hwetsa kana kae ge ba hlologa di bomma ba nyaka go boledisha go kuduka gore o etile pele taba ye ya GBV
8: taba ya GBV ke le bakanyana ene ba ile gore go bereka ka tlile tsa community re kopane tsa mantsi o hwetsagala nomorong ya gore nomoro ya ka ke 072-458-0847. Ibu shileji.
6: 072-458-0847. Yungwe ki
8: 082-959-0581. Lena le kushuma le obo sa ifeleji. Kier ki bu shileji ki 082-959-0581. Kere bak salo adika maka South ba re bo se sa go fotsela nna re go bona re tlang ka GPV ra bona gore le tsemo organizational na ka nnete le be le molelelago ka thoma kae se gopotse le gona ka mogashwe le go letsa South Africa a re thuse maselo ga direla moka
6: ke go leboga samma
8: ke mo go dinye ka di 27 batho ke ba sa di gote gote ka di 27 tsone me yero sa go dinya bo me re tswa mola ka di 10 ka madaste re feletse ka go bokanya masa di re tle re boleleng.

0: awa e ba khweditse e ba khweditse ya mabone ya matala ka ona mogore tla re ba sire ka sebele bo kolonela malesela le thaba kolonela e re nrile tame ka ga gospel thursday go go sele go sagaletse salute
1: ke
0: se ke be ere di ne di
1: se
0: re ba di ne di se la tshwetse wa tsa bona FM le re sa bolela ka taba ya GBV re bolela ka taba ya gore jwa le marega a tseneletse businye le bona gape botseneletse colonel businye batho ba tlhaselwa ge ba etla mishumong e sa le mesong
1: ya so ke ke ke nete le tla le mo gore ko morao nyana ka re ile ra kwa re laita kwa na mo go gore ke nete di ba ne ka metsa le ka mabaka ka ba le bela tsela e se ka ba se ba ka ikumana ya gore ba thome go dira mitiro ya bona e le gore ke ya gore go tse ba ja ba tsa batho ba tsela batho tsa bona jwa le jwale ke ka fa o re fela re ka metsa le ka mabaka a re puteng re benga tana ene se sengwe le sengwe se re se dirang re kgone go fana ka tshedimoso gore se tla go tsela re ba ka tsa tlhabela ka ntse le bolela kana mo go ka tsana ditaba tsa re mo se tsana thomi le go tsara ke nne ke botata ene di GBV di tsana ke botata le ka le mo gore re bolela ka ka mekhale ka mabaka re fela ntse re tlhalosa ka mogoeleng gore di tloga di re tlela ka mathata ka ona ka ditsela ke di fapa ne go ene na go ntshi re tsela re lo ba maphelo go le re re go tloga go le botlhoko go di gore re le batho a re ipoteng re ipoteng le di bope go tsa tshe di le rona mo setšhabeng le rena re le ba phetoga tsa ya molao re ka re le ba mapodisa re ka re le ba ba dira le ya go jole le jwale re kgone go fana maele le bona re kgone go fumana maele ge re bitsiwa go go dikopaneng tse di tse di tseng ke fela mo go pele ga re pele ga re ka tla ka tshabela ke nako le di duma go tsopola go tsatanya ga bo go tsakana le bona mo le le gore tsona tse o tsepedi tse o thumile ka tsona fa re to iphana go ya re kgone go di tsingela go jana na di duma gore re lebelle go thata bo botjellang ka mo go lapela ka sports mo ile gore botlhata bo botlhoga go tseneletse kutswanyana bo amataba ya bofora se ka se ditsang gore ke fraud ye e leng gore e tla ka ditsela ke di fapafapaneo ka ona mokgona re tlelang ba tlhalosa gore setokwane ka metlhale ka mabaka ba lebetse mokgwa ofe kapa ofe e leng gore o ka kgona go ba tšhea letseno lona le e leng gore le tsena ka tsela e leng gore a se a maleba ke tsela ya go jabetsa batho ke tsela ya go lebelela gore ba se ga borena motlhomongwe ditala tse di itseng a se ba thome go di lemoga jale le jale e nngwe ya ditsela ke e le gore ba di šomiša ke ela re felang re re ke yona e kagone ela re felang re ke ba re ke buying online o gotse e le gore ke šomiša ke mararankodi ke bampontšha sefatanaga bampontšha se sengwe se sa ditse e le gore motlhomongwe ke na le kgatlhego mo go tsona ntle ga gore nna ke dira fela ba reng ke mošomo wa gae go netefatsa gore ka ba le gore taba e ke e bona mo mararong ko dinke nnete go fitlha kae ke be setse ke kitima ke lokela mašheleng gona mowe o se o lokela mašheleng ka moragonyana gape go thoma go šala morago taba ela ke le ka ge e le gore jale seke taba tsa mašheleng di tswile o swae o khumane seleng sa gago ke ona mogolo jale bothata botlhoba gona jale ke nako o thoma go lemoga gore ape pele lefelo le o kare ke jabe dije and-e jale ke nako e le gore mafelelong go fetsa go tlo begiwa gore gape ke latlhegetse ke mašheleng a makaka ge re ra lebelela gore lefelo lona leo e leng gore mašheleng a ile gona kete kae o thoma go lemoga gore go na le bothata jale re ka metlhale ka mabaka pele gage o ka dira fela ba reo khometsa mašheleng a re be nna le botlhatsi o ele re botloga botseneletse ba go bontšha gore ke nnete taba e ke gona sona se ke reng ke nyaka go sereka se gona kgwebo yone ke e tloga e le gona pele gage re ka kgona go tsentšha mašheleng ditiro tsa gona di tsena ka ditselatsela tse tse dintšhi tse dingwe dipego tse di tsweletse gona ka molebo Daggersfort ke tsa gore o ne re ona kepo tsa gore o na le karata ya gago ya ka banka o le magala masheleng a tshile ya le ipusha re masheleng a tshile jwa
0: yeah
1: go thata go go go le go ka go di tla gona mo o ko tshele gore kana go nwe wena ka wena o fane ka tshedimusho o sa tsebe se sengwe se a ke di no ga ntshi di a dira ke tsona tsela tsa go jelo wa magala mogala motho go botsa gore se simela banka e itseng re nya ka go dira se la ba re go upgrade mo app nya ga go le jwale wena wa tsoma go fana ka ga tshedimusho e leng gore boso sa loba o fane ka yona ke di dingwe tsa ke ile gore so ntse re tlo re tlhokomela re le tshaba gore a se ke ile gore di go le tshedimosi ke di go le tshedimosi di dingwe o ka se fane ka tsona mo mogaleng ke le ka gele go yena o ipotsa re o bolela le batho ba pong ka kantle batho ba a se ba banga ke di nokwane and le di karata tsa metsi tsa gore na tshe so ntse re pele re tlhokomela gore go di leng gona di go go le go fika kae ke le ka gele re sa dirile le re tlo ba le mathata ke nana re ka re ke nna go i ke le ke o re ka jela pele ka tshedimosho ene ke le jela jela ke pele ke la re di khotile tsa re khona thusa ma le tshaba tsa tla tsobela
0: ke le boga colonel ka nete re tla re lebelela go bana ke ngwe leng gore enya ka tsamete re fena go e ka lo ke me se semina re na ple re ya go murutisha muruti
2: tameng tameng ba theleji ba Probela FM mushate wa tsebo le uithabisho le sonya le tletla le khono ke a le dumedisha ke moruti sorokolo go tswa kerekeng ya Golden Action Practicier go la Bakersfoort a ke re ba le lentswe la modimo mo bukeng ya baahlodi kgaolo ya botshelela re thome temana ya pele re ile go fitlha temaneng ya botshelela e re baiseraele ba boela ba dira dife fela go morena morena a ba gafela diatleng tsa bamediane nywaga e supago baiseraele ba robja ke matsogo a bamediane ba itirela mariba dithabeng le mefoma le dibo tsa go tšhaba bamediane e be e re ge baiseraele ba lemile go rotoge bamediane le ba maleke le ba matswa botlhabela ba ba wela godimo ba ba bokanele ba senye dikenyo tsa naga go goma ka la Gaza ba se šhadišetše baiseraele dijo le ge e le sehuswana goba pholo goba pokolo ka gobane ba rotoge ka mehlape ya bona le mešaša ya bona ba tle ba le ntši bo ka tšie ba na le dikamela tše di sa balwego ba tsena naga ba e senya baiseraele ba fokodišwa go šoro ke bamediane ka mokgwa oo ba ba ba hlabela morena mogoshi bana besho meso nyane tsa tla le khono e mane re bala mo e bolela le ba tenna ge ba Israele ba be ba direla morena ke di mefeshang ke di mokwatishang ke di mokoshang bohloko jwale morena a dumela manaba gore atle a senye enyo ya bona a senye puno ya bona a se ka senya puno fela a senye le tse bana le ntjona ka moka jale le kgone ke rata go swantšha baiseraele ba jale ka rena bašomi tsa le kgweding ya bašomi re lebelele gore ge re šoma dilo tsa rena di sa bolokega ka baka la di boloka ke morena go tla go e tla le ba ba senyang ke mabakeng a mantšhi mo batho ba šomang o humana gore ga ba bone rona ba šomela eng ba bangwe ba šoma mešomo e mebotse ya maemo a godimo mara ga ba bone re ba šomela eng ka baka la gore go na le yo a tlanga ba diela lentswe la modimo le re mo go tletseng lehumo bajiki ba bantši mo lekgono o bolela le lena bana bešo gore mešomo ya diatla tša rena e tlhoka go šireletšwa ke modimo ge re bala mo lentswe la modimo le re ba hlabela morena mokgoši ka baka bolela le wena mošomi o reng ee ke na le mengwaga ke šoma empa ke bone gorena ke dira eng lentswe la modimo le re hlabela morena mogoši hlabela morena mogoši o re morena tla o nthuše morena tla o kwetšaka jale ka mogoši le ngwa hlaba ke ba macedonia ge ba bitša paulo le silas ba re tla o re bonele ka keno e tla o bone ka mo gorena ba bitša modimo ba bitša morena bašomi tšhireletšo e kgolo e go modimo tšhireletšo e kgolo a e bathong e re a dumela o na le mekgatlho e thušang batho mara mekgatlho e na le maatla ge e le ba bantši mara ge o le tee o tlhoka tšhireletšo ya modimo jale ke a le tlhotlheletša bana bešo jale ka batho ba modimo a ba fa maatla le ka batho ba modimo ba shireletjang tshireletso e kgolo jo go morena ga re modimo ga re tlhonolo fatsa la llela modimo la hlabosa lentsu la hlabela morena kgoši ina la Jesu Kriste a rapeleng modimo re rapelela bašomi ka moka nageng ya Aforika Borwa bašomi ba go fapa-fapana la ba kgopelela ka leina la morena Jesu ba fe maatla ba fe bohlale ba tshepe wena dilong ka moka o kgone go šireletša mešomo ya diatla tša bona ka leina la Jesu Kriste morena re a leboga amen
0: amen re lebogile thuto yeo moretše serokolo go tswa ka Bakersfort ka ona mokgwa o iri ya bohlano rena pele re ketemela go stane ke lebogetse begang go go tloa iri ya boraro go ba fitlhega jangwale Stanford a tana pile a latlhela Baiten go kgadi ya ditšhwene ga mmogo le banyana wa ga letswalo ipsene ka manane wa mošhato wa tsebelo boithabišo shalom shalom shalom stane tsarelo ka seo rena pile re ya go ditaba Stanley.

0: banel maloka a 160 yale gore daba mathom gore o tlo o ntshe mo president ka motion go ba ka kakanyo e ba motion of no confidence or kakanyo ya gore ba sana tshepo mo go yena o nyaka gore o be le maloko ka kwa parliamenteng a 201 gore go feta 200
1: tabe
0: ge e le gore o montšha ka ela ba re ke ya impeachment ka morago ga komiti taba e dirile dikgatlhego dipositionlo je ka moka o tlo nyaka 66% kore mo o tlo nyaka maloko a mantši kudu ka maatla gore taba e phethagale bjale mongwaledi wa ANC Fikileng Balula a ka ba a bolela nnete mo go bolela dinomoro a se taba ya go bolela gore o wa rata goba o dire bjang gona bjale motion of no confidence ga ke bone gore o ka loka ka baka la gore ka kwa cabineteng ya mmušo wa mohlakanela o ne le makgotsa a go tshwana bo DA ba ba tshwere o di-vote le makgatlho e mengwe ba e leng gore ke bona gore ba ka se dumele gore ba ka taleletša ditulo tsela tša ANC gore moporesidente a nama a tloga gona bjale le ge o theleditše moetapele wa mokgatlho wa DA gona bjale o šetše a boletše gore le ga a sa nyako go bolela gore ke mang gore go ne le borakgwebo ba maemo a godimo ba bangwe ba šetše ba boletšile ena gore le seka la ba la leka gore le ntšhe moporesidente bale ke le go mmitša rena ke bo mang a re ao nka se le botse
1: tatomaponya ke tshwarelo le tsenano re sa lebeletse yone taba ye re lebeletse committee petition letšatši la maabane yeo e be o swerwe moragonyana re a tseba gore le ka presidente Jacob Zuma ga se a ba gona nakong ya ge go reroka yena gomme letšatši la maabane president Ramaphosa a se a ba gona eupša taba ye nngwe ebile ya gore motlatša president Paul Mashatile le mongwa le ramatlotlo Gwen Ramokgopa ga se ba ba gona a se se na le molaetša o se o romelago
0: awa yewe e bonolo e ra gore ba le ba top 7 a gore ba bile le kopane ka mantla ke e ba e kwanetseng gore lena ba bararo le ka no sebe gona ga golo motlatša presidente Mashatile le tsebe gore ge presidente a ka follow us dulong gona bjale go tlo tsena yena Mashatile bjale e ka no ba ba rile ago wena emela ka thoko ke do se tsebe gore ya mongwale maramatlotlo yona ga ba dirile gore a se ka ba ona e ka ba ba e bone bjang a se tabe e le gore ya tshwenya eo ba e kwanetse
1: a re rumeng ka taba ya gore presidente Ramaphosa tšatši la lekgono o ya go araba dipotšišo parlamente potšišo ke gore na mo nakong ye o araba seo ka tlase ga leru leo le tswelela go gabjale la taba ya gore go na le taba ya gore a fološwe maemong a gagwe a ka lebana le seemo sa mokhutha mang tšatšing la lekgono parlamente
0: taba je di sepelang gona bjale batho ba bantši ba santse gore ba lemo gore dipolotiki di fitlha magatong a mangwe ke ka baka leo ba re go gone o le moetapele wa dipolotiki o ba le six skin letalo le bothata ga gone nto e tla motlhagelang ka kwa parlamenteng e tlano ba gore batho ba tano gaula ba bangwe ba bolela ba re ee bjangbjang o ka se dire selo o ka se direge selo ka ntle ka sephetho sela se kere ke kgore ya molaotheo gore komiti ya impeachment ba e tlhame lekwele gore mospeakara o tswela pele wa e tlhama mamotlha o tano sepela botse ba tla tlhaba matšata fela goa ka nna ga gone nto e tla motlhagelang
1: mosekaseke wa dipolitiki tate Enoch Maponya re tloga re lebogele o boledišan lena misong e lenano la tlhoka la tsela
0: go leboga nna ke leboga le batheeletše
1: e matsotsi ke e masomepedi seswai go etswela go iriela ya botlhano e tle gore mo nakong ya go se fetse pele ra ba re kwa ditaba tsela tša go ama lekala la baswa la COSATU re tlo ba tšea morago ga dintlhakgolo tša mebaraka le dintlhakgolo tša lefase a ke tsebe malesona re kanapara ya mebarakeng re ko rena itse go lebeya misong eo.

0: tseba gore ke labone ke mo ile gore re go potsa gore wo matla ke yena ile gore ngo tshwere bophelo ba gago tseka moka dikabadi go tshwenya mo tshwarelang go thiba tseba gore mongadi wa gago ke yena o thibang ka yena ka lebaka la gore ke yena go ratang le go tlhokomela le bophelo o fa ke yena ke bo gore o dumedishang ka gona o fa tshepo ya gore ka nnete wola wa kua godimo wa sa o fileng bophelo le tshatsi la momtlo a ka gona go fetola maemo a gago a ka gona o gokwa a fetola tshedi ntshitse ile gore ngo ka ba o di lebeletse go ba o di tlhoka benong re a ma motlhale tshatsi le ka moka mothobela FM re tla bantse re go tlhotlholetsa gore go pole gore tseka moka ditswa go yena benong ke go dumedisa bile ke a go amogela go le tshatsi le le botse la la bone di 14 tsa May re dumela mothieletse dumelang ka studio dumelang
1: nete ke gore ga re a tshwanela o thiwa ka motho re tshwanetse o thiwa ka yo godimodimo ke a go dumedisa lethabo nete ke gore ke dumedise jalo le batheletse ba Thobela FM go ditlalemisetso tsa Thobela FM jale nete ke gore re tsene ka sona seboko seo o ntse ba gabotse kgosi esese sejale bese ka foro gospedi ke lemela gaiso ke magwa ya bonkiša re tsene wešo re tsene wešo ka labone wa maatla mane
0: Yeah, ke la bone le le botse ka nnete. Re lebelela pele tsa ba le tshile le kaone kaone. Benong ke bone bo rajaba ba le go tlhagashola Afrika borwa mo go SABC app ya ditaba. Ge ba ona le yona ke mo ile gore go ka gona go bolela go releasing app Twitter page ya gona. Motho mongwe ba sha le morao gona mo gone o bona gore na go diegeng go tsa le fase. E bo e ngwe ile gore mba e boletse le tshile maabane ke taba ya gore committee ye ile gore nge etla dula go netefatsa gore ba lebella tabela ya mo president wa naga re bitsa impeachment committee aba re etla dula ka mogo go tla ba le maleloko etla ba le maleloko a masometharo 31 mo ile gore a senyane etla ba ANC a matlhano etla ba ba DA mo la 3 etla ba ba MK party 2 EFF
1: aga ba tlile ba ile ka le ka ntsha ga botse
0: na mile go tloga mo ote o tla ba a itjwa go tjwa di party jedingwe e tja o fapa fapana
1: aga
0: beno mraga re go sela me mo former speaker rai ba bolela ka ela ile ra ira loka gona mo gore e ba buditse gore ba vote jwang na batho ba tla botswa gona mo re ba vote jwa go pele ga polotse gore le die ke ba bangwe ba ile gore nge ba rai bona abanya go votela ntwe ya mo president butse go gore na go tla ba le dipolelo tsa mokhuto go ba ditla yemisha ba no re mo le mo wa di ka mogwa bonang ka gona ka mogolotswa la gagwe le mmojang ka gona ka mogwatse bang ka gona
1: ha re etse botlhomongwe dikatadi ya sebe gona go tshwana le peleng ka gore shimo wedi ya tswelela di tsiya mengwa ga nyana gore di tswelele ka gore ga di tswelele ka lona le tjaji le go ba ga di tswelele ka yona beke di tsiya mengwa ga nyana go tswelela gore gape tjaji le la kile go a direga so go a direga sela le sela mara ifela ke a gola ke a tshepa gore ye etla sepela ga botsi ka gore ga tshi wese tshintshi bo ntsha gore etloga ikemela go tloga ka metlhakore a fapa fapana le dikakanyo tsa tloga di fapa fapana go ya ka megatlo e fapane
0: e lona na ke phosho gore re le emogatlhotse re re batho besho gore mogatlha rena o tswele pele go rudie jwale le jwale a re dieng ka mogo ke phosho gape o ka re lebeletse o ka re motlhomongwe ka letlhakoreng le te fela e upia ga re lebella ka letlhakoreng le lengwe na ke phosho ka nnete gore ba re gore na ba re re le ka lefapheng le le tee re re awa ga nebele re shoma ka sebopegose
1: ee gore go tle go diregaleng kane le le nyako shoma ka sebopegose gore go be le se sentse e le gore se tlatla
0: sesireletsa
1: lena sa sireletse motlhomo naga ya Aforika Borwa
0: ke ka mogomegatlho e diang
1: ya ke bone le tjatsi la moabane

Crispell are God is ka ne je modimo ke dilo ka moka je le gore ngwana o ka ba o ditlhoka o le rato ka nete ka sepo go sona se ke mo ile gore re fitlile mo ile gore re botsa gore la le khono le tjatji ke tse di fetse ile gore re tlo ba re go fa tsona ge ba wena se mathomo thiele tja ditlale meso tse ba ga botse gore la bone re thoma ka bana ba re tshegisha ba re tsikiditla ba re botsa ka mogo ile gore mba kwishisha bile ba tseba dilo tja mo le faseng ka gona re tshe re bone botlhale ba bona le ka mogo ba tlhalosang ditaba ka gona ke thagala kudu ke a tsikiditlega ge re la bobedi le la bone ka lebaka la gore bana ba ka ke le rata ruri benong judging la le khono ke nyaka le mpotse kgwedi e re le mmogo yona ke kgwedi e bitswang Africa Month ke kgwedi ya Africa ke nyaka le mpotse gore ke dinaga dife tja ka ntle tja continent ya Africa tje le ditsebane le gore le tseba eng ka tsona naga e bolelang o tseba eng o kwele eng ka yona motho mongwe ile wa ya dinageng tse dingwe ka mono Africa ka Africa ile wa tswa le batswadi na o tswa kae ge ile rile wa tswa ge ba o ka ba o nyaka go yetela yengwe ya dinaga ka mono Africa ka continent ya rena ke naga e fe mabaka e ba fe a go rokanya ka go ya mowe 0630288050 ke 0630288050 are kwe dinaga tse ile gore bana ba borena ba ditseba bana ba rena ba ditseba tsa Africa ba ithutileng ka dinaga tse uwe ge ba bakanya ka go ya go tengwe ya dinaga tse e be ba ka thoma ka efe go yo yetela le baka ile lefe re ya leboga bana ba ka ke di emeje di voice notes tseo tsa lena di gatisho tsa lena tsa ntse ke tle ke go gore na maikutlo wa lena a reng ka sepopo go sana se go di jotsa ka chamisong re tlo ba re bolela le Dr. Masechaba Shai ke na le bonne tse ba gore ya motseba ka lebaka la gore monna ga gabe ile modiragatsi wa go tsebega segwari go etla go tsa di television ntate Shai ke yena ile gore tla ba rena le yena le chaching la le khono tse ba ga botse mothele jotsa ba la FM gore ka sepopo go sana se ka mogwe ile gore tla ba re o tlollela tsona mo iringele mafelelo na lwana re tlo ba re go fa ye nngwe ya ditaba wena tieletse wa ba ola tlhela maikutlo a gago a ke nya ko e bolela ga bia le ka lebaka la gore re sa emetse tsa bana gore se ka tla dia tsena kana ko ete beno dula gona fao ke tlo otlollela yona ga botse wa e khumana wa gona go boledishana le rena wa mogetse

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke tsogile bokaone go feta maabane le Joy, ke a leboga maareng a tšeo di kago letlhela go thobela FM e ring ya bosupa go akaretswa tša gore ba lwela ditokelo ba dira boiphila jo bja tšhireletso e maatla go ba tlhaba mokgoši ka Aforika Borwa. Tona ya maphodisa ya motswa o swere Ferous Khatshaliya o netefaleditše maloko a palamente gore a se a ba le ditherišano le Presidente Cyril Ramaphosa mabapi le pego ya IPED phokong ya Phalaphala. Bookelo bja Kalafong ka Pretoria West bo itemogela kabo ya tlase ya meetse morago wa gore pipe yeo e bego e thuntša ya meetse e lokišwe kgauswi le steši sa ditimela le go ama ditirelo tloga ka Mokibelo. Ke Stanford Mahlo thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bosupa seja.
2: Boipšhelobere papadi go thobela FM le Viki Seja Moleta.
3: Esteni madumešiao ngwana motheletši a borutho re tšeme fa ka o lebelela Aforika Borwa e leng gore e dirapalela nthago ya matšatši tšatšing la lekgono ke ya 29 go SABC 3 legae la gago la dipapadi tša sebela sa lefase tša FIFA 2026 ke nnete magagešo dipapadi ke tše 34 netwi go SABC 3 SABC Plus le di-radio stations tša SABC go thoma ka tšatši ya 11 kgwedi ya June go fitlhela 19 kgwedi ya July go tloga letšatšing la mathomo la ge dipapadi di tlo ba di bulwa semmušo Aforika Borwa le Bafana Bafana tlabedi ya godimo lefase ye e ka sebe papadi ya kgwele ya maoto fela e ya goba sebaka sa rena re ka o fela all of us all in go SABC fela. SABC ke mogatši wa semmušo wa dipapadi tše tša sebela sa lefase tša FIFA. Re tšhame ka o lebelela go tše papadi ya crickete mo e leng gore IPL e tantše šedi Virat Kohli ke e leng gore o dirile mekitimo e legolo le metlhano go maatlafatša setlhopha sa Royal Challengers Bangalore go fenya setlhopha sa Kolkata Knight Riders papading ya IPL ka di-wicket tše tshela go dula maemong a pele lokong ge ba kitimiša mekitimo e legolo masomesenyane pedi. Kohli ke e leng gore o dirile di-4 tše lesometee le di-6 tše tharo. Gape re lebelele go dipapadi ka kua Uganda dipapadi tšela tša baswa ba mengwaga ka fase ge lesomešupa tša CAF tša Africa Cup of Nations. Uganda e thomile diphadišano tše ka mošito morago ga go šašara setlhopha sa DR Congo ka dino tše tharo go lefela. Ivory Coast le yone ya laetša gore e gorogile ge ba šašara setlhopha sa Cameroon ka dino tše pedi go lefela. Ditlhopha tše di tla šomiša diphadišano tše go ba kgontšha go ya dipapading tša sebena sa lefase tša FIFA Under-17 mafelelong a ngwaga. Manchester City o tlolola dibaka tša bona tša go kitimiša sebena sa Premier League. City e šašarile Crystal Palace ka dino tše tharo go lefela. Setlhopha se sa Pep Guardiola ga ke se e leng gore se morago ka dintlha tše pedi go setlhopha sa Arsenal se e leng gore se dutše maemong a pele lokong. French League e netefatša le Mans go tlhatlošiwa go ya dipapading go ya go raloka papading tša League One morago ga go fenya setlhopha sa Bastia ka dino tše pedi go lefela. Go tše papadi ya tennis mo le gona nkga ke e leng gore jang kgawane be le gona kgwele e lebile dinong Iga Swiatek o fentše Jessica Begula ka 6-1-6-2 papading ya Italian Open. Nkgwetsi ya Rome Mahamararo o be a nyaka nakonyana e nyane ya ka fase ga iri fela gore a fitlhelele se ka magaola gang. Gape re sa lebeletse gona fao go ntlha ya gore o tla ya go papadi ya se ka magaola gang re beletse fa le gore na le tsena ye ga ke ile gore a ka tla motlhomongwe a ya o kopana le ena Coco go magaola gang ge motlhomongwe a lebeletse mo papading ya go latela mo ile gore a ka tla a kopana le ena Elena Rabakina go ba yena Elina Svitolina mothele tšeke tšona tše e leng gore be ke go swaretše tšona scoba shooter tše dingwe ka seripa gare go tša go iri ya bosupa.
2: Boipšhelobere papadi go thobela FM le Viki Seja Moleta. Sellathekeng sefatanageng le ka lapeng la gago
4: go kwagela fela thobela FM mo nakong ye
5: Sun City Arena.
6: Siakala mo Sun City. Iwile gape. Itla witsile ka festival ya Moswana no shikari

0: kene le gore ngwa mo kwa gabe ya le go thobela FM a ditla le me. So when I had nothing left ke le bitjola ko sheye we kwang pele ga mokole zakhe a ina le riot le zola 7 le big zulu baritiko wam chepe DJ le gore o file tsona dilatellana gona ka mogho go gospel Thursday mapodisa ka kwa northwest go kwagala gore ba gonne go bona go ba ba humane lefelo le le gore nyebe di dira diwo ko batsi le le gore le kasha boleng ba 100 million yo o yengwe ya di mafelo gona ka kwa northwest mo le gore ba re keng yeah go go fa mong
1: eh go kwa ge tshe gore ba dudi ba babedi ba bararo ba ka ba tshwa ka kwa go la Mexico e bile le motho wa mosadi gona mo we o bile gona gana mo
0: yeah re o makala gore nang ka bana ba rena ba wela ka re ga mathata ka mogho wa kwa gore gona le mafelo a ile gore nga dia dilotse beno gore gore ntwa ya rena e tswanela go dotia gone te fatsa gore bana ba Africa borwa ba bolokega gape gone ne te fatsa gore ye ke ntwa ya rena ka moka re ska lebella gore nang ka ba sa bolele bomang a ke re nna re tswanela go gone te fatsa gore re bona dilotse re ya dibega e sa le ka pela ka lebakala gore morao ga re tla felle ja re lena ga ile gore nge tlhoka baswa e tlhoka batho ba gona go ikemela re tseba bo ka mogoile gore nge duo go batsi ke motho ba boroko ka gona e bile ke bothata ka gona ka mononageng re setse re ibone yewe ga ba le re tlo ba re bolela le mapimpara a ka bana baka ba ile gore nge ba thabela ruri ba motlhapitsi wa bona e bile taba ya Africa re mo go dikeng le gore ke tika Africa continent ya rena ye kholo ye botse ye ya ba le dinaga tsa go fapa fapana le dicho tsa go fapa fapana fena nge bojijije mo ka botshabana ka re na ke naga ye ife ka mono Africa ye ile gore ngwa itse ba o ka ba o kwele ka yona o ka ba o rutilwe ka yona o tseba eng ka naga ye uwe ye wena o nagana eng gore wa irata ke ife na ile wa ya wa etela naga tse dingwe ka mono continenteng ya rena ge ba asanka waye ke ife o ka ratang go etela mabaka ke a bana ba rena ba tseba ka nnete bile ke a tshepa gore dikarabo tsa bona ke tsa nnete ka lebaka la gore ba re bontshitse gore bona ditaba tse ba di tseba ebile ba di kgona
2: bonyonyonyo tsa mamakenya
3: bana ba tseba go di tla le meso bana ba tseba go di tla le meso
4: tamatsa mapimpa lina la ga ke nan tala makopola ile botoko e tumeleng di RDP ke tsena sekolo play di primary school ka setlaka dinata ka Africa Zimbabwe Botswana Lesotho enka etela ka Zimbabwe go bia le dinawa le ditu maki ka mo Botswana ka bia le mashotja ka mo Lesotho ka bia le mapai a ba para e ba bina
0: Wow, come on.
5: That's my pimpan. Ka le na dina se di malo tse ke fona ke keep la park. Ha ke go talk. Na dina ke di tswane ke Lesotho na Setswana le Namibia and Tanzania le Namibia dine le dine le di president ya ba sadi ene ke dira tsedi so ke le rata pupupu
0: re go rata ruri
6: ka lena ke nna ka matsi ma ke tsena school ma shimo primary school full service na ga ina le mathata ke Nigeria
0: oh
6: ene ko fisha na ga ya South Africa ka re mapodisa ba ba ntshitse ka monageng ya South Africa na ga thabela re ke ke ya tele na ga ya maputo ya leboga
7: ka radio la ke nna ke nna Albert Lochtalshe ke tsena sekolo mo lam primary school class teacher ka ke samgese nna ke ya kgolo u tsore ke nna go ya tela Lesotho ke mo papa ka ba etjwa go gona ebile nna mo ke nna go gweta ile ka etela northwest mo mmaka ba dula go gona ntho ile ka dithuta kwa northwest ke ithutile go bolela Setswana jale ka bona ke a leboga
8: thabela ke nna matlasenyane ke tsena tikem kwa nyane primary school nna ntho ke tsebang ka nna ga ke tsebang ke Botswana
9: Botswana e rata batho e tla o treata o kare o wa ka mogae kana o wa ke nna matla senyane ko ka o godisa abuta ka tokollo o na go la mabane ka lebo
10: tobelomekomeredio nna ke nna ka mogolo mašišhiri nna ke nna ka mo parking e na le 9 years old nna ke tsebo dinatse South Africa, America, Nigeria le China le Japan na na a ke ya go ya ko America ka re ko bo rata dintlwa and na plake e na no go ya ko China ka re na mbele ke kgone go bona ba dia dithoi ka matso mosheto mosheto mo FM
11: gobela ba ba tshibaka ka lena ke nna moloko sekuba ga ke tsaga ke begara motho ke tsena sekolo sa Dr Dixon Phatlhele e re nke le botse se se le jo le malemo e nna ga se ke rata go di etsela ka Afrika ke Lesotho, Botswana, Nigeria le Zimbabwe nna nka rata go etela Zimbabwe gobane ke nyako bona diphororo tsa ja Victoria bo
1: ah ya
12: ka matata mo tsimpana ka matata thobela mane le jele malume ika na ka le ke na pa ba lo malika ke dilas ke ntsena sekolo sa senior primary school ke bala mpato a bushipa murtisha ka ke sema mogolo nna di na tse ke di tsebang ja ka mo Africa ke tseba Botswana Zimbabwe le Mozambique nana e nka ratang go etela le batsadi baka ke Botswana ka gore Botswana e na le ikonomi e ntsi baba e ka rata
1: bomotori
12: ka mokoloing
13: dumela mmandi dijai nna ke nna Thabile Malemela nna di-country tse ke di tsebang mo Africa ke South Africa, Egypt, Zimbabwe, Mozambique, Nigeria le Zambia le di-Finland. Bye bye ka matjato.
14: Tabela mani di join na le itse la ka ke nna skona mmako ena Helen ke dula matneke ke tsena sekolo sa Abasparta primary school nna ke na ko ya ko Botswana ka gore ke kole ba rona le mmaine o mogolo wa diamond wa orate ke ko bona lo bona le gore masho tsa ba di bjang ka o shiuke birthday ya class teacher ke kopela le moopelele popopopo ka lerat
15: hello mani le chavo le malumi iga na ka seke na matlo mana mana go mami khabe nna nga rata ya Botswana popopopo ka matatu mapimpana le tsiba le re matlo le rata rata rata rata
1: mashwara
16: matatu mapimpana ka lena ke nna tshofatswa matsomane Nigeria ka kwa country ya bona e rata bola ya nkutu tsena nka rata go ya Congo ka leboga popopopo
17: erketsene chachu vansam chachuza dumelang nala ka ke phatha mo se kwa ke dula lufante sekolo sa ka ke ler mabulol nang nka dimo go ya Mozambique bona se ka passa se golo golo nka tjabe ke ka mo ka ke ditse ka ka ra sona ke khone o bona kwa meeting popopopo ka le rata mam mam mam love
18: ka matjatu mapimpa lena la ka ke nan tala ma ko pula ile botoko e dumeleng di RDP ke tsena sekolo pledi primary school ka setlaka dinatsa ka Africa Zimbabwe Botswana Lesotho enka etela ka Zimbabwe ko bia le dinawa le dito make ka mo Botswana ka bua le mashotja ka mo Lesotho ka bua le mapai a ba para e ba bina popopopo
0: aranya ka le mapai ka Lesotho ya Botswana Swaziland Lesotho Namibia South Africa Congo Equatorial Guinea Tanzania Uganda Somalia Celsius Mauritius Mozambique Rwanda Madagascar Kenya Ethiopia Algeria. Nigeria.
1: Yo, hadika ka Senegal.
0: Adika ka nnete ke mafelo a mantsi. O pula ga botse gore tshe ile gore ndina le batho ba bantsi. Nchinchi ke Nigeria, Ethiopia, Egypt, DRC, Congo. Tshe ile gore ntjona ka botsona ke nna ga tshe digolo. Algeria, Sudan, Ling. What's a one naga ba re ke Chad a re ke re bolela ka yona ga re bolela ka di naga tsa Africa.
1: Hey, mo ke tare ke tshwile
0: o felle tshe ka show
1: a ke be ke ile ana mamu tintane mo mo makanye mo ke a bo
0: o sale jo ye meme o bone Africa
1: ya ya ba
0: bone naga ya rena ya Africa
1: ke nete ka hore mo ke ile ngona ke botswana fela ya le e ke go bala bo Kenya ka di ku share e mo na mo sa tola thea mo
0: Celsius
1: yo
0: ya
1: ya mo na re sa tola re sa tose pela
0: tarna tlotlonya ka fase iga
1: eh o nya ke a jwalo le nna ke motho a lo tlotlonya
0: maoto a tlotlonya re le bge bana ba rena ka moka ba ile gore mba latletse ke le rata rur le di tseba nna ga tse o ile ke gatla kudu ko gore le tseba le gore ba dieng e gona mo o mongwa re ke tla bua le mashotse ke tla bua le ito le a tseba lena jola mpile le tsebeng ka go tlala ka continent ya lena gore le gone o ikhantsha ka go ba mo Africa.

0: Boitshelo ba dipapadi go Thobela FM le Vicky Sejamoleta.
1: A ke a leboga Steny, motheletsi wa Thobela FM ke go tsamaise le go lotšha. Theko ya ditikete tsa terene le pase dipapading tsa sebena sa lefase go ya lepatelong la MetLife di theogetse fase ga nyane. Naletšana ya maloba ya setlhopha sa Brazil e le go wena Gilberto Silva o re ditlhopha tsa Africa di ya go dira dimakatso mo dipapading tsa sebena sa lefase. Polelong ya gagwe o ba maatlafatsa se ka seo se ile go sa dirwa ke setlhopha sa naga ya Morocco ka ngwaga wa 2022. Kwa ba shooter ka seripagare ke tle ko otlolele tsona.
0: We tshile ba papa di go Thobela FM le Vicky Sejamoleta. Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletša ka www.thobelafm.co.za gammogo le ka app ya SABC.
2: Hei, bophelo bo tla go mmakatša. E fela di-premium tša insurance ga di a swanela go go tlaba. MyWay e go netefaletša go seketša insuranceng ya koloi ya gago. Maikemišetšo ke go tlogela sekhoma sa gago se myemyela kgwedi ye nngwe le ye nngwe. Fetogela go MyWay o seketša go fitlha go 40% premiumong ya insurance ya koloi le hono o phele se wena.
3: Batho ba magontle, dikoloi tša magontle, ditsheketšo tša magontle. O humana quotation tsena go myway.co.za. MyWay ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di premium di ya ka risk profile la gago. O na le dipeelano.
4: Jaka rolo with the beautiful game Gaspar Limited Edition Soccer Ball.

0: yewe kwangi subelela gabyale ndikokhele jup jup omongwe ra banga ke kwa lentswe la Rebecca Malope
1: yeo
0: tla gopola ga botse gore ke remix ya gona ye e le gore ngwe ntšhitše ge a boa golegong Rebecca Malope, Benjamin Dube, Mlindo the vocalist, T Kinsey, Judith Sepuma, Black Diamond, Lebo Sekgobela ke bangwe ba le goreng o kwele mantšu a bona mo košeng yona ye ke e le gore ngwe e tlhamile le bona ga seno boya ba re ke remix.
1: Ehe ke ra ke re ke ratile gana mo mo se Rebecca Malope ke yona ga borena nnete ke gore ba sidibe ba gona ka letlhakore la ka ke re tlo borishela jalo le se Bread re go rena re nwa a mkhuta male chaching le se Bread
2: o ga o bisengoka iga a
1: le tshompetisha ka dijo le tshompetisha ka dijo
2: ba betha ba tsha go re dirleng
1: ke kwela le mabalo ile yena o ya go tori DJ oka
2: e nyakile awe maranya ka leleng re tla o thalina le ndi ka ndi ka go tshaba go tshaba maina lena e le sa ro tshe o tlole o tlhwa o bitsa re nyaka o bitsa sesengwe tshatshile lengwe le rena re o bona mishomo ya gago
1: all right ha ona botsata ke tale le tele
2: re le boga re le boga le no le botsena no la ditlale me so re le boga le joy go me tshatshile le khono o tsere go she le tshatshwe le tshatlhabi wena ikane papa ka bo ya rata ka kudukudu ya ka jupjupu nyi go khele baba gore ge le tshatshwe le ke kole ke ba le moyo mongwa mo gopola moya ga go ithoba le ka khutso re le boga mara she o tshatshile le khono le no la sedibeng le ghetile e le ruri ril tshila le khono malume hlabira le khajo gel ke parapare na mo jolotsi wa rena ba ka kwa le ba gomo le go tla tsharamela ka le ba gomo ra se ba hore ge o iwa gona ka kwa kana ko e go bolela ka ditaba ya ditekanyetso jwale re kole mo la malobeng hlabira o be a le gona ka kwa le re le ditekanyetso tshedingwe le le khono ke ditekanyetso tsa khoro ya tsa temo jwale re rata gore o dule le rena ka le bakala hore tla be re go fegorlela se borala tsa sa go tswa gona ka le re ka hore na go shumile jang e bile gape ba lebele tsho go ka shuma joangi momongwageng wa ngwageng o re le mo go ona e bile gape go na le ditaba tshe pedi tshe tharo tshe lo rata re tlono tsa dikhang ka tsona re no kwa rena galenyana mola batho be re le magonwele ga re sa lema ga botsebotse o tlhagileng bothata e ka ba ke eng e bile gape re tla be rena le koko mamabolo a re ruta ka digwere tsa se Afrika ka lebaka la hore re mo kgweding ya Afrika dula le rena moshate
1: a thobela re le bogile ba sidibe ke tshe le gore tla go di inwe le tshatshi le la le khono na ena lo wena kana go tshe re a Happy birthday go ba ile re bafola a nnete ke gore ba rometse jwalo melaetsa gatisho ga e ka ka lwana ka dira jwalo re romela melaetsa gatisho go ra mo weng a re tlotsa kaoti re go gore na ba go di sha jwang e bile gape le melaetsa ile gore le tloga le rometse ka keno ke tloka ke rita ka bogwari ka go tlhoka le tepe wa mathomoshu
3: Khotsong thimi ditlale mesola bone le le botse ke rata ona ka letsa khomotse supporta ene ke ngwana mrathwa ka ke ngwana Manflora o ka kwa Bakersfort ka mosomo ke re tsela ga gola matsalo botse gola puti gola mamolo wa rata ene ke rala ke rata ona ka letsa le bonno lo seema a le ka kwa ga na ile na ke re hola se se rolele bana ka letsa ke maputi supporta a le ka bogoma ka Desmond Park kere
1: moshate o mongwa shu
4: tobela tlhopa sa ditla le meso go hietse le joela ga mathato motjoleji wa lena ka momorago si ja wa dipapadi go gopela o lakaletsa ngwana wa geshu ile go Francina motsai mothapo o a gola le khono kere a gole o godisa ke nna botiage ile go Isaac Mutsai go tswa ga mothapo moshate
1: Isaac Mutsai molae ja shu ba ngwadile ka tlhakore ka keno ba re le gono go gola Rachel Kubiana a le ka mola moleji ga magogwana jwale nnete ke gore o fetse mengwa ga fela masome nne wa gola gape le Lisbeth Mautla ba fetse fela jwale mengwa ga ye masome se swa itlhano ba dula ka mola ba dula kae batho ba mashatlhane go ba kere mashatleng all right ga gona le ka bothata bagole ba tloga ba ipsina ka letšatši la bona wa mafelelo nnete ke gore setšhentše ya bontšha mo gore o mongwe shu ba re ke Matšhabe Mailula a le ka mo botlokwa ka mola all right batho ba tloga ba golagole ba ipsine ka letšatši la bona ba kelwa fa ke Magabo Kubiana yo mongwe shu go molaetša gatišo
5: thobela ke re happy belated o se tlogolosa ngwana kgoši matlhako tse go fa ke mmese a le thembisa monneng setlogolwana sa koko molefe jaileng tenye ko mawela a le bekers foot mashamthana ke re ba ipshine ka letsatsi la bona la magaga ba godisiwa ke mami pela di analoga ba go tsama Makuzi village next to my black wash mošate
6: tshobela ka mošate ke a letamiša setlhopha ka moka kgopela go lakaletša mabore ramahlare o gola le lerato mokone ba lakaletša ke Andries Mabela go tswa ka pench ka ga mamogolo ke re mošate
7: thobela setlhopha sa ditlalemeso ke a dumediša ke kgopela go godiša ntšhabiseng wa ga chewe o beya gola tšatši la maabane ke palatše ko o tsena o beya fetša mengwaga e 40 years old o tswa le ka mo moletši ga makoya ka lejanna section ke re ke a tshepagre o iphinne ka letšatši la gage wa bolela mo o godišwa ke Andries Mahiane moletši a makoya mošate
1: thobela a golagolo
8: thobela se se le joy amsela ka mmalepetleke ke kgopela go godisa batho ba latelang ke godisa Masese Ngope ke ngwana mane Hilda Maloba le maabane a le ka mamatlala ka godisa Omphile Malla ke ngwana Maišane ke sekolo sa Morini wa re bagole ke kgone mabusela ka mo mmalepetleke
1: bagole se se kgone mabusela a gona le ka bothata nnete ke gore ke tloke ke bone fa ge re ka sekgwetse yo mongwe dumela tle
9: e ga le setse le joy mathato le setse se ja ka mo ke ra gatsa piki ka moletse ga le go dikhurukhutsa ke go tla go godisa mogwera wa ka wa tshoya nku o ka kwa go mapo tshwara 35 years Martin Sekala ke go godisa ke go godisa gape le ngwana ka ngwana ka khotlelelo phutung getse o go tshe bana ka di 8 mara kere ka hore ke mo godisa go ye ke ya ga a gole a le kana le papai
1: Tobela gola le ka le papa re tloga re lebogile motho shu dumela tle
10: o tshe se se le rap le thabo le tso
1: aha
10: le gola le arant le shima le ka tsopa nama
1: we shu go kwa gabotse
10: aha go gola Lucas Ramodike le fone le o tloga ga lena la DJ no go ka hona ga motshopa nama ga bo mo tsai mangela
1: Moshati abagole ba tloga ba tsela tsa tshila bona are ye ka lebelo dumela tle
11: e kae khoshe
1: se ha hona le ka botata re ka be re kuile re buitsa lena ka mowe
11: le rena re gone re go godisa batho ba babedi
1: dira jwalo
11: wa mathomo ke mogadi le bokela ka kwa men's matsela pata o fetsa 18 years mamotho and then wa bobedi ke lidi ya mokwena ba gola maabane a di a 51 years a le ka kwa makotopong cotation ke moagišana ka mo mmerekong ke re bagole ba godisa ke mogadi malebana ka mogathoka ke a leboga
1: re lebogile ka mogathoka re a lotšha aha re gona ka ditlang le meso ka mo re akela
12: ee kemelelo ka lekurugampasele ka mmatabaise ke godisa janake ke tlhekemelelo yena o dira go gampatele mara ka mašimo o ka tembisa ke re a gole ngwane aka sekirile mosima yana go yena
1: aga a sukiri ka nnethebe mosima yana go yena ore tshukudu e ke re kgantho ore sukirebe mosima yana kgantho ore tshukudi e be mosima yana go yena ga o na le ka bothata a gole a gone a tloga ipsina metsukare ya bontšha gore ke e tshelela go lebelela irila ya bosenyane ke mele gore nna le lena re tlotle re kgaogane gona mo weng ga e le gore wa gola letšatšing la lekgone go botlhe ba e le gore ba gola letšatšing le la lekgone tšatši la lesomenne kgweding ye ya May ngwageng wa 2020 tsela o gola le Mark Zuckerberg o mo tseba gabotse Mark Zuckerberg ko e le gore o khumile le dinala re sa mmolela kudu o ebile ga a tlhokele o ka o tlhalosega motho o belegwa ka ngwaga wa 1994 a o golala gana ka kua gola White Plains ka kua New York ke molaodi pharephare goba ke o mogolo goba ke re ke motlhami e ke businessman ke rakgwebo man wa Meta goba ke re dikgokano tša leago re kopantšhe ke ena ge le romela mantswe gona mo go dikgokano tša leago bo di-WhatsApp ka tsela e weng di-Facebook hey motho la gona di Instagram yengwe le ngwe le gore nge etloga e le bophatlala tjiba di khokagano gona mola mo ile gore re tloga re khokana gona jwa le wa gola tjetjila le gona ga a tlhokegi mthobongwe go ka tla o tlhalosega go feta fa a ga gona wa sa motsebeng jwa le gola lena tjetjila le gona motho ke entrepreneur ga bona le ka botshata nna lo wena re tlogile re ipsina le tjetjila le la le gona go ditlalemiso tja Thobela FM le tjetjila le la la bone lo kula ga botse mmino wa sedumedi o tlogile o phatsa le tjetjila le jale nna le lethabo re tla bentjentje le gore re tlogela gona fa wesho nna ke tshwere school bag sa ka na pile ke ra gore tjetjentje le gore ke a popota ke tia lopola gore ke a tswa ka sona sepopo se wa shala
0: awa nga shale ke kwa botlhoko salwa ba re ba o memile le felo wa bona invitation she jefidile
1: Eish, wang khupuja man, wang khupuja. Kenya kilo senya.
0: Tete mukwala kwala, unrumeji wili mukwala kwala kwa polokwani municipality. Barrumeji mulaicha bara uji wa keke chachila mabani. Waza mulaicha ola oshalo tsena, mathomo nga beke, ase kuboni, kona kere papar. Akanete go bona ba ile gore ba gola ka moka bo rangwane bo malome bo mokwala kwala le ba ile gore nge batho ba ba boletse ka moka le tshing la le khono re go bona re ba gole matlhatsela matlhogololo morena a tshele pele a ba lote lengwa go moso ba tsena ngona ka gore yelo rena re ha tjwa ka sepopego sona ke tata bye bye mutile jotho ba la FM ba le tshe tshile le botsela go tlala ka lethabo le lerato ba re motho ga bogala ile iga a re yeweshe Lorraine re go leboga wena ka moshomo mo botso o diang segisto re lebogile moshate.

re mo gao wa gagwe o le kana batho mo le gao wa gagwe ga o bo monyichi bile o bo monyane le ga tete Tony McClarkin ba re great is your mercy ra le boga se se tshoki conversa re a emane le nalene le mogwa ka mothobela FM le rata gore dira gore re gopole kgolele gause Sasha ke re le boga re le bogana kwa lena re tloga re le boga ka nete ba le re tletse thobela FM go njwale ba ga shume tsotsi o ke masime pedi taro go tsha go yena iri yela iri ya sinyane dule le rena le skabela shuta le ga tete ke le boditse gore le tsha shila le khono re tloga re ikgetha e le ruri mongwala pa le ke yena hlabobo ke yena khoshima sha hlabirwa o gona ka kua le gotla thara melao mo elong gore ke tekanyetso ya masheleng a tsha temo magagesho ga no shi one le thando thando ke mma michini le tla ko re na ya moyeng tla ba le bosiwa e ka roka mogaka le pola langwa e ka roka go modulela ka fase ya motlhare wa sedieselo wa thelejena e le mabosi mabothaga a o ja go thandi phoshoko ke na mamichini wa rena mongwa ditaba we leng re tla ba motshishini ditaba tse ka moka batho ka boka ba yo tla ba bolela ka tshatimo o gona ngwana mo radio ya tau tau wa tla bela ga msadi o tla be ya go di mole fase ya bolela le batho ka moka ba tlisha ka pele a re tlang le re botseng le re isha kae he hele le wele le re tsheletse di bang ele yena di putjisho di tswa go yena magage tshe re tloga re le boga ba ile re lutse le rena ba ba tshwe tlhare le botsenge mangwala makgathalo ona a tse bata ba tshetsa temo pisalm le ngwalo mangwala a bonnolo ka gare ga puku e kgethwa a ile ngore a tlhalosetsege a bo ba gwala a bo ba thui ke di pisaleme magage sho e bile gape gape di ema le ba bangwe tsa mogae e ba re msadi o tshwara thipa ka bagale ba no palela ba tsebo rena ba bolela ka eng mme re dipisa le mekenya go rutlogela ka ntle ke ja ka re lebelle taba ya dipisa le modio re thuidile tlile go sa ko mangwana makgetha o bo se yakwe a o ne ka mogore ka o thushang ka gona mme re dipisa le mogele re ithuta go bala pebele go kana mawitshwarela ka dipisa le motlo o kgona go tlhatlhega a bolela ka temo lengwalo la dipisa le 65 temana ya sinyane ore o she ere o shetsa le fase wa le nontsha wa le humisha ile ruri dinoka tse di kgolo di a kala o fa batho mabele wa ba lukishetsa temo ka tsela ye hey kwa modimo rona o dirang ere o no shetsa bulimi a thapisha makwati a thapisha temo ka dipula a tsha medupi wa shofa ja di byalo ngwa go ona re shego fa tsheile wa sa tsebeng a ke tsebo rena re tlo mothusa joang ka lebakala gore pula tse di nile ebile di salema ebile go ne le ba bang ba ile ngore ba yotse ke sa bolela le molemi tate senki mabitsela ka momoletsi ka mo a re bona ke yotse potata go nu joale ke tsiya a re ke tsiya advantage ya dipula na tse jole re tla se morete jwa he makwate wa thapisha busi khatebe yena re o zo ikini mpilo ya mba gona botlhabiro tla be re bolela le yena mona go sa ferishe go pe

0: ke bona ZCC mukhuku ba re mmona ka lerato ba re mmona ka lerato re ke ngwana modimo o tsena e botse ka kwa ma motho ka mola Flora Park are wa tseba re ke manape la re fodisha mane ba re wa fola o tsuka mong ga tshele tshele nana la sidi bengwe le tshele khone go fola ka nnete ke lena le le botse le le botlhokwa le lo re ka dira gore wena o ko wipsina ka bophelo ga ba le mesese ke masebe pedi ne fela ngwe go bona iriela iriale some go me re boletse gore le khono re tloga re ikgetha re magetheng go lenaneo la sedibeke re ga share le ka kwa lepkau ka kwa lwa kgomo molalo go tla thera melao mo e leng re boletse gore ke tekanyetso ya tsa temo go me re tlono kwa gore na e ka ba bona ba bunne jwang wa tse re bolela ka temo ka metlha re tlono phela re bolela ka una re tlono kwa gore na ba bunne jwang ebia mara ka nnete ka tebelelo ya matlho wa tseba gore keng re bona o ka re wa ishega wa ishega bokgoši mašwa ke tlhabirwa le morwedi ya tau le thandiphosoko šetse ke boletse gore ba šetse ba fitlhile gona ka kwale ebile ba dutse gabotse ba dutse madulong gomme ba gona gona ka kwaleng ka ratsang ka modumedišagan jale mašwa dumela tlhe kgoši re a lotšha na re bolela jwang ka naga motlho mongwe re sa tsentšhe lena re tla loka mara
1: ao batho re atamisha re atamisha re go be tsa re atamisha ka nnete re phiapsha diatla
0: re a leboga budi re a leboga ngwana mma re a leboga le sepetse ga botse go me le ile gona ka muwe le gotla thera melao
1: aga o tlogolo di tlhalosa ka bogwari e re ke tsi ba ka sekete mishi ba tsheletse re ata mishi ba tsheletse go tlhomola ka ba le gona nete kha ja di tlotlogola di tlhalosa botse gore re ka mongwa kongwa le gotla thara molao mo ile gore re tetse pulelo go ba yona tekatekanetso ya khoro ya tsa temo le tlhabollo ya metse magaye ye ile gore yeteletse ke mana ke di kekana mo ile gore re ko ile gore ba tlo thoma ka iri ya lesome ke mo ile gore ngwakwa le gotla thara la otla botha goga ka ditherishano mo ile gore ge bantse ba tla ba politician ba tla ba kgolala ditsela yena mo re gotla petition wa goro ya temo le tlhabolo ya metsi ya magae nete ga ke sepele ke ndoshi ke sepele le yena thandiphosoko ke sepele le motsweletsi wa ka ke ene parepare ke mokgabi wa metlebe yane ke morwedi ya tau le ene o la tsamaisa nnamile mola marareng kodinga dikgokaganyo re sepela le khomotso mokoka ke mo ile gore letla fela le re bona re kgabaganya go ditiragalo tse e le gore ja diragana ka mokgwe goro ye ge le ka ešhetsa ga botse batheletse ke goro e le gore e botlhokwa kudu kudu kudu ka baka la gore ba fela ba bolela gore rena re phela ka temo re phela ka temo re lebeletse leruo re lebeletse merogo re lebele ke temo o ka se tsoge wa ba phela beke ka moka temo o sa ba phela ka yona letšatši ka letšatši re phela ka yona ee re phela ka yona setse ke e leng gore ra isetsa ebile re tloga re kgatlhega eta go setsa tsona ditekatekaneo tete goro ya matlotlo e phela e sa ba fetšhelete ya go bonala mane pele ke boledišana le tate Stephen Mantsho ka monte ka mo re boledišana gore na e ka ba e le gore goreng kgoro ye tšheletang tseno phela e le fase ba re ae manane wa mantšhi manane o kgoparara a tswelela kwa maemong a bosetšhaba ee ke kgotse ke re ka baka la gore ngwaga wa 2025 ba ba file dimilione tsa go balelwa go tse pedi dimilione tse pedi le some ebile 210 million ke yone e le gore ba ba file pele ge re botate magoa ika kua kgorong ya matlotlo ga ba bolela bekeng tse le tsa go feta o rile o tla ba fa dimilione tse 525 ke 525 million e le gore ke tlogile ke e bala ga botse ka tshwanelo go ya le ka fa o ke diatlhatlhang le motsweletsi wa ka dele go se go ikae re tlo re ge banametse sefala ge ba tlo o bolela re tlo le tlisetsa polelo ya gagwe ka botlalo lakwa le mananeo a e le gore ba swere ye ke kgolo ebile re lebeletse goreng mo kgweding tsa go feta re kwele re bolela ka taba ya tlhako le molomo e le gore be aparetse maruo a rena ka mo provinceng le di-provinceng tse dingwe re a kwa yena molekgotlapetiši a ema ka maoto ka moraga gore tona go tswa maemong a bosetšhaba bo motlhomphegi Steen Huisen ba tla gona ka mo provinceng ba tlo thagola lona le solo le ke a mangwe le gore tlokwa ka yona ebile re sa leba le gore ka mola seleteng sa Vembe le Mopane ba ile ba wela ke mafula gona ka kua mo e leng gore le dipolasa tse ntšhi di le ya amega re tlo kwa le gona gore na ka fawe ba ile ba thuša bjang na kgore e ile a tsentšha letsogo bjang re tlono sepedišana leeto gadi go se go e kaege banamela sefala re tlabe re tlo tiša polelo ke di otlolotse
0: ke tse borena wa tseba gore le lewatle le wela mo go ja temona lewatle ke tša tikologo le tša temo ka baka la gore le re rwalela ditlhapi ya kere re buna tlhapi lewatleng re buna sewiti re buna dikgopa aa re buna dilo tše ka
1: makake
0: nnetetlhabire ka nnete re tla leta boti ebile re ke a o tseba gore wena le thandi le dibereka go feta le kgajo ke le ka moi re tlo o kwa gore bommake kana na ba reng ge ba le molasefaleng mola tlabe le re tšela tsona ka botlota la ba le bobušhala re tlhalosetša tsona re tloga re leboga ka nnete gone bjela re ya go koko mmamabolo a motse wa koko mmamabolo a kere ke mosadi ola gore a ka ya pali gomme tšatšile le kgone o tle re botša ka botlhokwa ba go jwala digoere ka mola magaeng ka mola ke tse gona wena legaeng la gago o ile wa jwala ntlhabira nna nna go bolela nnete gon jela ke meselo bothi mara nako e ke be ke dula kua sošangube dumela batho ba sošangube ke a tseba re le ntlho lesedi
1: nna ke ne le go beela di-carrots wa tseba
0: di-carrot ka
1: gaee mola le mola
0: are nna ke ile mola ke be ke dula mola gae mola mo di-17 re be re ne le lengana kagae pele ga ge corona etla pele ga ge corona etla batho ba gole ge ngwana go tlhola sekhuba sela sa kgwakgwakgwa ba namehile ba mokgela selenganang le la ba lefufuja ba ne mo topeletša nako nngwe ge ngwana go khumana ngwana a bipelo a bipelo a pela le a phikoloa ba mmedišetša ba mfa ka spaitse ka lengana ke taba tša kgale pele ga ge corona etla re tlotse ba go aramela ka lengana jalo tseno kwa rona ke tše difentšhe re ka di jalang ka mo magaeng di tla re thuša ka eng ko mmamabolo tlabe re ya ko go bona dula le rena se ka ba shuta

0: ke bona the living wrong go bona ba re Jesu wa gale Jesu wa sa fetoring le lekhono le o sa phelang sa tlhogwana ga a bona ga ja ka ditiro gore yena o gona wa phela ga ba le meso se re ke le sometse fela go gona e ri yela e ri ya le some mara bona mola re tshe re go sha itse go yena Dumi Mkokstad yena are o lwandle le le rena le se ke ba le shoota le tshe le lekhono le no la se dibeng le ikgethile malomo tlhabiro a boko ko mama bolo ba gona mo mogale re tlobolela le bona ka digwere mora ga tshe
1: ga re ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: ana kgwebo ya gago e go aka gara go loba mešomo le ditšweletšwa tše nnyane ga o nnoši Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatso ya mekgwa ya go šoma o hwetše tshebotso le go fitlhelela dinkgwepi tša tsweletšo tsena go productivitysa.co.za goba o letšetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale
3: Ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
4: mo shato o tsene mo ithabisho
0: Mesa so Eriki yesi jan fela go gona e riela e ri ya le sobe Hoshimasha we
5: Hello ma
0: batho ba tsare na gane ba mudia ke botho la re na ga da go elela ka mogomo ka
5: Oh, I'm going to get a little.
0: Eh
5: kerke a lele
0: ya ka ka ka ha wa tswa ro tsaka go makaja driver he gane ngana go lela gane o setse le ma wa ka se re rabile re ya ka lana nya rena koko mama bolo go ona tlhabiro re tlobela ka thaba di go ira kere
5: a re re le boga ibile be ke bolalela motho ke motse ke re bolalela koko mama bolo re bolalela ka di go ire gore di go ire tse le gore di gona ke dife tse le gore di ne le gona di go go di go ire tse di re tswela mogola ka mogamang le gona e ka ba re setse gore na di a sesefala go ba di se gona gona ge di le gore di a sesefala ke nse le gore ka se dira a re mamogeleng koko mama bolo re le tamisa go tshobela FM
6: moshate kgwedi ke ya Africa go batletse ba ba botse bana tsabela FM le na bagashi ikulube ke koko mama bolo siapa di gore le go raloka ka tsa mofase ke re kgwedi ya Africa happy Africa month
0: ra lamogela koko
5: re le boga koko ibile ka o ke ke re krobela le koko mama bolo re bolela ka di gore are koko mama bolo a tla ba botse ba ke ka mo ba le bona gore botse no ba biona re le boga koko mama bolo a re bolela ka di gore etse fale re bolela ka di gore dife
6: koko rashi
0: ra le kwa koko mama bolo
5: se teng ka di gore
6: ga re bolela ka di gore re bolela ka a meshunkwane ya se ga borena ya sepedi re le beletse taba ya kgwedi ya se Africa di gore ke le gore di fodisha malotsi a mehuta huta ene go botlhokwa di gore ga ntshi di tseba ke rena dingaka ba le gore ke dingaka tsa sepedi go ala fa malotsi a mehuta huta malotsi a le gore a tshwara bana ba ma Africa go ba pedi
5: la re age re bolela ka dife koko e le ka ne re topelela re se gore sisi motlhomo le bolela kang lengana bjale bjalo
6: mogaši ke gore di a fapa-fapana go na le bo mokekolwana jae re lebeletse le kgwediane e le goreng batho ba tshwenya ke mekhutlhwane ke tlo gore ke gashe gore batho ba lebeleletsa ba ya go šomiša bo mešunkwane mepilekomo methoba re lebeletse kgwediane ya mekhutlhwane ka gore mokhutlhwane o jone o tla wa tla wa feleletsa le gore wa tsamaya le bo lerumo la madi for ba le gore ba tshwenya ke malwetse a go tshwana le di-chronic diseases tsa go tshwana le bo diabetic madi a magolo ke tsone di gore tsa Africa tse e leng gore batho ba gabo rena ka nako e ntšhileng ya le santse ba di šomiše and-e gape go botlhokwa gore ebile re kwala-kwa tsa go botlhokwa gore bana ba bapedi bana ba go tswa leboa ke ba ithute ditlhare tsa gabo rena ka gore bogwa ba rena bo tlo tšhaba bana ba bo rena ba tsebe ditlhare tse tsa bo rena ka motlhang wa tsona ka lebaka la gore go na le malwetse a mangwe a se Africa a tshwenya bapedi fela o kry-a le gore ko metlhobong e mengwe malwetse ao bona ga bana ga a gona jatse go botlhokwa gore le ba le gore mongwe go ya ka mešomo go ya ka o kry-a le gore ke ngwana mopedi mara o goletse Natala goba o goletse Makgweng go botlhokwa ebile re a kwala kwa tswa gore batle re ke re tlo ba ruta ditlhare tse ka setso sa ga bo bona ka lebaka la gore malwetse ke nnete a tlile ke malwetse a mehuta-huta a o tshwana le bo digateledi malwetse a go lebala ke malwetse a mekhutlha-kgutha a le goreng a tsamaya a tshwenya batho ba maAforika
0: koko mo mabolong ke kwa lebolela ka bo mokgekolwana ka bo lerumo la madi re botseng ka segore se ba reng ke serokolo ga botse serokolo ke eng
6: serokolo ke segore se le goreng se a šomišwa se šomišwa ka magatlhong a mantši bile re se bolela ka leleme la ga bo rena se a rokolola memoya e mebe ga ke re motho o tswa lehuni go na le ngwana ka mo gae o rokolola memoya ele yang ya go fiša pele o tsena ka mo gae a kere ebile se a rokolola mo le gore motho o gatelegile e ka be le gore mafatlha ka mo a gatelegile o gagane se a rokolola motho a bulega ka nako e ntšhi nakong re a se šomiša o garamela le mo tabeng tša mephikela ge motho a gateleile ka mo gae fela a palela ko go tsoga le o motlhapiša wa motlhapiša ka sona serokolola se le ngwana fela wa sengatha wa se tshwela mo yena gore nna ke rokolola go fiša go wa ngwanao
0: ke nyaka re kgethe gape le lerumo le la madi lerumo la madi ke motlhare ke segore oba ke motlhare o humanang ko nageng
6: mošate lerumo la madi ke motlhare o le gore o humana ko nageng lerumo la madi le thuša taba ya go tlhatswa madi le go thuša ba le goreng ka nako nngwe ba na le madi a magolo o kry-a le gore madi a ile godimo se di ya gore madi yang ke a ye fase ene le rumo la madi gape le nno thusa le ka malwetse a mantši a le goreng a mangwe ke di-chronic bo HIV nako nngwe ge motho a gatelegile re šomiša lona lerumo la madi gore motho nke a kry-e potlako ya ka pela pele re mo iša tleliniking goba sona sepetlele
0: koko mamabolo la tseba re mo nakong e re phelang gone jale batho ba bantši o tlang mona a tshwere lebotlolo ka metsi motho a inwela metsi nako nngwe o humana ka mogare ka mo a itšheletše khonofolo ke kanle ke kaleke na go ne le segore sa se Africa se e leng gore se ka tsena legatong la khonofolo motlho mongwe one o humana o se tšhetše ka gare ga metsi o ne o inwela o senele ka bothata mosegare ka moka
6: di gona ka sega bo rena go šomišwa sona serokololo ande gape go šomišwa setlhare se e le goreng ba re ke sekanama sekanama ga e le ka se lebelela sona ka bo sona keng ke eiye ya sepedi ke eiye ya sepedi mabile khonofone ela ke eiye yang ya se-india
0: gomme lena le fela le ya dinageng tša Africa koko ke a tshepa gore le mafelo a mantši ke naga e feng e e leng gore ba tloga ba sa golofetse digore tšana tše re bolelang ka tsona le kgono mo go thobela fepe
6: ba le gore ba sa golofetse digore kore Africa e ka moka ba sa golofetse se ga bo bona le ge re ka ba lebelela le ge ba tlile ka mo Africa borwa ke batho ba le gore o ka re ba tile ebile re botsa batho ebile re gopela batho re ga o boelwe morago batho ba boele ko setsong sa bo bona ka gore ga ona nto e le gore e ka o fodisa goba e ka o phedisa ntle le ya geno
0: koko mmamabolo ke ngaka ya setso magageshe re tloga re leboga thuto e botlhokwa ya re fileng yona mabapi le digwere gomme re tloga re tseba shidiweng ditaba serokolo ne bile ke a shaetsa kere ke serokolo ke a netle ke bone ba gekolo ko magaeng kwa legeshetse o ne le lekhomola ba re ke mogekolo a mangola ba re ke wa amasha ba re o jwa lekhongonya ko feta ka monya ko o nya ko khomisha bana o nya ko khomisha bana e tlale serokolo sela ka pela Ai koko re tloga re lebogana kwa lena mma re ya leboga re ga re re tshwere re ya keteka kgodi ke Afrika re lebogana kwa lena ka metlha ra ikobetsa re ya leboga
6: ra leboga re moshate ko mogolo thobela
0: moshate
5: le thobela ra leboga koko
0: hlabirwa
5: ba
0: salubu yo sa sengu bitsi ditaba ngo bo di bitsa ngwane
5: o hey o re leboga koko mama bolo Patale tshwe are go theletsa ditaba tsa iri ya le some gona go thobela FM ya SABC re kopana le mabaloi re tla le ka tsona ga di masogane

0: I can jabu shangwani yena ne le bosipa makavani but there is a race that I must run ne kavale meso se rike masume pedi hlano fela go tswa go ene re yena ire ya le so me re le boga le na batho ka moka ba ile go le kgetile go theletsa lena no la sidibeng tsa tshile le khono re boletse gore re kgetile malome hlabirwa o gona ka kwa le go tlatsa ramela o mo elong re taba ke tikanyetso tsa masheleng tsa khoro ya tsa timo go me go nwe le magaga sho re na mile re le ba ka kwa di ntlhengolo tsa ditaba ka sona se bope go sona se go me a ke tse bo rena ba le le moga gore ke ga dimo re kwang re ba le ga re le naga ya Afrika borwa continent ya Afrika re balwa le bo Nigeria bo Egypta le bo Kenya le ba le bo Ethiopia re tsebare ba thwakebelalang ka bona tlhabirwa ge mantsho a ka dula mo a ka ntlhatsela gore ke mo bona ba ileng gore ba phepela ge re tla continent ya Afrika re lebelletse karolo ya tsa go lema ke bolela ka bo Nigeria kwa limiwa o dohumana motho a re land har land a khumana lwe tshi di ya mo di ya kwa le a lwe tshi di jo tsa gagwe tsa le tsatsi ka le tsatsi ke bo khumi ba gona bo bogolo ba ileng gore ba tloga ba ikhantsha ka bona taba tsa temo le egepeta le Ethiopia le rena Afrika bo re ke rena tshe tlhano tsa mathomo e ke re tshe tlhano tsa mathomo ka polelo sa gagwe motho mongwa ka no re se tshwa ngkushisha mare ka re top 5 o tla ngwa re ke bolela ka ba bona tlhabira ya la ka re bolela ka tsa temo are meje le mare ka le bakala hore re ke sa re ikhantsha ka sona ke se modimo rena re abetseng sona
1: are ibile re le bogagadi wa bona gone be le ka mo se se diregago ke gore Dr. Makoma Makhurupetse ka ge la motseba gore ke yena speakera sa parliament sa ngwa kwa le go tlatsa molao ke yena yo ile gore o gare o fa ditikanetso tsa yona kgoro ye tsa yona ngwa kwa wa le go tlatsa molao ga a fetsa go fologa sefala ena mile go bitswa ba khoro ya temo le tlhabollo ya metsisela gae re bolela ka mmakekana ke ene le gore o tla ba re swere ka lefoko ka baka la gore ba bangwe kwa lekgatlhatlhara molao a ratlela bona ebile a ba re fastse kanyana re tletse ba gore tlhokomela ke bona ba ile
0: gorelegona
1: re kgatha go ala ka gorena wena o re tlhokomela bjang go tsentšha seseka re tla go setsa go sa tsentšhe seseka re kgaogantšha le wena le tseo di bolelang bile ae a dinyake
0: meakanyakano a tere ka malemego adimišiwa dikantoro tlhabirwa ba re o tsea advantage

0: no ja no ba jeri ka mo go nna nore ba tla feteletsa ganeng ke la bona ba magogo fiege ka moraleng o beile matlakala mo ore feta o feteletse le aka
1: a wa kere o wa tla o mongare le le tsiya le sa doctor makoma makhurubete na polela go kere a e are he Timmy, ore eng ra e ke ra re tlokomela ke no etswa go yona ka ra re tlokomela e nna re tletse ba re tlokomelao e go sa we ka ke gale a le mola sefaleng ke tsapa gore polelo tsa bona di tsiya metsotso masoma mararo metsotso masoma mararo go se go e ka e ka ba ka gore ke nako e telele a le mola sefaleng e o tla re ga fologa ra re tlisetsa tse re di tletse mo ba tsheletse
0: age metsotso ke e masimama a seswa e re ntlhantsa ditaba tlhabirwa mara nako e sa tswatswa ba e sa le metsotso e masomepedi seswa eng go tswa go e riela e ria lesome tlhabirwa o tsa re ntho ngwe e nkgatlhang ka nako ngwe wa tseba tšhelete yona mara kgoro ye e ka no e tlhoka eupia mara lefatshe la modimo le one e sa lelana leela ke nagana gore ntle le tshenyo e ka bolelwago gore e diregile jale le jale mabu a modimong lenyaka are wa tsa re keng a re kgethile mane wa tseba re ke lemogile gore le ko mebarakeng ya go fapafapana go e ya merogo ya go fapafapana wa ikhumana metlheng ela ya kgale bo o tla khumana ba re aowa a di gona di tshwentse ke sa gore aowa a di gona pula a sene metsi e se atle ka bontsi fele di no ba gona ka moka mara tabe kgolo kore di a baba di babiša ke eng di babiša ke tabe ele a makhura kere jale re tloga re rengwa go gona ka nnete ke a tshepa gore bo mole kgotla petiši ba tlano leboga dipula ja matlorotloro tse di bileng gona re no kola botlhoko ba e leng gore ba ile ba itemogela mafula ge mafula a le gona le o jwala a le jwale le leruo le temo e namile e nama e thoma go senyega jale epia mara be e senaga ka moka gomme bana ba le ba bangwe ba re lemetseng ko pogomo kwa gebe ba bonne khabetšhe ka baka la gore ke e tseba gore emela kudu pogomo khabetšhe khabetšhe ya pogomo e rata kudu e tshwana le matsepane a gona tlhabirwa pogomo e ntšha letsepane le lengwe le le botse kudu gomme re no tshepa gore re tla ngothelana ka moka le ba mpumalanga ba e leng gore ba bone mafula wa kwešiša re dilo tse tšaaka modimo di
1: šomabaake
0: gotee ke nako ya gore re ye go pone wa ga makgopa re o kwa dintlhagolo tsa ditaba ka bjale.

0: a kena Israel mosetla yena re moya ka uri eng moya ka wa dumela uri eng e ke re se je mhlomongwe ke a bona o itheleditse o nyaka o tsa dipetho ba re moya ka wa dumela uri eng e le go ra re modimo wa dumela ga ba le metsetso e re ke ye tsela fela go ya go iria le somete go me go pula gore ja tshila le khono re tloga re ikgetha ka na mogwano ka lebakala gore ka kua le kgotla tshara melao go ne le ditekanyetso tsa dikgoro tse di fapafapaneng gomme e kgologolo e bo kgosimašwa ba etseng ka kwa ke ya tja temo gomme e tla re ya tja temo ge e thoma go batamela le tla mo kwa le mare a ka sametsa le metsi a ka sanwa o tla be a dithenggolola ka mokgwa a ka kgonang ka gona gone jale go sa ya tja go fapafapana re kole pelenyane mola ba boletse re ke bo Dr. Makhuru Petsa ka ya le go tla thara melao ebile gone jale go tlhalela ya bo mmeretsilane gomme tlare e tlhabirwa o kuta bona motho a nnetse dintlho a nyaka o bona dintlha ditswe a duletse moletola wa ona o thoma wa tswa tse dikhibitswanyana pele tsela tja o phurela masika tsela di bona tja prn tja feta go thoma o tla tse dintsho a o sa gadima le o gadima ebile o nyake mešito mo gausi
1: o kare wa mmona mme Florence le Tzilane shibale gona kwa ba gare ba la ditekanetso tsa kgoro ya ga bo bona a kwa ke sa bušheletse kere ba ratlela bona
0: wa kwanana ka nako monna kwena
1: re jaka tšhelete efofa
0: ka mošwang wa re reša ka nnetse ba gagešo re a tshepa gore e tla re ge nako e fitlhile botiki a tseba le maro o ka semetše o tla bo wa tsa keng o ba botšiša go ba botšiša wa rena e kakanyana e kaka go diagile age re a leboga metsetso e re ke mene go ya gona eriela e re ya lesometo e tla re ka e re lesometo e re o kwa ditaba o tloga fa magagešong tlabeng tse re tswela pele ka lenaneo la rena le lebotse lenaneo la sedibeng le le tlogang le ikgethile e le ruri gone bile re ya ditabe magagešo se se poni o namile o re emetše re ya go yena forgive and forget ba re gona le ka ramangwe la makgethwa yeah.

0: a ke bona se tlhopha IPCC bona ba re sempete wena ya ratagang ga bula metsotso re ke senyane fela go tswa go iriela ya lesomete gopola gore ye ke karolo ya mafelelo ya lenano la gago la go ikgetha lenano la sedibeng re tla re leboga ka nnete magagešo le kgone be re eme ka gore le ka gore ebile re sa eme le ka gore le ka gore ke ka fao dilo ka tlwaelo ka mogodu tlwaetseng a re name re tla le tsona e rata gore tle re boele go lena re tle re ko gore na mashimo a kae batho ba modimo mo le le go gona a sa le gona motho a ka re mashimo go ba setsha o ka nyakang ka botse ke ra stand
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
2: ke sedibeng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato o tsebone go ithabišo
0: so ye le sumetse fela go tswa go yona e riela e re ya le sumetse go me go nne le rata gore re bolele ka le lena ka tlhoko predictiono ya mashimo tlhabirwa tlhabra wa tsore khale re re kgare tse ba tlhabirwa go ya ga matlala ga gešu go tla re ke fitla o ke fitla motsaneng wa Simorishi ga matlala ga siema Simorishi o tla re ke a tsena bo feta mashimo wo feta mashimo batla go botsa le go itla re o snofolo a skonti rutlo o sepela ka tsela ya mabushiwe ya krabolwa re bitsa bale ena mbile ka molotso go laola nnyele o tlo bona mashimo go sno re mashimo mo o tla bona moago ke holo ya sechaba o tsene ka motse rena le nare le ya ga magashwane le feta mashimo
3: ke re go tsana le kwa ga Jesu kwa o itloga jenfese o subella o ya gona kwa ga ikwa be gone ka molotso go nna la nngele bo gone le mashimo o bona mashimo a e kadile wa bona gore mashimo a se a motho motee le mo ke karolo ya o mongwe ko apele ke karolo ya o mongwe eupša gone jale go ia a distane se dila
0: metsana
3: gona gore mashimo a le ga sego mashimo a le ga sego
0: jale ewe
3: ke yone e re bolelang gore
0: tla nna jo bute
3: ke yone re tlhalosang ke yone re tlhalosang gore na e ka ba ka nnete-nnete rena re le batho ba so mo tabeng ya go lema re tswile ga re sa le moe kore re sheditse go oketsa motse go na le go ka lema ra kgona go ka ja ra kgona go ka fepa malapa le bagišane ba rena ka mashemo fela re tswile mo temaneng eo re bolelang le rena nomoro ke 0860002452
0: tsewa re ge o bolela fela jwale ke lebeletse thelebišene tlhabirwa mola SABC news mola ke bona tse dingwe tsa ditaba tsa Africa ke bona ba ngwadile gore baetapele ba kopane ka kua go la Kigali ka kua go la Rwanda mo e leng gore ba ile go bolela ka taba ya kgolo le kago ya Africa ke a o botsa tsa temo ona re se ka ba bolela ka tsona a o ne gore tsa temo ba se ka ba di tshwara le ga tsetse ba tlo di tshwara le tsona ditaba tsa temo fela re botse se botse gore goreng nke e ka re re tswile mo tabeng tse tsa temona ke nnete-nnete re tswile magagešo mashimo a re sa nyaka selo sa go tsamaišana le ona re nyaka uobe ya disamento go tlhogotlhemo re botsiša lena o ba mashimo a sa re tswela mogola o ba boko kwa re nagale ba bo itshwenya ka lefela be ba itshwenya ka lefela ka go lema meborogo eme ya go feta e lesome ba re bana ba se ka ba bolaya ke tlala re tswile ka nnete-nnete rena batho bano jwale 086 000 2452 ke mo re ba tseyang gona malome a bana age re tsa mothele jwa mathomoso wena moshate Thobela FM re tsiya motheletsi shwe na re mo mushate re alocha
4: mo supile le tsabiro
0: re alocha
4: le ga le ga mushate
0: re gona ra lena
3: re tsogile
4: ke mo go Vincent mo sprint ga ke tsama manore
0: a re
4: go tsa le bolela nete o bona gana kwa ga mohasha gana kwa go go le mashimo ga le le ke metsi mashila bele ke metsi ba tsela gana mo go a rile go go tsiare na go di golis kukuni e bele mashimo mola kwa mohlaletse ke metsi gana bele ga se re tsile mo temo wa le wa le go di trekere a di pakile ka gae wa tseng dipakile karagae terekere a tshwane e mogolo
0: mara le sa nyaka mashimo le a nyaka mashimo goba go lokile go e le metsi jale
4: re sa nyaka ebile re tla le mama kae ka gore ke metsi mokamoka le gona mo ke jetsego goba go le tshima ba le mamashimo a ke kwa gae re ba le gona mo ke jetsego gona jalo
3: o lo ena bo Vincent ora gore o tsere segoba sa mo be go lengwa wa gile
4: eish wa tsa tlare ke ke le bua
3: ke o go
0: re re le kwele re a botsisha magagesho a le sa anya kana e mantuna magoshi go rileng na ke sana le mathlatsi tlhabirwa mola gagesho mola se morishi se ma se morichi le ge le re go metse ke di tlhare fela go njwale a se tshwe ke bona mokhukhu go ba ke se bona plata na ile mola se go sana dula ka mogwana ke mashimo a bo rena re ka mothala ka mthaka re feta re yana gana rena ba go bonela pele moshato thobela fm re a locha
4: separately
0: Uti
4: le ga ima
0: re hona go shima sha o le tele di jele yena
4: mashao ke a dumedisa okay awa mashimo a budze rena bana ba tharians are sa anyaka
0: he le tla ja eng
4: na tsiba gore go thataki shele ri na ni shele re a ibuga
0: mara butiwe ngo o nthalosetse o nana re bo kwa rena kana kwa nela half cent shele me ba ija ka ya go lema me bo re go eme ka ka ba busha ba ntsha mabele masaka saka
4: ibe ba sna yona ke ka moeno gore se ba golofela mo timong ka gore ibe ba shila se se pretwele nna di mo go butsa nnete ne nna ke le monna ke le so ke le moleke Filmon Mampa ke be ke dula kwa mafefe kwa ke be ke tseba o shila re le makwa dithabeng ka botlading ba re ka botlading le ka botlatshaneng re buna mabele batswadi ba le dipolaseng ba bereka ke le ngwana moshimanyana ke le ka ena mokgono ke tseba thibo le lwala se se pretwen mpotse ka bo 1989 ana mowe ke le moshimanyana re lema mashimo re ra ganiwa le re bolaya ke tšhelete re na le tšhalete ntšhi le mmuso wa bafepa batho ba tswafa ba sanaetaba ka gore ba ja mmuso wa bafepa
0: jale re lokile re le fela jale ba re tlogele taba o tlha re bolela ka o nyaka sekgoba sa mashimo ke taba ja kgale tseuwe
4: gani wena ga o a nyaka o ka hwetsa mashimo naga ke ntšhi go na le naga e nngwe gana jano ke ka moga molepo emile naga ba re ke ka ntšhi e o le moga molepo ditšhaba šhekile tše dikgolo ka kwa morago ga tsone ke dipolasa batho ba tlaimile dinaga mmuso ba file dinaga tše gore ba di berekise ba re bona ba nyaka tšhalete a go na le ba re re o boela ka dipolaseng roo diyang ka dipolaseng rena nna re nyaka tšhalete re nagana gore mmuso o tlo re fa tšhalete naga e ka kang sese bredwin
0: re lekole papa re lekole
4: tanki sese all right
0: are
3: nke re leboge batheletsi ba babedi ba ba tseneng sese bjale ke nako ba kgoro ya temo le tlhabollo ya metseselegae ba setse ba gorogile bo mma ke kana ba palametse sefala gadi
0: re ba gorele re fetse le bona re ba gorele wa gone go naba
3: aga
5: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mmono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: Chomi, ntlo le ya go ya tlala ya go falala wena. O dira byang?
7: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% di premium ntja ka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
6: O re my way insurance.
7: Eh, go re bile ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le yena o fetoletse go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi. Re na le tshelete ya mabaka a mangwe. Re phela serena so.
6: Ke go se ke tsa go sa pelego ne?
7: Ha.
2: Batho ba mahonte di koloi tsa ma Khonte ni tsekejo ja mahonte o khumana quotation tsena go myway.co.za myway ke mo abo simola wa ditirelo tsa ditshelete wa ho se insure bophelo di premium di aka risk profile gago bona le dipielano
8: ke se di beng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabisho
3: re le boga tle ba theletse re le boga theletswa lena re gona mo ngwa kongwa le khotla thara molao ka mo le boa go mo mo ile gore ba le khotla petishi ba bararo tsetsile le khono ba abile ditikaretso tsa goro tsa bona e bia le gona be le ka ge re se re setletsego ke gona se phetagala mo ile gore mo le khotla petishi ma ke kana ke na ile gore o na metse sefala ma na ke dikekana ke na gore o na metse sefala go tla gore botsa le go puleng gore fa go abaganywa bilione o tee fegelwana senyane ke ye e le gore ya diragata tsena le kgono seo se diregile gape ngwagong wa go feta ba ile ba fiwa bilione o tee fegelwana senyane nke re koen tšatsin la le kgono gore na e kabae le gore bilione o tee fegelwana senyane ye e abaganywa ka mogwamang ebile re tlo rata go ka tseba gore na leeto la bona la ngwaga wa go feta le bile bjang ka moraga poledišano ya bona ka moraga poledišano ye e leng gore o tla ba e fa kwa sefaleng re tlo bolela le ena ka moragonyana kua pele kwa gore bela re ntse faleng re mo fentsebe re ko gore na e ka bela re polelo ga go ya aba o e ala ka mogwamang.
9: The department has therefore appointed more youth at entry level for them to acquire skills at work while also bolstering institutional capacity to enhance efficiency. We have formalized partnerships with various institutions of higher learning in order to enhance requisite skills and capacity building. In 2025-2026 financial year, the department has appointed 142 funded vacant posts and 135 young unemployed graduates. In this current financial year, the department has placed 115 graduates at various farms in the province like Risana and Nema Baka Poultry to acquire practical skills and transition.

ka monana ke nyaka tsa Afrika bo re tshikunga o ipile le tjogo maloko a sechaba dikereke ka moka megato ya mmuso le ya megato ya private gore ba shume mmogo go leka go rarolla bothata bjo magabeso tlalositse seemo se se bjalo bjalo ka seemo sa tshoganetso gomme a re ntabe ye e ka se be a direga gore re no tswela pele batho re khumotsa a re banna ba bantši ba tswela pele go tlhokofala ka gare ga lebaka la go tšhaba go bolela le mathata a mangwe a bona ka ge ba boifa go bonwa tšeo ka re a se bona banna tia tabe ya gore a re bolele ke nnete magagetso bontsi ja batho ba fela ba e bolela ba re monna le ge a lwala o nekhumana a no kgotelela a sa nyako ya maokelong gore maemo a ikonomi a tlhoka mešomo dintwa le tšaaka malapeng le tsone ke tsona di dang gore motlho mongwe le diokobatsi le majala dilo ke di bjale ke tsona di yang gore batho ba ba banna ba phele ka mokgwa e le gore a se a tlwaelega ka ona magagešo re ta iša pele go senene ka moragonyana magagešo re lebakeng la bjale ke ne gore ga nnyane ke itumela ka kantoro ya gašo ya ditaba re kwe ditaba ke dintlha tsa tsone magagešo ge re tuo ba re ya pele nna le lena le sa tšhelete thomela fm ya lekgotla kgatho la aforika borwa nko o tshwarenyana ga nnyane mo seripagare go tswa go iri ya lesomepedi

0: ke kana tle bana.
1: Yes nana. Ah wa dira ya gago taba di khoro bulegang. Hey lena mizako ya mitheng bulegang go tsene khoshi ya letago le bophelong ba gago mo leng re bona ka re go bofile. Ene khuna mo botse go dimudimore eh nge di khorotse di bofileng di ketone tse leng re di bofile bo ka mosobia ka di bulege ke gone go tsena. Di ketone tse leng re di tlemile mamati ya gore ke khotse moshomo a di bulege ke tsene mo leng re ka nete ke tlo thwalwa gona. Ge ile gore gona le di notlolo tse gore di bo file mo leng re wena o sone tse gore o khwetse nyalo go ba o khwetse masea a di bulega le tsetseng la le khono tumo ya gago ye leng re ka nete go e beile go ye go dingudimo gore le tsetseng la le khono le tla re ge le subela ya ba le gore o nkarabile tsotlhe tse o di gopelang ka leina la gagwe a go fetsona dumela thobela re a lotsa ke go tsara go tswa go iriela ya pele go e ba le nna ya thobela fa monna ke mangoko baby wa ka motsoletse ke Dr. Zene nete wena ge o dumela gore dilo ditlo diragala ere ke go botse ditla diragala e bile o ska fora ke motho tumelo ya gago a ebe yona e go pholosang ye ke ba le nna ya thobela fa mo re mo shate wa tsebo le boithabiso go tloga mo tseleng re tlabere di dira re go lebella mino ke le thabo o gona khutso malete yo ke bone go belang ke bone hila ke bone lebelela ke tshe tharo tseleng re go fa tsona na ke bela gore khutso maleti ke mang dilo thiritse ba le nna wena ka bakala gore re go tlisetsa tsona iri yona iri le mo go yona ye ge re thoma gona kana tsela ye re tla re thoma ka ene khutso maleti go tloga mo re tla re go gopola ka kapa ye leng gore go gopola thuto go gopola gore ya thuto go gopola gore ya thuto ka Limpopo go gopola seleti sa Waterberg go gopola magwele rengwe gopola mokopane o gopola thuto ka kakaretso lena le ndo mangala a gone gore le skatla mo go wena wa ipotsa gore banna ke motsebela kae ke kopane le yena kae nnete ga sa le go lefaseng la ka keno o ithobaletse boreko bo bogolo re tlo kwa ka yena le tshatseng la lekhono re ka ka ditirelo tsa poloko gore ka bela re tlo sepela ka sepopego se sefe se shute dilele rena re go tshwaretse tsona.

0: 心寒心寒心寒寒
1: Hey, wena se hanya no mo Jason wani tshone go shega go metseng e senyane re ke la go irele ya bobedi ya belo gore ash abaka ka ba ile gore yo rena sa rena ke go bolela batse ba re a bolela batho go me a gona ye kaone ile gore ra idira mo bophelong go ba ye ile gore ka nete re idirela modimo mo bophelong ba rena a ke tsire bana mo direlang go ba o emetse gore bana ke gale ke rapela modimo an karabe tsala pele o rapele ke bakala gore modimo ratile nna le wena le pele ga gnenna le wena re ka belego ke yena tsebang gore ke ka le bakalang re sa lemo ba bantsi ba lekile ba setedi ala mo gore di batsoga ga ba tsoga nna le wena re tsogile ka bakala gore sana le morere ka maphelo a rena se se fela se bonolo se re ka sitirang gore modimo re a leboga wa tsiba re mo lebogele bophelo ka bakala gore ke yona yete batho ba gore ba ema mishwa ke selisela nna le wena re na le ghetho gore nka ja eng ka gara ma ema economy ka mogaleng ka gona batho ba palelo ke go ya mishumong nna le wena re ghetho gore nka sepela ka sesefe ka tlogela sesefe sefatanaga bona o sana le ghetho leboga yo go dimodimo ka bakala gore ke yena fela go feeling bophelo bo nang nna bya gona byane
2: Go tloga Afrika Borwa go ya Botswana.
3: Go tloga Botswana go ya Congo.
2: Go tloga Congo go ya Namibia.
3: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
2: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
3: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
2: Tumela FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantsha ka bokgwa.
3: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
2: Tobele FM.
3: Mushati wa tsebo le boithabiso.
1: Waterberg TVET College e nyakana le bafatisi ba e leng gore kwa e maitemogele le mangwalo a maleba lefapheng la safety and security kontraka ya mošomo yo ke ya kgwedi e e leng gore ke tse e lesomepedi fela go mo go nyakega fela gore wena o be le mangwalo a e leng gore ke ya maswanedi o be gape le lengwalo la marematlou NCV level 4 le REQ 13 goba 14 national diploma goba degree ye e leng gore ke ya criminal policing goba law le public safety go tlhokega gape tse di latelang wena tshelete ka baka la gore mošomo yo ko e leng gore ke wa engineering and related design go nyakega fela lengwalo la borutisi la go sepetsana le TVET colleges ge le gore wena o dirile welding ona le NCV le gona go a tlhokega gore o tle motlo weng wa dishe go tlhokega lengwalo le lengwe re ke la marematlou le lengwe re le level 4 ona le yona ye lengwe re ka tla ya go thusa gore wena o khwetse mošomo ona o maitemogelo a mongwe a ngwaga goba go shame go mongwageng e mebedi ke se lengwe re sa tlhokega certificate se lengwe re ke sa trade test le sona sa tlhokega dikgopelo tse lengwe re ke tsa mošomo o ka ditlisa thui di tshwanetse gore wena o tlatsetse ka moka godimo ga Z83 gomme o sepetse le CV ya gago le kopi ya gago ya pasa go me di gopelo tse ka moka o di tlise ka letsogo mo go central office corner of Hoog le Totias gona mo makolereng mo kopane di gopelo tse di tshwanetse go ba di tlisa pele ga a kgwedi ya ye ya me ge e fitlhaletsetseng la masomeperisupa 2026 tse ka moka di romele TVET college re re together ensuring success
4: E vale nna ke ya pele ho tla ka ira boraro Thobel FM mosheto wa tsebo le boithabiso
5: le ke ntaji le a fa sebola
6: sonta reng sona se go le ke le tjaji kopana le nna a fa sebola ge ke tla ba kega le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema o phile go mmene o tla ba a re shuma ntle go shala morago
7: o reng o nyaka go diswa o reng o nyaka go shala morago
6: Go le nyalo laka Bishop Jonas Masota o tla ba bolela ka ditukelo tsa bana mo lenyalong
8: re bolela ka lenyalo le ditshwanelo tsa bana ditshwanelo tsa bana le tsona ke ditshwanelo tsa batho
5: le ke le tjaji sontaga mesong e ya boraro ho tla ga ina botshelela mo Thobel FM mo shato tsa bona bo ithabisho

0: A powerful Jesus, go tswa go jo praise ke leng re fetse go e go gone pele go e ba lena ya Thobela FM a mo leng re pele ga yona go le bafana ba all same ba re ba le bona na ba re tsena ke rekele tsatsi ka letsatsi e fela o sana le mona sedila morena mo le bona na ke tseleng re go file tsona di dira gore na le wena re tsene mo leng re ka nete re tla be re go pola o leng re gone pele re no dula re re a robale moyo ga go robale ka khutso re bolela ka ntate Michael Ndo Mangala re tla be re buisana le leng re e bile mogwera e bile moshumi mmogo kwa morago o leng re tlo re go e kwa lentjile ga gore oh ke menier o mo tla ba e bile tlhogo ya sekolo motho e bile municipal manager kae kae ko mongwe leng re o shumile leng tate Ndo Mangala kwa morago e ka bela gore ke mang ge seng tate Parks se batjane re bolela lena morago ga se
1: Africa Borwa lentjula gago le botlhokwa IEC e le go Electoral Commission of South Africa ka tshumisano le SABC Education di go tlisetsa dipoledishano re lebeletse dikgato tsa selegae tsa 2026 tsheletsa dialmoya tsa SABC re bala le Thobela FM gore o khwetse tshedimoso ka dikgetho ga mmogo le ditukelo tsa gago ga mmogo le melao ya dikgetho gore o kgone go godisa setšhaba sa geno kgetho ya gago ke lentjula gago le shumise e ingwadise le go itukisetsa dikgetho tsa lenyaga no le letla go wena ka thego go tswa go SABC Education ka thego go tswa go Electoral Commission e le go IEC SABC Education enriching minds enriching lives
2: Mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la tjatji ka tjatji. Go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi. Go app go ba lekaleng. O setse o le customer ya Standard Bank gona ya online. O ingwadisetse Standard Bank Connect. Go oketsa matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank Mwadi, wang wadi shichwego, wadi tirelo jadi chelete le mukitlana, ona le dipiela.
1: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
0: Aye masoma mabedi metsotso na le wena re tswela go irele ja bobedi go e ba le nna ya Thobela FM nnete ke yona nako e leng gore re tsena go ka kapa e leng gore ke re le ge ke thoma lenano la lekgono ka re ge e le gore o tseba thuto o rata thuto o kwešiša thuto ge e le gore o tseba kgoro ya thuto ka porofenseng ya Limpopo ge e le gore o kwešiša kgoro ya thuto gore go diragalang go tsa thuto ka seleteng sa Waterberg o tlo tseba gore ge go be go bolelwa ka Ndo Mangala a gona gore o gopoletse dingwe o ka se gopoletsa maphelo o ka se gopole eng o gopola thuto fela ke ka mokgwa e leng gore ka kapa ye bontši re motsebile gona fa o ka kala gore Michael Ndo Mangala ga sa le gona ra tseba gore o tshatseng la masometsa re di batsela 1967 ke gabe abelegwa go mile khono le re mmolela belo ka motho leng gore ga sa le go lfaseng la kakeno ke ka fa hore nya ka mba leng gore ba motse ba kaone ntate Parks se ba tsene belo ka ga ke tshetse ke boletse o gona go tlo re hlalosetsa ka kakapa ye ka bakala gore ra tseba gore ge re ka thoma gore ka ngwa 1996 ke mo leng gore o ile a nyala go me ka 1994 le 1997 ke mo leng gore o ile a ba ka kuwa makapan sport re ka tla ra fetse beke nyetlang go hlalosa ka seleng re ka kapa ye e bile sona re lebeletse tsa thuto re lebeletse tsa meshomo re lebeletse ka tse ka moka go menna le wena re tshe sebaka se ramogele ntate se batjane thobela hle
3: thobela se simang kuku le ba teleji
0: rena le lena le tshatseng la le khono re sa libile tsa tseleng re di a gahlisha re boile ka mahlong re nya ka go kwa bokaone gore ka bela gore lena bjalo ka mogwera bjalo bile ka mogwera wa balapa bjalo ka motho leng re ile a shoma le ntate Mangala nna e ka bela gore ga sego le mogopola bjalo ka motho o bjang rena re motsebela go tsa thuto fela nna le motseba bjang
3: ere ke thome ka go gore mathloko se se mangoko go balapa la Mangala mathloko go balapa la Moloto la bo mohumadi wa gagwe matlhoko go balapa la bo mmagwe la ga maja go bašomi ka ena botlhe ba motsebang ba gotseng le ena re re matlhoko le bana ba gagwe ba bararo basetsana ba babedi le motlhanka o tee fela re bontshe gore mogapo o mogolo o ele ntate Ndo Mangala e be le motho o mongwe o e le gore o shumetse setšhaba nna ke motseba ke kopane le ena ko mošomong ge a be a e tswa ka kwa thoko a lephalale mo a ileng a o thoma mošomo wa ona mo sekolong se phagameng se ba reng ke batlhalerwa a tla ko nakong ko tloo ka di-cross transfer nakong ko tloo high school mo thuko ya stay lopo mola go le felo la go shimatlala e le ge ya le ka gore o batamela gae ka gore o tswa magolereng ga mokopane go bona mo dismitsibileng go bona re kopane mo jwa le ka bashumi mathomong ya bata ba gore re garatla ntwa ya tokologo nna le yena background ya rena ka moka e beele ya ntwa ya tokologo ka fase ga legotla ore magotla a baswa magotla a mokgatlho o busang ga jwa le African National Congress ke yone e dileng gore re kgone go kopana ka pela re tlike ka pela fela ga go fitlheng ga gage ke ge re be re aga makala a di-union tsa barutiši ka gore generation ya bona le generation ya rena e tlang pelenyana ga bona ke generation e le goreng e ile ya thoma o aga makala a barutiši a di-union re thomile molaka bo notu ra tla go satu African Democratic Teachers Union ndo ga fitlha mola o be a etswa le kwa lephala le ebile gona kwa lephala le kwa ebile moetapele wa mathomo kwa lekala la notu ya ba moetapele wa mathomo kwa lekala la satu gona kwa ga e tla nakong kotlo o fitlhile mora wa dikgwedi tse tharo go isa go tse nne ke ga re o ba le kopano ya ngwaga ka ngwaga ya go kgetha boetapele ba satu se se makajang se se sa tshwane le go makaja ga jwale ka mogoretse bang ndo

0: dikarolo tse di fapaneng gona go mmusong wa Gauti le ga jwale o sa le mo lekgotla petition o shumile le bo comrade Kiba Kekana o shumile le batho ba bantsi fela nna ke motse ba gona fa o re bere kwa nakong ko tlo ke mo gona mo ke kopaneng le yena
1: ka nako le nna lebelele morutisi
0: le nna ka nako e ke be ke le morutisi le yena ebele morutisi
1: gore ke lebeletse gore ka ngwaga wa 1995 ebile motlatsamaya a rakakua mogala kona transitional local council ke ka nako le nna lebele le municipal manager ka baka la gore ka re lebele tlhatlha mmogo le nna le yena ke mbose gore sa lena sebeng se ba gona ge le ya ka mmasepaleng lebele ya mmogo le ya ka thuto ke lebele ya mmogo
0: yana ka nako ya tlo ba motlatsamaya a rakakua ga botse a se mogala kwe ke be sa bitswa Greater Potgietersrus Transitional Council mo e le gore ke di-council tse di beng di itukisetsa gore go tlo ba le a fully fledged local government ye e le goreng go tla ba le dikgetho go sa dirwa melao ye e tlo tshepidisang dimasepala so ka nako eo be ba fetola ngwaga o e ba wa go tswa karolong ya batho ba basu ngwaga o latelang e ba wa tswa karolong ya batho ba bašweng ka gore be e sa le motswa o swere so ke gona mo abileng a ba motlatsa mayor mo Greater Potgietersrus Transitional Council e betse e sa e morutisi be a šoma mošomo o part time nna ka nako e ke be ke setšhwa ke ya go ba municipal manager nna ke be ke le kwa gona ko thoko ya bo re bone kwa o na le re bone Transitional Council ye le nna ke beng ke le mo go yona ke šoma mo yona bjale ka mokhanselara
1: gane lebele dirang lebele botsana gore a re ye ka mo mmogo goba wena o šale ka mo ke tla go bitsa ge go somega kae-kae
0: aa tseo di tlisitse kudu ke ka gore re be re le bašomedi ba lekgotla la African National Congress mo makaleng a African National Congress e be ele comrade ka kwa thoko ya mokopane ke nna ke be ke le comrade around that area mo e le goreng re be re šoma so baetapele ba rena ba ANC ba province ke bona ba rileng awa re bona o ka re le ka thuša mo le ga e le gore le tshwere mešomo wa borutiši fela thuša mo mo kgone yang gona ra segane ka gore e be se go thuša rena fela ebe le go thuša setšhaba
1: wow ntate Park se batjana wa latse ba re lebeletse gore dikatlego tsa ntate Mangala ke tse dintsi tse e leng gore ge re ka re di bala ka ite ka itire ka sefetse e fela re lebeletse gore ka fa se ga boetsa pele ga bia gago ke mo e leng gore mogala kone education selete se e leng gore se ile sa tswa maemong a makaone ka mo provinceng ya Limpopo ra e gantšha ka sone ka baka la gore se bile maemong a lesomepedi ka bomphatswa mare matlo ka yona 2025 ka mokgwa e leng gore ke be ke bolela ka gona e se ka baka la gapeletso e le ka baka la boigafo le lerato la gagwe la thuto ke tse dintsi e leng gore re mo gopola ka tsona ka gore re gopole letšatši le le rileng ge letsoga la go etsa mogala ba re Ndo Mangala ga a sa lego seo se se dirileng mo go lena
0: ntate Mankoko ke kgweditse mogala ka letšatši la bosupa la kgwedi ane re leng mo go yona nnete ke gore ga ke a dumela ge motho wa mathomo a mpotsa ka taba tse botlhoko tse ke feditse ke bolela le batho ba ka bang ba batlhano e le gebe ke ne o nagana mo mogopolo wa kare o mongwe wa bona o tla rabo se ba se bolelang a se nnete comrade Ndo was a brother to me he was a comrade he was a mentor le ga re be re le mo go tee jwale ka barutiši re le go tee jwale ka maloko a lekgotla la African National Congress re le go tee jwale ka baetapele le maloko a satu fela a go makatse ga jwale ge o bona go le ka mogoleng ka gona fela se se kwešitseng botlhoko le go feta se se kwešitseng botlhoko le go feta ke gore legadima le ile la ratha gabedi ka go amangala ka gobane ge ena a tlo robala ka di-7 tša kgwedi yone ya mmeng e be e le ge re be re fetša go mothega gore a felesetse mohumadi wa gage ditebogo Candice Mangala o a bolokileng ka tšatši la lesome la kgwedi ya April ke ka fao re reng legadima le rathile gabedi ke nnete mo la ba leng gona le bana le balapa ka moka go kopana le bona o a šikinyega fela re re modimo wa kgotso o gona

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakoro.
1: Ke ya go leboga mangkoko dintlha kgolo tsa ditaba e reng ye di re komišene ya matlhanka e kole botlhatse bjo botate tšago tlhogo ya lekala la taolo ya sephetephete ka Gauteng Samuel Mashaba ka dipego tša gore o ikgokagantšhe le Major General Richard Shibiri wa moragonyana a boletšego le Lieutenant Colonel Sebola maitekelong a go fitlhelela tharollo morago ga gore ba golegwe. Moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa o rakile tona ka kgorong ya tlhabolo ya leago CCC Tolashe a gagwe Rise Mzanzi ya amogetše go rakwang ga tona ka kgorong ya tlhabollo ya leago. Tše ke dintlha kgolong ditaba ka botlalo ka iri ya bone go thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
2: Mmabolo yo ga mabitsela ra go leboga tlhemiso le ke masomepedisenyane re ke la go irile ya boraro bjale ka ge ke tshepišitše re a feleletša nna le ntate Parks Sebatšane e le ge re tswela pele re re moya wa ntate Mangala o robale ka khutso. Ntate Parks a re napeng re feleletše tlhe re ko gore kabele gore na tša tirelo ya poloko di bekantswe ka sebopego se sefe.
3: Tirelo ya poloko ntate Mangala go ile go feleletšwa lefelong la ge la mafelelo ka mokibelo onao. Re yang gona go feta la go sasa fela ka iri ya bosupa mola multipurpose center e be e leng Mokopane College mo le nakong e le ya go feta mo be e le Mokopane Teachers College.
2: Okay.
3: Ke gona mo tirelo e ileng go ba gona go tloga go seng ka iri ya bosupa go fitlhela go fetswa.
2: Okay. Rena Pereskala bala go fana ka nomoro le ya ntate Hlako ya 082-954-0137 go ba ileng gore ba ka ba le diputso difo ba difo ba ileng gore ba nyaka go fiwa direction ya gore e ka ba ile gore Mokopane Multipurpose Center e mokae ke mo ileng gore ba ka thusa ga gona. Gona le se sengwe se ileng gore ge re feleletsa lenyaka gore batho ba setse.
3: Sa o feleletsa ke nyaka batho ba setse ke gore community do ne le organizer. Ke ka baka leo le bona le motšha thuto a le ka gona.
2: Yeah.
3: E be le motho e le goreng o ne bo eta pele ka go yena. O go jwala ka moswa gona kwa Makhulereng. Ba batse ba Makhulereng ba tlatse ba gore di be di boya mola kana go ila ya mmusho wa tlhaolele. O be a le o bile mo eta pele mo Makhulereng Youth Congress. Ye e leng gore ke yona e bileng kwa keta pele ya kana go ANC Youth League e be ile ditswe. E le yona e leng ko pele e be e le moeta pele gona kwa a na le ba bang ba ba ba šoma le bona bo Sofonea Mamabolo bo Dudu Madisha ba bantšheng ka sebale ka ba bala ka ba tlhoya. But se re se tsebang gabotse ke gore gape o be ka boeta pele ba gae le be ba šoma le bona ba e ba tseba gore lena ba kile le tee e leng la apartheid mo e le gore ba kgonne go šoma le ba bangwe ba e leng gore le bone be ba lwela tokologo e fela ba se mo mokgatlhong wa African National Congress ba le mo magotleng a o tshwana le bo ASAPO bo PAC ka go tseba gore o lwela tokologo e nyaka bommogo. So ke ka re Comrade Ndo ke motho wa kgona go šoma le batho ka moka and o be a rata lapa la gage o be a rata bana ba gage. He will always tell us gore re rate bana ba rena re rate basadi ba rena re ba tlhankele and le family broader family re e rate and le ba bangwe ba re šomang le bona ka moka re ba rate. Fela nto engwe ba sa e rate ke go tswafa.
2: Okay.
3: Nto engwe ba sa e rate ke gore batho ba bangwe ba ba ratang go ka bolela ka ba bangwe ge ba e tla go yena o ba bana le yena o be a sa rate tše o be a nyaka gore ge mbolo gre motho o ne a le tabe a nang le yona a e bolele seroka phatlha go a nyakang go bolela le yena gore e mo age.
2: Wow. Ntate Parks Sebatšane re lebogile nako ya lena tlhe le ge di sa lebogwe re tlone tswela pele re re ntate Mangala moya wa gago ro bale ka khutso.
3: Re dumela gore go tla ba jalo ngwanešo ebile re dumela gore legacy ya gage e ka se felele fa ba ba leng kwa ba tswang ko Mogalakwena district ya Mogalakwena Waterberg ka kakaretso le province ya borena ba tla tseba gore re šale metlhala ya morago ka gore struggle e be e se fela sa go foša maswika ka dipolotiki. Struggle e be le sa gore re age ga jwale o be a aga.
2: Re a lebogatlhe.
3: O lebogare nna se se mangkoko.

0: annete re bana ba Jesu re bushwa ke moya e re rena pe re tshe ka yona tsela ye Terry Vox re tsiba gore wa ira tonya ka go e kwa feletse go mere nyaka go tsha ko xa ye ka bakala gore re bushwa ke moya nge re boledishane e ka tsha go phelo bya mohu mpho Eric Ngwepe o ile ngore ga bele re ya go bolela le mosimo wa monete re go gore ka bele gore na tsha tirelo ya poloko re tlo sepela ka sepopego se sefe e ka bele gore tsha se go potse tsona di bia ka ntse byang se se msimo re la mogela hle go e ba lena ya thobela FM mothobela
1: thobela
0: re tsiba gore ka nete Nova SA ya agasa le go lfaseng la ka keno nke re ke gore ka baile gore lena bialo ka batho ba ileng gore le emetse lapa le mogopola bialo ka motho wa mohuta mang ka bakala gore re moratile mmino wa lekompo
1: ka nete Nova ile Nova ke di tsela go nise mpo ke ngwana mo o be a le shy ra sa hola le le motho mo ba le di tsong di ka mo gara ma ka lorong tshileng o ra ba tshimana ona enja gola gola ke ga ipontsha re ngone ga pora ta mino ke ntho ra ta a tse go bona ka tshitse ke ga se le dilo tsa matso o opela le ntse le mthompo go tshela le mamotsa le re bona ra se se wa go se go di le lo tele tsimo tsa nne
0: okay nke le re go potseng gore tsa tshile le amogetseng mogala go ba le amogetseng pego ya gore mpho ga sa le go ka lefaseng la ka keno se o se dirileng go balapa
1: es mama yo ndo ere ke se go pro ga mo ka ye yo e le ba phone ke le le ke re ke a robala le ba phone yo a ire change ga ke go bela maka
0: wow
1: are se pele mo mthale hore gore e ba o gare o tla tsatsena mo ke gare be le motho o ithetsela di jokes o rata le a tsene tsela no kwa gala ka hore mpho gona ka mogae
0: wow ra tse ba gore tsatsing la go sase ke mo leng gore go tlabe go tshwere tirelo ya segopolo ke yone memorial service le ka re hlalosetsa gore e tlabe tswere kae byang kana koma
1: memorial service se se roa ma kholere se ya mo ka 12 o'clock
0: okay tsa tirelo ya poloko
1: ke dirile ya puloko di tloba ka motivelo gona mo mafulere stadium mo gape ka 7 o'clock
0: okay e ka bela gore se se mosima gona le nomoro eleng gore re ka ilele tsa go ba eleng gore ba ka ba banya ka tshedimoso ya go feta ile ka bang le fane ka yona gona bela
1: ba ka founela 081
0: mpho Eric Ngwepe Nova SA moyo wa gago robale ka khutso tle le balapa re re khomotsegang re le bogale ge di sa o lebogotlhe ke ka mogoeleng gore mpho Eric Ngwepe o fitile lefaseng la ka keno se se mosimakeana e leng gore re be re boledišana le ena ka go yona tsela eo ke ka mogoeleng gore nna ke le mangkoko baby ke re a re kopane gape letšatšeng la go sasa wa ka motsweletši Dr Bzene theletso thakgolo lerato la gago di ntira se ke leng sona thata
2: lenano le latsogang o netisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: SABC Education, enrich your mind, enrich your life. Yeah!

0: be go na le morutishi ba re ke tate Sirite. Bana ba phapoši ya gagwe ba be ba mo rata kudu-kudu-kudu. Le yena a ba rata fela bjalo. Gona ka fao phapošing go be go na le mosetsana ba re ke Letlotlo. Yo Letlotlo o be a tshwenya ke bana ba bangwe. O be a rata go no dula noši a sa bapale le bana ba bangwe. Yo Letlotlo o be a le botlhale-tlhale-tlhale-tlhale. E fela o be a bele go ka leoto le tee. Bana ba bangwe ba sekolo ba be ba mmitsa ka maina-ina go se fele. Mme ka letsatsi le lengwe Napile tate Sirite a ba fa mošomo. A re ba yo ngwala ka lethabo le ka tsela yeo batho ba ka thabišanago ba be ba fana ka lerato. Letlotlo o gotse ka lapeng la go ba le sa bona. E fela o be a sa bontšhi le ga tete ka gore ka gabo ba mo rutile gore a ikokobetse go botlhe. O be a ebile a na le setšea ditshwantšho. Sona setšea ditshwantšho seo ba mo file bjalo ka mpho ya gagwe letšatšing la gagwe la matswalo. O be a dula a tšea diphoofolo le dikhunkhwane goba tsotlhe tša tlhago tšeo di bego di mogatlha. Bana ka moka ba ile ba dira mošomo wa bona oo ba ba file ona. Tšatšing leo o mongwe le o mongwe o be a tshwanetse ke gore a eme ka kua pele ga barutwana ka moka mme a bolele ka seo a ngwetsego ka sona le go se dira. Ba be ba dira bjalo kaotee-kaotee. E a ba gore ke nako ya gore go eme Letlotlo. O ile a ema Letlotlo ka letsogong le lengwe a tshwere mokotla mola ka letsogong le lengwe a tshwere setšea ditshwantšho.
1: Ka mo gare ga mokotla o ke o tshwerego ke se re Lethabo fela le ke kgonnego go le kgoboketša. O seke wa leboga fela le bule o bone gore ke eng e bago ka mogare.
0: Letlotlo o ile a rialo a botja ntate Sirite. Ka yona nako eo o be a tshwere setšea ditshwantšho sa gagwe. A dutse a le gare a tšea ntate Sirite ditshwantšho ge a bula lepokisi lela ebile a memeela. He setšea ditshwantšho sa gagwe se be setšea ditshwantšho se metseng ebile se di tlhatswiša. O rile go makala a lebelela mokotla ola ke moka a buša a lebelela Letlotlo ntate Sirite gomme a re
2: Letlotlo, Letlotlo ngwanaka, Letlotlo
1: ke leko
2: aga o naka go mpotsa gore ka mogare ga mokotla o ke seo ke se nagana
1: go ee ke mokgobo wa dinepe tše ke di tšeago batho ka moka ba ba thabilego. Ee
0: a sa bolela bjalo ntate Sirite Letlotlo a mo tsena ganong. Ka kua gare ga mokotla ola go ile go a tswa ditshwantšho tše dintšhi kudu-kudu-kudu-kudu tša botlhe bao a ba rata go kudu. Ka nako eo ke ge botlhe ba emelela ka moka go tla go bona ditshwantšho tša batho ba memeela ka lethabo le legolo. Phapoši ka moka ga yona e kgona go bona gore Letlotlo ge a bolela ka lethabo o bolela ka eng. Ka yona nako eo ke gantši ba le gare ba bogile dinepe ka tsela yo ba bolela ka tsona ba thabile ba sega. Yena Letlotlo o be a le gare a ba tšea ditshwantšho ka setlhopha go ba ka otee ka otee. He ba be ba sa mo filišedi mme yena a tšea maikutlo a bona a lethabo ka nnete. O ile ana papa ka ditshwantšho tšela felo go tee ba re go fetša ke ra go fetša go boga dinepe tšela di leng ka kua lesakeng. Ba makala ka moka ga bona a ba fa setshwantšho ka otee ka otee ba laetša ba tletše ka lethabo. O mongwe le o mongwe yo a bego a fiwa setshwantšho o be a fiwa le pampišana yo a bego a ba kgopela yena Letlotlo go yona gore ba dire ka tsela ya gagwe go ba malapa a bona le go ba wera ba bona ka moka le botlhe bao ba batamelana go nabo. O ile a be a ba kgopela gore ditshwantšho tšeo tša bona ba di romele atereseng a ba fa tšhupa bodulo ya gabo. E segale ke ge lepokisi la gabo la poso le tletse ka ditshwantšho tša batho ba lesego ba laetša go thaba. Letlotlo o ile a kgona go phatlalatša košišo ye botse ya gore nako ye nngwe le ye nngwe ge motho a sega goba a memela o romela mpho ye botse go batho lefaseng ka bophara gomme seo se phatlalatša lerato. Go tloga gona fao bana ba ile ba thoma go mo košiša le go mo amogela a se sa ba tšhika noši botlhe ke ge ba nyaka go ba bagwera ba gagwe. Sesewe sa mosele a seripa bana ba mmatoka ka nnete re tloga re ipsinne ka kanegelo ya rena ya lehono
1: ya le mputjeng
0: na lena la morutishi wa letlotlo ke mang gona e ka ba letlotlo o go tsiya tlhaka gona gona yo letlotlo o file tate siriteng ruri ruri ruri ke le botsa lena ke re go botlhoka gore re ratane re sa lebelele mabaka ka moka a ile wa gore a ka re gaogantsha go ba gore lwesa se se tla dira gore lefaseng gore ene lerato le lethabo go fitlhela re kopana gape nakong eo e tlago.
3: Bye bye.
4: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
5: Kanagalo ya tsogang o tshwara mekhantso ke SABC Education mo go thobela FM mara re go kgisitse ba lendire 6 mogashwa biketo mamila le Precious Bolepo mwana re ke burung simolo kwa magongwa ba tjoletse metsheneng le medumo ke re re sentsa thege le silone ntekwa mo tjoletse le motlhagisa moyeng ke mmaphuti alila mola mola mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education, enrich minds, enrich lives.

0: Utsho ye ba gore nya ka bo ibutsa le hono gwana. Eh ga botse go sherisha go yana ga botse. Ka gara ga se mo se segolo se se buima sa economy.
1: Okay.
0: Mogolo o se se fetse man. Mogolo o nnoshi ga o fitlishi batho gole.
1: No, le gate.
0: O gona jwang? O gona jwang? O dira eng go kaona fatsa se yemo? Ka bakala re go buima. O phela phela jwang? Ke a tsuru ba bangwe ba re ba fukudi tshe poelana.
1: Okay.
0: Ba fukutsa ba sa di restaurant eng go ja dijo tsa di restaurant ge ba ba ya gabedi mo bekeng mohlomong o thoma o ya ga temo kgweding
1: okay yeah
0: what you take away ba ape ya ka gae o mongwa ka no re ke tlogetse go ebela ga ke sa ya ge o sa tlhoke gore ke le filong le litsego
1: ga ke
0: ya ka petrol ya bitsa kona le nako ba reye go shota wena o mo kae
1: ka mbane go shota nna
0: le na le gona dirang sebe lone be le tla se dirang kabe ke le gona ba bangwe mola ba re ba re ga ba sano ba fokoditse go nwa
1: kaokela
0: re jala ba tura ke ya boboa ge ba gona le sengwe sebe lo se tsa mogolo o montsi wa
1: bathoka
0: metseng e mengwe ba tla go botsa gore ga gotse wa timelela a bua tšhelete e fedile seo se go bontsha ka tsela eno madila a kgona go fetsa mogolo ka
1: gona
0: o dira eng go kaona fatsa seemo o mongwe re ke tlogetse go betša ke nngwe
1: a rato bolela ka yona go betša
0: ke a gola ke mathong batho ba bolela ba re go betša go ja tšhelete ba e kwa radiong a re e boletse le gono re bola eng
1: nna ke satsa di-alamo sekombuso re na le alamo ka gae akere a re sa šomiša bafo go tlhapa re šomiša di-šhawara ande ge o tsena ka showering sekombuso ge o tsene gabe le ka metsotso e masomepedi supa go tswa iring ya boraro alame goba ntho e tla lla ya go bontšha gore o na le metsotso e lesome fela ebile ke magareng ga metsotso e supa le e lesome o šetseng ka yona o swantse o tlhapa o diletswe ka moka o swantse o di diagana ka kua ge o kwa kwa e lla thokana yona ewe bona a ke nyako o tseba gore sesepe se ka mo matlhong go ba go diragalang tswa ka mo ke nako ya rotswe go tsena rena ba bangwe
0: ge ba go a direga gore letswa ka nako e teng go tlhapa mmogo go a thuša man
1: ya
0: re kwe go wena motsheletse gore ke ditsela tse di feng tse e be le gore le kaona go fatsa bophelo ka baka la seemo sa ikonomi se se boimaima ye koša re tlo go ralokela go yona ke ashandash ana le king salam ba re o dwabjane na
2: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago

0: back, eccoci anche a Tavi Sings featuring Tatestana. Le 2.1 bare tandaza re ba go lwima kuna makamatolo me o rapele go ka ba le se se tla fetogago ka re ga semo se se buima ima se re lo ka ra tsona tsa economy
1: kuna makamatolo lo na fa yish go rapedisa economy ya ga borena
0: if I le gona go bane yo go dimodimo o rile ke tla le tsentsha ka gara ga ma ditsela maema go fapana fapana
1: a wa re tsene re bone a gona le ka bothata ga bele gona ha wa hle
0: a le botse modimo gore go is enough
1: ha
0: mo tlogeleng a direng ka mogwa bonang lena kalokanang le sa emetse ka mogwa
1: tlo direng ka ntle mara se kumbuzo hle mona a wa go buima go thata bya
0: Frank Mankwane o re ya
1: hi Frank
0: na go ngore nagana re watswa di ba rena ga bana ga ba go le chelete ya go lekana
1: ga ba go le sharp
0: ga ba go le sharp se le se boletse go ka mo studio sa gore go betsa go ja chelete batswadi ba bantsi chelete e fetsa go betsa okay uri allo
1: Frankie
0: a re tsene tshe bong ba reng ba ebe no ba rometse di khatisho challenge
2: tabela team tshiro ya le malebana Lawrence social spirit ga mara ba ke le ka mogola ga uteng
1: hi Lawrence
2: se mo se buima se sa economy na yena ke dirang gore go be petere gore nena yena ke tshwile ka re ga mphakathi ka re ga geng ke tshwile gona no ke le 1-1 ke ge o le 3 hours so ba ntse bile o ka tlhwa o senya go tshwana le ka mogwebane gore be re senya re ka mara ba ke no ne tsofatsa gore ga ke sa phela bophelo ba ka go dimo ga mogolo wa ka ke phela bophelo ba go lekanela la ke dira dilo ka go lekanele na ke sa tshea tshega ge nako nngwe ke sa kwe go ka reng ka dira selo ke kgalema a ke diri go dula a go je selo e bile go boloka masheleng thobela ke a lerata
1: rata ke rena Lawrence
3: madam speakers cool ko ndieva ka mo
1: hello
3: la game e kile show ya gore gore ke wa di yo je leng gore re do di tlhoka mo kgweding re sa no reka sela le sela ba re ka re a seduma ne re apea ga botse re apea ga botse a re go ja o apele dilo tse dintsho ka re o apeetse phuthego ebile se sengwe gape se se kaone ke tswaletse channel ela ya go thaetsa mathata batho a go nyaka tšhelete ke tswaletse channel eo ga e sa kgona go accessa ke motho innocent mohlala ka
0: tshwenyo ba ba patedisha ba tlo ba bona tshwenyo
1: ha ha o re ba tsiba
0: oh wow
1: wow yeah
4: tobela skumbu sompatha madam speaker le sesikhone ka mogatsho
1: hello
4: you can let economy yona ka nete ile fase u wima dilo di a tlura ene le mibereko shelter ba okay ora tina u go kwa tsa semo se a ke sare ka dilo ka ha ikora re sare ka dilo tsika ba lo di tumile tabe nje re bo pele re khona go reka ntsho go idumile isa isa botlhoka ka bogone le batla go tsa rona idumile a wa ni re reka le tshilo di anyake tsa o di re tsa emanyana
1: yeah
4: reka le tshilo di anyake ka nnete tsa botlhoka ente le taba ba khotse a taba ba khotse tlo foko tsa nyana nyana se kompose a tshi ba khotse o feel just spend ya necessary go na le bona di be go di ge ba white age it lo spend o feel just spend and necessary ka ge ba white age a yo ba ta foko tsa se kompose okay and then ba go tsa ke ka mo ka tlo ntsholo section a yo mo le tsaka mo tsa di tsheng ke re mo shat
0: yela hore batho ba pele ba watse ba ke ke na le di cravings ya economy ga dumele dilo tseo
1: no
0: tsa go duma duma
1: tsa go duma duma
0: emanyana ka go duma duma re ja tshe re di hloka go mmeleng
1: danko
0: a rena pere go megala
1: 0860002452 ke nomoro ye o tla e shumisang go khatata mo go tlhoko pledishana rena 0860002452 re duma o kwa gore wena o reng go tlhoko pledishana rena dumela
5: hello
1: tobela are
0: okay re tshe o yo mo gape ntshirogele dumela
6: school
1: o moye ngoro go tsena re o dimasea le moya dimasea le moya
0: okay jo mo shu okay tobela
1: le
6: kae
1: rona le kae
6: ha wa ro la ke Vincent se ko
1: are Vincent
6: ah mi se fel sta ba ya ore ka ba le ya ore ka dilo je lo re ke di nyanya tso khono ka ja khoedi ke bona lo ra e tsa o ho itse ba ba kana ore o tlo go reka ntshintsho sa fete so o botlho go re o reka dilo ka bundle wa go eta re go gone o tsisa challenge
1: okay no o tla just toko
0: yeah okay
1: all right
0: okay
1: no
6: le tshung
1: tla go rena okay o mo go tshobela kintshirela hello
7: kumbuzo
0: tshobela mama
7: lege
0: a re bona ka challenge
7: a ja re boela se marina go le botsa maka
0: yeah no good
7: na ke apya k Tate a ti, raya me ti a me vi. Raya a ti, te ti le li.
0: Thank you. Yo mwen rape, kon chiro gale ramon mwen la?
1: Ya, yeah, jime lan?
5: Kou?
0: Tome la?
5: Ya, ya, utili kan nan avaya kaba. Nika ya kou la waga mwen, kaj jime swan.
1: Are, ap nan waga mwetat?
5: Wan nan waga mwen lan mwana mwana
1: mwana. Lega tima si ale mwen ya? Rokho pala or li tima si ale mwen
0: ya? Ya, wara wara mwetata ki mwen gale re nan e? Ge ba wati mwile di ale mwen ya, wara wara mwetata ki... Rinya kwa mwen fello.
7: Okay,
0: o dira eng ka bakala re go buima o ka ona fatsa semo ka go dira eng
7: ah o kana se sem sa ke no ba re tanya le ke no ke fogori tsa ke tsa ke tsano ga ene le a khala mara ke fogori tsa ka mpo kere ka ndi jo ga nyane tsa le mena tsana
0: ya e bo se mena tsana
1: ya o ka itswa ka mo na bona wa itshala e
7: ya le malana so
1: ya
0: ya go go
1: re ya bisa ka mo ga re ja go go ka mo ka
0: thank you re le mo le hono el na no la lo
7: ka practice
0: ya o ke ba dumela ka practice ya re se re re tutile go tsona ka poledishano ya re se le tsala pele go romela go bapala di gatsho tsa lintsho ko re ga poelano se la baroke bubble bath a seo
1: no the jar baby
0: tsao tsao no pata magara ga metsi
1: auto dia tsa zwa
0: a fetse go tonya o bulela manga pa go fisha poela no tlhapa ka bona metsi a la mannyana ka shower.
1: Ga botse fela. Ene ra ba ga botse.
0: Re ska itira mat Peter coffee. Moya wa mu ya vuma. Moya wa mi abatandwa. Moya wa mu ya vuma. Tla tere kore tshatshila go lo sepela jwane.

0: Legala la kosha ke kosha ya Kaychelo featuring Cliff Caden. My God. Iriano pirga fa we bile kosha ya Andrea the vocalist are uba uhambo ke monabo ke le yato le uta go olichia. Mbuchetseng yena.
1: Le letele.
0: Yes. O tswa go na le sengwe se batho ba se bolelago. Ke kgola gore e ka sebe la mathomo ba bangwe ba batheletše ba tlile kwa se ke tlo se bolelago.
1: Okay.
0: Ke gopotsa ke motheletše wa rometsego molaiša.
1: Go
0: na le batho ba ba naganang gore lefatshe a se nthukolo.
1: Geography
0: ba rileng ba rulitse gore lefatshe le ke nthukolo.
1: Ke nthukolo, ee.
0: Ka tso go na le nako mathomo leng ba re le ovale. Gora gore nyake lo tshwana le leng. Ba tla ba fetola ba re awa a se gore le tshwana le leng o ka re ke nthukolo. Jalo re gotse ka nthukolo yeo. Sekolo se re nthukolo. Re go na le boramahlale ba bangwe ba tswelela ka mo mathoko a rae. Theory ya nthukolo ga e
1: go.
0: Ba re lefatshe ga se nthukolo.
1: Ja, le bona je no man.
0: Rufus Mangena.
1: Okay, Ru.
0: O tswa o re sorisha hlogo. Rufus Mangena. Rufus Mangena ke ena a re go puditse go tabae. Ke yona mpusetseng yena ya tsheng la lekhono. Re tla tle re lebella mona ka setse go sa fetse go pelo.
1: Se wena o ka gona go se dira gore lwana le rona le butsha mkhutjo no bona re tla go nyakela motho wa maleba tata o fa karabo ya maleba se sontse go se dira gore o romele gatisha lentse re rata o kwa diputsho tsa lena re kwa mantjwa lena le thelela ka DMing ya @kumbuzo mbatala @boyla na sotaba o feri jo romele molaetsa o ba uthomega # mputshetseng yena ka ra voice note we ya gago ra go nyakela motho wa tla gona nga re tshitsa karabo ya maleba so
2: mbutsha ba wera ba shumi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena @Thobela FM yaka re latele

0: Okay, kosha kya Winnie Mashaba are re bone mohlolo. Ke masome pedi metsotso go tswa go iri ya bo hlano go lana o la ntshirogela. Are lebelle cha bo mojo bo so gore bua me ka se bo pego se se feng. Go sasa mo tlabengwe ya gona gore tlalokela go apara ka tsela e feng.
1: Matjaji a go tonya a marega. A khona ke kofi ye le bibi ya Cremora. Tshedimoso ye ya maemo a boso. Ikishetso ke Cremora. Get yeah. That Cremora feeling.
0: Okay, yeah, ka nnete go bohlokwa gore re tsebe go ba go sasa Cremora e tla re shumela joang. Na re tla enwa e sale mesong, re tla enwa mosega re lebeletse di temperature tsa go di mo le tsa ka fase go di tropo tsa fopana fopana tsa ka Afrika Borwa.
2: Na bombo jo rena re a paradis. Snorpaiki re a paradis. Ja se di butsi di a tswa ba di a tshisa mateki.
0: Ka Pretoria o tla sonela gore o apare di putswana jeo ka bakala gore ya go di mo di mo tla ba masumpedi tlhano me ya fase ya ba senyane o tla pipa maru le jatsi la tswa fale le fale ka Johannesburg le gona go tlanya ka go sona le ka Pretoria diputso ga ditswe ke 24 le 6 ra le bela ka Cape Town le gona go no swana le ka Johannesburg le ka Johan le ka Pretoria fela temperature di tla ya fase nyana ga nyane go bana ya go di modimo e tla ba masumipedi me tsa fase ya ba le sumipedi ra le bela ka Durban e tla ba masumipedi ne le sumishupa ka Bloemfontein masumipedi hlano masumipedi le hlano ka Polokwane masumipedi le le sumete le gona go tla pipa pipa maru fale le fale ka Appington gona ga go hlokege diputso le ga tee ka bokala re tla ba masumpedi ne le le sumete le tjatji le tla hlaba go a sebe le maru ka Port Elizabeth le gona go tla ba jwalo le tjatji le tla hlaba go a sebe le maru fela go tla re ga nyane nyana go a ya fase ka di grata tse masumpedi tee ya fase fase ya ba le sumete ka East London ya ba masumpedi pe ya fase fase ya ba le sumete ntle le maru na machichiking
2: Masipala wa Breede Valley ka Borland e tla beiwa leitlho morago ga madimo a magolo ao a ile go a ama Kapa Bodikela re sa le gona fao badudi bona ba tlhotlheletswa go fokotsa leemaema mo go sa nyakege gape ebile le go efoga mabrogo le ditsela tseo di tletse go ka metsi le go latela tshedimoso go tswa go taolo ya masetlapelo
0: o se ka re gara go botsa
1: ka moka re a tlhoka maikutlo a le a Cremora a tlisa go borutho ba gae a swana le go tlhwa o go karetswe le tjatji ka moka Le bebe la moswana noshi, le le dira gore kofi yaka ebe e kgethegilego. Mme ba lapalaka ba ipsina ka tatso ya lebebe mo tepeng. Cremora e dira gore tsotlhe tseo re di dirago e phuphume ka lerato. Ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothisa mare. Ikhumanele tatso ya lebebe ya go relela o sa swetse gore ke tiragalo efe. Get that Cremora feeling. Kwa tonya ka montle gona go tla gona ke komiki ya tie ye le bibi ya Cremora pego ya maemo a buso o itlisa ditso ke Cremora get that Cremora feeling

0: ba re fa mešomo ka mebele ya rena ga gona selo se botlhoko go tshwana le seo mošomo a o humane gobane o na le matshwanetse a o humane mošomo Dr. Nell featuring T.S. Menese, bare ke moeti. Ke nako ya kgetho ke ya gago. Ya le hona ke kgone go kwiša gore eng e le monna fa. Why ba beile monna fa? Bjanong, kgetho ke ya gago ya le hona. Wena o tlile go kgetha gore ke mang yo o ya go go mo thuša. Wa mathomo.
1: Bona, go na le batho le...
0: ba nwelela ka gare ga metsi metsi ao a na le dikwena wena o ka montle ka fa kana okay a re tseye gore ge ba o le mosadi nagana gore ke monna gago le
1: wo skumbuso ska lebala a se batho fela ba ba nwelelang go na le lesaka la masheleng 450 million le lesaka leo le gona gare ga batho ba le dilo tseo ka moka
0: a re ba le dilo tse di nwelelago ka moka
1: okay go nwelelang
0: wena o lebeletse
1: okay ke nna mosadi ke lebeletse go nwelela monnaka
0: Boyfriend
1: daga, agera, mogweraka.
0: Le 450 million. 450 million.
1: O lebetse bo le bomma. Bomma ba ona fa. O ba bona shuba.
0: Mma o kae? Oh, mma shuba. Mme le go connect. Okay, le mma. Bomma yo tsaba bona. Okay, ke bomma.
1: Mhm.
0: 450 million?
1: Yes.
0: Mosadi ya gago?
1: Yeah.
0: Le kharebe la gago? Mori o gona le kharebe. O tsa e mona e rentsha tseleng ka le tshatshila la bona.
1: O tla geta gore motho o ke mang wena
0: ya wa motse shoo re ngwa ere girlfriend le mogwara wa gago le mogwara wa bana go le motho a mosadi gore re tla re le sogana la gago monna wa gago bommago 450 million le mogwara wa gago wa potego yo le ntshana go sa inong ke mang yo o tshwa ga re bua ka fa re tlo tshea re tlo lebella go Facebook ya rena tla la rana la Facebook tobel FM yaka le se tshele ngwadi le fa o bane re beile batho ba bolela re ba tshwa mang ka ra se mo seo le megala re tlo tshea
1: yebo yes
2: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase ibile o hoetsa ditirelo go fitla go 745,000 rand ka ngwaga. Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand a Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke the spear di moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo bona dipelo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
3: Disiketso tsa Boxer Red Knockout ke tlaelwe. Reka Nescafe Re-Coffee Instant Coffee 750 gram goba refill ya 800 gram goba classic ya 200 gram ka 199.99. Imitation Cream Cake ka 99.99. Tintjola ka ite pedi fela moreki ka o tee. Kwa Boxer.
0: Ya, re ikemiseditse bana. Fela nna ke sa ne bothata gore goreng go na le girlfriend le mosadi. Ya, fela e lokile ka mokgwa e leng ka ona. Bare girlfriend mosadi 450 million le bo mmago ke mang yo mothušago dikwena ke tseo di a ba dikologa o ka kgona go thuša motho yo tee fela ka nako ke nako ya wena o reng ke moebene ore re kwa go wena kgetho ke a gago
4: hashtag kgetho ke a gago

0: Ke a leboga Peggy Motheletši Madume, re thoma ka ditaba tša ka nageng ya Somalia. Selete sa borwa bja naga ye se masetlapelong a tlala ye kgolo. Ngwageng wa 2010 go bile le tlala ye kgolo ka lebaka la komelelo, dintwa le botlhoki. Go a tlhokagala batho ba go feta 2,250. Ge re lebelela ka nageng ya Nigeria, tona ya peleng ya dibešeletši o atlholetšwe kgolegong mengwaga ye 75 morago ga go bonwa molato wa go sepetša tšhelete ka mo go sego molaong. Sale Manman o bonwe molato go ditatofatšo tše 12 tša go akaretša go šomiša dikhamphani tša praebete go sepetša tšhelete ya mmušo ya go feta dimilione tše 24 tša didolara. Re tšwela pele ka ditaba tša ka nageng ya Democratic Republic of Congo. Mokgatlho wa ditokelo wa Human Rights Watch o re o hweditše bohlatse bja ditiro tša go garoša matswalo tša go akaretša dipolao le tlaišo ka thobalano ka toropongkgolo ya Uvira ka botlhabela bja DRC. Pego ya mokgatlho e re go bolailwe badudi ba mmalwa. Re ruma ka ditaba tša gore presidente ya naga ya France Emmanuel Macron o rumile ka leeto la gagwe kontinenteng ya Afrika mo go atlhatlhilwego go akaretšwa ga kontinente ka go lekala la tšhireletšo ka go mokgatlho wa ditšhaba kopano. Macron o etetše dinaga tša Egypt, Kenya le Ethiopia fao a ipileditšego gore kontinente e bonagale mekgatlhong ya boditšhabatšhaba. Ke tšona tšeo dintlhakgolo tša ditaba tša Afrika. Ke a leboga.
1: Matsako malatši le rena re a go leboga Motheletši o šetše o rometše maikutlo a gago ka WhatsApp line. Ka boripana Thobela.
2: Dumela baši wa ka ba tlhokola tsela. Ke sephetho se se botse se President Ramaphosa a se tšhereng, mara kgatelelo e tswile ko bo DA le di-opposition party. E be e le ene ka nnete wa ka se ke a se tšea kare o tšhireletša maloko a ya ANC bjale ka ene ba mo tšhireletša ko palamenteng. Ra leboa mara a re leboa yena re leboa di-opposition party. Ke a leboa o tswa o sori la phetho la matlana.
3: Thobela ka tlhoka la tsela setlhopha ka moka ka mokgatšho. Ke re sentate Ramaphosa a se diile gomme Kolashi ke re nkebe e le gore o se dirile le go ba bangwe ba e le gore ba amega mo bomenetšeng kudu kwa go maatlang ka commission. A seke a ba bjela ka thekwa ka megolo a bona a upia a di o ba raka le sa tloga mothalo e re tla re o berekile. Jalo ka baka la gore re bonke bona e kare e ne e matlho e ya lebelela. Ga šetše e selepe sa gona serema sa nkgokgotho se a lebelela gore serema kae serema se lebjantšitše kae. Lebolele Ramila tšale ka ga molepo wa mogana.
4: Thobela tlhopha sa tlhoko la tsela ke matsoše sa tšen moela ke mo pinona ga ke Phokwane mogoši. Moporesidente o ri a ga botsa a reka tona tše gobane tona tše di tletše ka bomenetša mo setšhabeng. Ke senya ke rialo tango.
5: Tamen batsamaiši ba tlhokala ba tsela le bagaši le batheletši. Ra tsebe gore sephetho se se tšereng ke Cyril Ramaphosa go koba sesisi Tolashe ke pressure re fumane ko DA nkebe le yena ka bjena na ka se ba kobe and then re kgopela gore ba seka ba mofa di-position e nngwe ko department-eng tše dingwe ke fetša kere bjalo. Ke nna Mashidu manager ke le ka mo Alexander a e laba bašannaledi.
6: Thobela tlhopha sa tlhoka la tsela ka mmogo le batheletši barutwana ba ba swele go lerolerore ke re amoya ya bone e thobelela ka khutso. Banna rena re baotledi ba difatanaga mo tseleng a re tlhokomeleng mebileng ya rena. Ke a leboga lebolela kgotlhela le mohlala ka moporasi ukatlenyana gape ka sefote ke re mošhate.
7: Thobela ka mošhate ka tlhokola tsela ke samalapana le ka Rustenburg ga ke rama mejama bien speaker botšhabela di tloga dikuša bohloko ga barutwana babedi ba tlhokagetše ka senameleng le ba šupa ba gobetše. Ke re anke moya wa malapa a ba o gomotšege le bona moya a bona go roba le ka khutso re dile re ba gopola dikuša bohloko ke samalapana le ka Rustenburge ga ke rama mejama bien speaker botšhabela mošhate.
1: Tate Ramila tšale ke Tolashe e sego Qolashe. Ge re gatela pele ka maikutlo a lena go letlakela la Facebook Motheletši re thobela ka mošate. Gape re tloga re makala yena moporesidente a raka ditona mara yena a sa nyake go itokolola mola botlhatse ba gagwe bo le pepeneneng. O re o tla theletša maikutlo a diparty tšeo tša dipolotiki tšeo di šetše go di boletše ka nnete. Ke Joseph Matlesa o re o theeledi tšale ka Pretoria Atteridgeville. Thobela se sephekile setlhopha sa tlhokwa la tsela ka mo kgašong. ke bona president a dirile ga botse gore ka sisi dolashe ka ga bo le jo re de fatana a tseo ana go le tsona o direketse ke mogatlo wa ANC wa basadi ruri bo hodi bona bo ka se fele ka ba etapele ba rena ke Constance Sagathume o ka Lotus Gardens yo mongwe motheletsi re tshwara sa phasa tlokola tsela ke re moya wa barutwana bao a o robale ka gotso ke tlo golo mahlakwane ka befalsuku yo mongwe shwena motheletsi kwa mafelelo o re thobela sehlopha ka moka sa tlokola tsela re lla le ba malapa ao a lobile go bana morago ga kotsi ka Appel Cross ke re dinamela tsa bana di swanetse go bewa ka tlase ga tlhokomelo e kgolokudu gore tsa mohuta o di se boeletse ke mtlole mtlole batheletse ke maikutlo a lena ga manefelo le rena bagashi batsweletse ga mmogo lona lenano la tlhokwala tsela re sa kwa maikutlo motheletse ka sephetho sa presidente sa go raka tona ya tlhabolo ya leago ke mme sisi dolashe gomme re ruma ka go kwa maikutlo a party ya Action SA re amogela mo mogaleng moleledi wa party e maemong a basetšhaba ke mme Lerato Ngobene mme Ngobene re sa le amogela le mantšibeng a le gone thobela maikutlo a lena ke a felele Action SA ka sephetho se sa presidente
8: erle excellence re tsabile ga holo ka go ba lenge re le taba ye joile ke ratile le ya ke tlo re voice note go ba ke SMS e fetang go e bala ya gore go kgorile go re re ba tlo fela ka mo ka ba me ke ya borena re le bogala president re tsama go nna gore a go e tla bona le gore mo putsa le go dira ke se se tshola se the former minister gore a fetse le gore mo rakile ka gore ke ga be re pulela case ka di-8 tsa April re thoma re ngwalela le yena president re ngwalela le ethics committee ya parliament ebile re ngwalela le public protector re be re emetse gore go be le yone outcome ya go tshwana le e e fela case ya gaga e sofele ka gore investigation e santse ke tswelele pele jalo di-criminal case tse e leng goreng re butse ka Cape Town police station.
1: Age le setse le tlhalositse gore le botse melato ebile le mmegile kua go kantora mosireletsi wa setšhaba yo tona peleng dolashe le bona sephetho se sa legono se ka ba le khuetso motlho o mongwe go marato a e leng gore lena le le party ya Action SA le setse le a gatile kgatlhanong le dolashe
8: auspeki molato a o bole le ga e le gore president o mo rakile case ele e be re butse investigation tshwantse di tswele pele ba tshwantse ba phenya kole go fitlhela gore go bonagala gore ga botse botsebosenyi ba ministera bo fitlhelela kae ka gore go na le tse dintsi tse e leng gore ga re kgone le gore re ka bolela ka tsotlhe re be re tlo botsisa presidente nase ge be re tlatle re tlo ba le ena ka palamenteng eutšha o kgonela gore a morake pele ga re ka botsisa dipotso tseo so ga re kgone gore re ka di bolela gane jale ditso tse di tsentšha mo caseng ela gore investigation e le ge mapodisa a tlo dira diphenyo tsa bona ba khone ba utlwile gore ga botse botse ministera bosenyi bo e leng gore mo bo direla ka department e leng gore ke yone tshwanetseng gore e tlhokomele ditlhoko tsa batho go phala di-department tse dintsi ba rela tsa social development tse lebelela ka batho ba ba leng gore ba tlhoka so re batla gore nyaka go bona gore ga botse botse ministera gore a tla kgone le gore a tsentse direretive tsa gage a hire bana ba bannyane ba e leng gore ga ba na le di-qualification ya gore ba ka dira mosomo e leng goreng o ba hiretse tsona e le gore ke baloko ba difamily tsa gage ke ka mokgoreng yakang gore go fitlhelela bokhutlhong ba case le di-investigation go diragale gore rena re le batho ba mo South Africa re kgone go bona ga botse botse gore melatso ya gage e fitlhelela kae so re a tseba gore go tswile president o mo rakile e fela re a tseba gore ANC nako e mo lengwe e le gore mo dira bosenyi ba feleletsa ba go promota o tla o kumana gore ba tlo mo tšhentšha in the president o tlo tloga e ba ambassada go ba dira go bone re emetse go bona gore president ga se a feditse ka ena gane jale o tlo dirang ka ena ka gore ra ba bona ba ba recycler o tshwane go tswelela pele e ba member of parliament go ba bjang ke ka mokgwa o re tlo kgonang gore re tsweletse pele ka mokgwa o re tlo dirang ka gona le tlantse re di bona le di-media statement tsa rona re tla di-publisha ra le tsebisa gore magatso a mangwe a re tlo wa tšeang ke afe
1: age ka gore le ena sephetho se ka nnete go a kogala se le thabešitše se a le kgotsofatša go maaforika borwa se ra goreng
8: se raya gore mafelelong gore ANC palele ke gore e be le dinomoro tse e leng gore ke tse dintšhi tse ba kgonang gore ka nako ele

0: Eupia gaogelo ya modimo ke kgolo kutu le gore rata ga gagwe ke mogogo golo mo ile go gore mola re sa khile moyeng ka lebaka la dibetsa rena o ile re tsoša le Kriste ra phela modimo le phulošitše ka gaogelo ya gagwe mantšu a tšwa pokong ya baefeso kgaolo ya bobedi temana ya bone go fitlha ka ya bohlano bao ba ithobaletšego nna ke moleboge madiga magagešo tsebang fa gore mogolo Albert Seapo o robetše mogo o be a dula ga tšhwene mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lala lesometshela a bolokelwa dirapeng tša marata pelo ga tšhwene ka ira bošupa mo mesong pego ye e lego la mogolo Albert Seapo re begelwa ke mmago mogo Maria Seapo a tlhatselwa ke Queen Koma yena ke kgaitšedi ya mogo mmamoloko Magdalene Ncube o robetše mogo o be a dula phofu ga matlala o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša phofu ka ira bošupa mo mesong pego ye e lego la mmamoloko Magdalene Ncube re begelwa ke Margaret Mempoši Mabuela ke sesi wa mogo a tlhatselwa ke Anna Tondo Kgwedi yena ke motlogolo wa mogo le ka Dwasho mamabolo o robetše magagešo mogo o be a dula Mmagodu Borekwa o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mmagodu Borekwa ka ira bošupa mo mesong pego ye e lego la le ka Dwasho mamabolo re begelwa ke kgaitšedi ya mogo Anna Mpati a na le morwarre wa mogo ke Isaac mamabolo Ramasela Manyokane Catherine Motiba ga a sa le gona mogo o be a dula Mankweng Unit 6 stand 855 o tla bolokwa ka lamarena lona le lala lesomešupa a bolokelwa dirapeng tša Mankweng Zone 1 ka ira bošupa mo mesong pego ye e le kgola Ramaesela Manyokane Catherine Motiba re begelwa ke bana ba mogo Malesela le Molamodi Motiba Matlou Miriam mamabolo o robetše mogo o be a dula ga mamabolo Mošate Matsopane o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Ngwetane Tune ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgola Matlou Miriam mamabolo re begelwa ke Maribe Jeffrey mamabolo le Rehab Modikwa mamabolo bana le Shelly mamabolo le Class mamabolo mao ba ithobaletšego magagešo pele ga ge a re ka tšwela pele ke rata gore nke re fete ka fa
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Tobela FM sa ene dimola wana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go setjele thakore ditaba tseo di sa make go le tlhoyo le di kgogogano go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ke ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba O ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024
3: Provinceng ya Mpumalanga e khumoletše e ri le tu re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabišo
4: Se fele matla, tia moyeng. Hallelujah. O tla noka. Tshobela FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle. Moshate wa tsebo le boithabiso.

0: rona e re tshoma poledishano ya rena mantse banga le khono ho efosha le go thosha maswafo a ma Afrika borwa le ka re nete faletsa gore hunter virus ye ga e bapetswe le corona virus ka ge dipolelo di tletse man e tsa gore le ma Afrika borwa re ka ipona re lebile kuwa go lockdown
1: awa ga di swane le ga nyane corona virus le hunter virus ga di swane le ga nyane sa mathomo thomo gore yo go pele gore corona virus e re tsatsetse ke bolwetse yo o ne go rotha bana bona bo rothetse mo lefatsheng go bo go sene le motho ka o tee o a o tsebang yo ra magale ka o tee a kileng a kopana le yona ke be le twatse mtsamtsamtsa e e sa tsiweng yanong hunter virus ga a le itsiwa o a tsiwa ebile gore go ne le mefuta e 38 ya di-hunter virus o a tsiwa le gore e hwetswa kae hunter virus e hwetswa kua South America naga tsa go tshwana le bo Brazil bo Argentina gona mo sekepe se sa maloba se tswang gona bo Chile bo Colombia bo Uruguay e tswa moo and then le North America e ne e go ba gona then go tloga moo rena moo rena ya re tshela e kua nageng ya Asia kua bo India le bo China le boe le ba nayo then le naga tsa Europa ba nayo mo Africa a senke ya hwetswa a senke ya tsijwa
0: aga atona malo ba fa ge le bolela go tlhokwa la tsela le tlogele le gontishisha gore ke nnete gona le motho yo a amogetse go ka bokelong ka mono Afrika borwa ka twatsi ye ya hunter le ka re botsa gore go fitla gabe ya lona e ka ba siemo se go kae kana reng
1: e sa le go tsena motho a ke tla tlhole so go le kwishe ka botsalo
0: aga
1: gore wae batho ba tshogile ebile ba nagana gore e wetswe mo Afrika borwa e le gore a go ka bogolo batho ba ebe le batho batsofadi ba e le gore ba iketlile ba ka mo sekepeng ba tsang ba bona dinaga ba e bitsa cruise ship bontsi wa bona ba tswa dinageng tsa Europa bontsi wa bona tse ntšintši about 23 countries tsa kua Europa be ba le ka moo jaanong ge ba le tseleng be ba le 147 ge ba le tseleng o mongwe wa bona ba lebile kua nageng ya Cape Verde go tloga moo ba ye setlhakatlhakeng sa se se bitswang Canary Island kua nageng ya Italy be ba sa tle mono ga borena fela gonne ditlhakatlhaka tse mmalwanyana tse ba tsamaileng ba feta mo go tsona o kare ke batho ba ratang go tswang ba bogela dinonyana so di tleetse mo ditlhakatlhakeng so ba ile ge ba etla setlhakatlhakeng sa St Helena o mongwe wa bona a fokola ge ba sa makala a ba a tlhokafalela gona kua setlhakatlhakeng sa St Helena wa bona ene ga batho ba batse gore go diregang ba no bona motho a ba jwa ka speedi a tlhokafala jaanong kgante motho ke motsofadi le ena o bane mokgekolo wa gago wa bona ba tswana kua nageng ya Netherlands so mokgekolo wa kusa gore a ka sa kgona go tswela pele ka sekepe se sa cruise e le gore o tlhokafaletse ke monna le wena wa bona gore a go kgonega ya le naga ya kgausi e a beng a ka tseya sefofane sa go ya gagabo ke mo gabo rena ke mo O R Tambo so ke ra tseya sefofane se ba se bitsang air link letse gore air link e ka soge e fitlhile mofa mawatle mose e tloga mo setlhakatlhakeng sa St Helena e tla mo O R Tambo airport gore a kgone go tseya sefofane sa go ya gagabo so ga le mo O R Tambo a ba fokola ba mo tseya ba mo isa mo sepetlele mo Capetown Park le ena a ba a re tlogela le ena a ba a tlhokafala so ge ditaba di tsale ka mokgo sekepe sena se dibile setlhakatlhakeng sa Ascension jalo o mongwe wa bona o thoma o fokola wa botree jwale ge ba fitse Ascension a kry-e ba setse ba bone gore o ka re go ne mathata selofa bana ba mo rwala ka speedi ba mo air lift ba mo tlisa mo ga borena ke ena a beng a le kua a leng kua sepetleleng kua Sandton ke ena ba gore go mo testa ba gotse gore norman nto ke hunter virus e swereng monno ke re ba gopola gore mosadi a tlhokafetseng Kempton Park a senke ba mo testa mara madi a gago a sa le gona ba ya go a testa ba gotse gore no gape ke yona hunter virus ke yona e mo tsebeng mara monno o le a tlhokafeditse sepetlele sa St Helena a senke a testa ke motho o tlhokafetse a se a testiwa so re nokesa gore ke yona hunter virus mara a gone testi allo
0: radio kamaka
1: re kgomaganya dilo re a di kgomaganya but yona di bontsha di kgomaganyega ke gore ba re you join the dots you know go nona re no gore a gore ke le ena e be le yona mara go ka mogwa ka testing a go re tsiya go ka fetse
0: ke nnete
1: ba le mo ga ntwa hanta virus a ikeje wa bot
0: aga
1: then ke tse o gire tsheta ge go le rua le go ne le stopo go ne le muhu kwa Saint Helena o mongwe mo ga borena o mongwe ka spetlela se muhu o sa bazwa ke re spetlela se fit ke ra ske be se fit age re se fitla kwa Cape Vet wa be go tlokafala mogekolo wa nwa ge masomi a se swa 8 yena o tle yena o tswa na ganya Netherlands o ba se ba testiwa mara ba ile ba tla ba kwetsa madi a gagwe mo a beng a be ile gona ba testa le yena bo go ditse lore ke yena
0: o ba go ditse ka morago
1: e ba go ditse ka morago
0: aga ke go bolela ntshwarelo ya letona re sa go patela mabenkele ge ke bo ke tswela pele le lena ke sa bolela tsana fa le motlhomphegi ngaka a rona ga motswaledi se go lthata e le ge re bolela di re bolela fa ka ngala ba ye ya hunter virus mabenkele
2: Physically railway finishes cutting to a guy chain. Equality Nocturna Heritage Queen Base set. Felaga 5999. Ubo Ketam Pama Hala. Uga Kulajan Pala Umbalo. Huba Comfort set. Huba Prefaja bedroom Yaraho. Kamatala 2-piece bedroom suit. Felaga 6999. Ubo Huja Matala chest of drawer Mahala. Harnama Shokojo. Hanacho Kojagatuko. Olifan Kurijima Sumipedine. Eternal Bengala House Lu and Alukon.
3: Railway finishes. The price you see is the price you pay.
4: Mo go di ya ba shumi, thobela FM e thotlile jabeng me shumo, o thusa go thola bao ba sa shumi go, o thatsa ba shumi bao ba shuma go ka magete, le go tswela pele go shuma ga botsele ba shumi ka moka. Thobela FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.
0: A ke mo shata wa tsebo le boithabiso me tsotso ya re ye masome pedi go ke le gore fa le e reng ya senyana ke sa bolela tsana fa le tona motlhomphegi ngaka a re motswaledi ka ga twatsi ye ya hunter ba sa le gona fa mo mogaleng tona le be le sa re tlhalosetsa fa e le ge le ruta ma Afrika gore borwa gore a ke nnete re tsonela ke go isa maswafo a rena fase pele tona
1: so go ka lebella batho ba ka moka ba mba le ka kua skipping ba 147 ba ba go swara ke twatsi ke ba se swai
0: aha
1: ka moka ga bona ba ba bedi kute wa go tlokafala mo Afrika borwa wa leng a le ka go ya gae a le airport o mongwe wa sa phelang wa leng santen so mo ga borena ke ba babedi fela
0: oke ba babedi fela
1: ba ba tsiwa ba ba testilweng gwa tsiwa gore ba swere ke bolwetse ke ka babedi fela mo ga borena ande ka moka ga bona ga ba tswe mo Afrika borwa monne wa leng kua santen o tswa England mosadi a tlhokafetseng Cape Town Park o tswa nageng ya Netherlands aga so ga gone mo Afrika borwa mo bona
0: ga gona mo Afrika borwa mo
1: then ba bang ba ka moka ba 6 ba tlo tsame ba lo tsame ba ihwetse ga ba tswetse pele kua Cape Vet go botsa kere go ne mogokolo wa tlhokafetseng ge ba testa ka morago ba hwetse e le ena go tloga moo ba hwetse gore ngaka ka mo skipping le motho ba mmitsang kaete le bona ba testa ba hwetse e le yona ba sa phela batho bao ke ba bolelang wa ba monne o mongwe wa go tswa foral wa go tswa lo tewa go tswa Switzerland le wa go tswa Spain ka moka ba bona ba testile ba sa phela
0: ba sa phela
1: so ga botsinyana ka re ga batho ba 80 ba ya ba swere go tloka fetse ba bararo all in all
0: di tloga di kwagala
1: ke ra ba tswa ang re le so so gore twa tshe ke yona ke ba bararo
0: a ga di tloga di kwagala fa le bontshitse fa ge re thoma poledishano ya rena gore re ka setswile re bapeditse coronavirus le hunter virus ke lo ke nyaka go tseba gore lena le le ba goro ya tsa maphelo na ke ma ke mano a fe a ile gore le na lona le tlile ka ona go duge ile gore virus ye go batwa tshe e ka phatalala kana geng
1: ke mano a go se phatalatse wa gefu ene a simano a rena fela
0: aha
1: taba tsa ditwatsi le yona coronavirus go golo la mathomothomo mo bophelong jwa gago o thomile o kwa ka mogatlho o ba reng ke World Health Organization go golo gore o bo o sa o tsebe ee ke mogatlho o sa le o thoma ka 1948 mara a senke lano kwa ka ona go fitlhela coronavirus e re fitlhela you know yes go fitlha COVID-19 e re fitlhela lebe le sa tsebe ka ona mogatlho mmere kwa ona ke go lokisa dilo tsa maphelo lefatshe le ka moka ke mogatlho wa United Nations o lokisang ge ke bolela ke idalo ka moswane ke anamela ke le ba gona Switzerland di-ministera ka moka tsa maphelo di o kopana moo ngwago mole o mongwe di kopana moo nageng ya Switzerland ke mo e leng di-headquarters tsa World Health Organization go kopana tona tsa maphelo ka moka go tswala fase ka moka tikelele go mme ba boledishana ka tsona taba tsa malwetse le molao so ile ka ngwaga wa 2005 ba kopane gona mo go la Switzerland 3 ke ba kopane ditona tsa maphelo Switzerland 3 bi tsa World Health Assembly e bi tswa gore ke World Health Assembly ke yona ya go dira melao ya tsa maphelo ka moka. So World Health Assembly re kopane ka 2005 ile a passa molao ba o bitsang International Health Regulations IHR International Health Regulations yes IHR e ra gore ge bolwetse bo ka hetswa plekeng e nngwe a lefatshe le swanetse o dirang gore bo dule gona mo bo sekwa kitima lefatshe le ka moka go sena le ka mokgwa COVID ya gore dira wa kwešiša gore bolwetse ya gore bo topile nageng ya gore ga bo dule gona mo re bo controle go le mo gona mo so ka lebaka leo ba gopela gore naga e nngwe le nngwe mo lefatsheng kgoro ya maphelo ya naga e nngwe le nngwe e kgete motho ka o tee ba mmitša IHR focal person
0: IHR focal person
1: ya e mo kgethe le nna re nayo mo Aforika Borwa ka mokgoro ya maphelo ga re nne le yone so batho bao lefatshe mokgatlho wa World Health Organization o fele o ba gwata batho ba gore ba itsea difficult point wa botse gore a se o bone selo mo nageng ya rena gore dilo di spelabiwa nna ba ne le WhatsApp group ebile ba sherelana gore awa nna mogagesi nageng ya gore gore go so ba tsebana bona di-focal point you know so ge go le malwetse ya mohuto di-focal point namele di a thomiša
0: ya
1: kua le kua ba ba rutile taba ya tracing go sona le mogabo rena le a gopola gore batho ba babedi ba ile gotlha go a tlhokafetseng le wa saleng santeng re natela re thoma tracing ka baka la gore ba ile ge ba dirang te ba reng ke sequencing kua twatse ena ba gwetse gore go butse ka re twatse tse tsa hunter di ne mohlobo e
0: 38
1: and-e ka moka ga tsona ke di-zoonotic ka ntle ga e tee fela ke 37 ke di-zoonotic zoonotic di ra gore ke tse di tlogang diphoofolong tsa ya bathong ke gore a gone motho a e hwetsang ka ntle ga a ka ba a gwatame le phoofolo itseng and-e re a tsea gore diphoofolo tseo ke magotlo tse e leng gore di spedisa hunter virus tse e le gore go o ka gwatana le motlhapologo wa magotlo goba ge magotlo a ithomile goba mare a ona ge o ka kopana le ona ke moka o napile o topa
0: bolwetseobona
1: that's why ba be bitsa zoonosis right fele ba gwetse gore ga re ga metlhobo e ka moka e 38 ya twatsete go ne motlhobo o tee o e le gore ge o ka tsena bathong o a kgona jwa le go sepela mo bathong o tloga mothong ya mothong o tloga mothong ya mothong ke gore ga o se nyaka magotlo ale wa nkwešiša ga o sa sepedisa ke magotlo jwa le o sepela motho ka motho jwa le motlhobo o ba o bitsa andes ko o tee fela gare ga metlhobo e 38 ya hunter virus o tee fela ke ona o kgonang go tloga mothong go ya mothong ja le ba re ge ba dira sequence ba gotse gore batho ba bale matlile mo Aforika Borwa ba swere ke ona motlhobo o re o bitsang andes so se se ra gore o ka tloga mothong wa ya mothong ja le mare ba gotse e le gore ga e ne go dira ka mokgwao ke gore go tloga mothong wa ya mothong ese ka sekoa ba re is very rare and very difficult
0: ga wa
1: tlwaelega e a direga mara ga wa tlwaelega and-e dira ke motlhobo o tee o fela gare ga metlhobo e 38 ga e a tlwaelega and-e e direga ge e le gore batho bao ba tloge ba le ka sekoa ba re in close contact ko tlo ba tloge ba gomagane ba kgwatane ga kudu-kudu e ka seno o diregela nna le wena ka gore re le ka re monyete o mongwe a ditsikiwa o mongwe a ditsikiwa it needs very close contact gore e go fetele ke ka baka le o bona gore mogala jo wa batho wa go tlhokafala kua senten na island le mosadi wa go tlamo ke batho ba ba nyalaneng a kry so ba dula ba le together le ka mo sekepeng a wa bona o dula ba le together that's why so e go tshwara go le ka mokgwao but still ra re go tlo o nyaka gore re dire contact tracing re lebelele gore a ke mang wa ileng a ba fry machine ya go tlosa mosadi kua senten ena ya fly machine ya a link ya mo tlisa mo o r tambo airport go be go le bomang ka fao
0: o ke bomang ba babileng gausi le yena
1: ke bomang ba ba le ka mo bly machining ee ka gore a ke bua le ge ba le ka moka se gore ke mang a bile gausi le yena a mo kgwatile rona ba be ba le ka sofaneng ka moka re a ba nyaka ka moka le baredi ba sefofane seo sa bobedi re nyaka go tsewa gore a ke mosadi o a lekua airport ile ga re a thomo o bajwa a le mo line ya gore o namela sofane sa go agagabo ke o mambane a benga ne le bona mo ba ka benga gwathane le bona go tloga mo ga ya spectacle Cape Town park mo go tloka fala gona ke ba o ke ba feeling a ka tshe feeling ba ile mba mogwata wa bona then go tloga mo wa le santen a o kiwang o kopane le ba o ke ba feeling a ka tshe feeling wa na kwa kola santen o mme batho ba o ka mokara ba nyaka ra go tsa ba le 97 ba ba ba tswa ka mka go botsa ka bona re ba nyakile ra ba go tsa ba le 97 re ba trace o mme biki ka mushupulo wa se ka be ka go tsa dipoelo tsa le gone ka mushupulo ke re 90 ya bona re tshere ba go editse
0: aga motlhomong tona ntshwarile mbialo ge nna le lena re wa go patela fa re letlabele tlhakisha ga botse
5: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
6: Ma top shaela gaba ke wa ino ino whiskey fela. Baya iketika. Sekeja. Gaureka 750 ml ya Jameson Triple Distilled Irish Whiskey. Ka 349.99.

0: kgweding ya bašomi thobel fm e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
1: Tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go setjele thako re ditaba tseo di sa make go le thoyo le di kgogogwane go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za Hey, Huba, Ukano Barumela Lengwalo mo P.O. Box 412365 Drake Hall 2024.
0: Seke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
2: Matšhaela gaba ke wine wine whiskey fela. Ba ya iketeka. Sekeja. Ga o reka 750 ml ya Jameson Triple Distilled Irish Whiskey ka 349.99. Le

0: tšomengwa ka fase ga 18.
1: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Boithabišo, thuto, tša moragorago, talent, mmino, tše ka moka o di hwetša go moswa le bokamoso.

0: bye-bye. A re go botse maboso, re go gopotse kudu ka matla, re go tlholose kudu ka matla maboso. O maboso wena ena gona wa go bosolang. A ke janisto a sema fa ke le karishma le mek easy. Hilang. A go tswela family go tlhagisa la Africa bo ra mo shate kwa tswela bo itabisho. Ah tata. Ah bana maboso re go tlholose tshingwana mama. Mo beng gona tswa gore ka nako ka mo karatlo re dula re go gopotse dula re go rapedisha re go gopotse re ya go nyaka re go tlholose tshe re tswa re fola. O tle se fala ke se le gore se go letse tshwana mama. Ke sa ikile gore re bia go metsetse ke bogile semene fela go tswa iringela rena ja bo senyane. Tsebele FM ke le go tlhagatsela Africa bo ra mo shate kwa tswa le boithabiso. Le nana ke la mo sa le ka mo sa nakina ke le the house signal le ka ma hlo. Tobe le nna go tlhona bile botlhela ka ile rena ja le semene motsere tshwa tswa le FM. Hi bo batong. Mwana o buile ka gae, mwana o buile ka gae, mwana o buile ka gae. Ke gina le happiness kwa go di mukwa. Antla tsa gore kuna le kibe go tlolose tse ke re ska ntlolosela wena ska ntlolosela wena di go ka ga ntjela gore gona re go tsela etsobela FM ya ka go Facebook X Instagram go magolo TikTok a ke mo le ka gona go tsela gore morago wa ntshele tsa tsobela FM o ka tsela tsa ba mo go www.tobelafm.co.za a ke mo le gore nomile re gona mo shate kwa tsi bo bitsa bisho mo ile gore re ka gara kgwedi yela ya Africa mo tsela tsobela FM go di ile gore ka gara yona re tsela pele re ketika go ba ma Afrika re ketsekana bele ka ma Afrika motsheli tsho tsobela FM tse botse tshele go di dira ke ma Afrika ke tshele go rena mme re tshela pele re di lebeletse go dinge re le ka rona ka o tshe re putse pele tshe tsare gore na wena bele ka moso king se le gore se dirile sa go bontsha gore wena o ma Afrika bile o ikgantsha ka go ba wena ma Afrika ke eng so se dirile re na mme re tshela pele ka gare ga lenano la moso le ka moso motsheli tsho tsobela FM le go nne re tlo ba rebolela ka taba yengwe ile gore bontsi ba rena bele ka basarokane ba re sa yele tlhoko eupia dikgwedi tse ditlang tse tharo tse pedi tse nne goba mengwaga e le gore ya tla ke mo le gore re ka tla ra ye gopola taba ye motshelo tse tshobelo FM abrika Afrika borwa ke mo le gore namene e gare e tswa lefaseng la go epa malatlha coal mining re lefaseng le lentshwa motshelo tse tshobelo FM le le go letlabele tshelo tsa motlhagase ka sola le moya mengwageng ye mentšhi e le gore e tloga e fitsi le motshele tsa tshobola FM meepo ya malatlha e be e tletse ka batho ba banna ebile mo o ileng gore basadi ba bantšhi ke ba bo ileng gore ba be ba kgona go ka ya sekolong ba ithutsela tsona tse tšaaka meepong eupia ba se kgone go kgwetsa mešomo go ba boeta pele re lebeletse ka mo meepong ka lebaka la gore go no ba le polelo jela ya go ne gore ka mo meepong gantšhi ke mo le gore o tshwanetse re go tseneng banna go be go na le kgopolo yone eo motshele tsa tshobola FM fa o ileng gore basadi ba bantšhi ba ile ba feleletsa ba nagana gore o ka re ditokelo tsa rena di agatikelwa o ka re taba ya tekatekanyo ga e saname e le gona mo tabeng ya mešomo kudu re lebeletse basadi ka mo meepong motshele tsa tshobola FM bjale re ka gare ga diphetogo tse e le gore namene di gona di atla tsa renewable energy fa bo ileng gore tloga re lebeletse kudu ka matlha gore na ge re lebeletse tsona di renewable energy tse e le gore di gare di a tswelela fa o ileng gore go tlhaba go lebeletswe taba ya go tlogelwa ga coal mining mo e le gore re namehle re ya mo go sola le wind na go ya le ka tsebelelo ya gago motshele tsa tsobela FM ka lebaka la gore se ga e sa le tlo ba kgethololo ela ya gore aowa bjale re nyaka banna re nyaka maatla re nyakang go tlhoba go nyakega ba bo e leng gore ba ka ba na le tsebo ba na le kwešišo ka gare se e le gore se tlabe se diriwa go ka lebelela taba ya disola ke e le gore namele e gona gona bjale metse e mentšhi go šomiša disola bjale ge motshele tsa tshobela FM re tlo tshabela go tla go kwa go tswa go wena gore na phetogo ye e ka ba ke sebaka sa gore basadi le bona ba ipone ba thoma go thwalwa ge re lebeletše ka kua meepong na ka lebaka la gore basadi ba bantšhi ba lela gore ga re kgwetse mešomo ka mo meepong basadi ba bantšhi le bona ke ba le gore ba lela ka gore ga re kgone go ka ba baetapele o ka re ga re tshepiwe ka lebaka la gore re le basadi now le ka renewable energy e le gore ke ntshwa e gona e setse e fitlhile le bona ka re basadi ba swa magare ba gabo rena ao e leng gore ba ka ba ba ithutetse tsa engineering ba ka kgona go kgwetsa sebaka sa go ka šoma ka mo meepong na ke tlo ba ke bolela lwana mo 086 000 2452 086 000 2452.
1: Tsobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tsiele thako re ditaba tseo di sa make go le tlhoyo le di kgogogwana go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thotlontsha ditsebe ge e le gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
2: Ma top shaela gaba ke boinwa ena whiskey fela. Ba ya iketika. Sekeja. Ga o reka 750 ml ya

0: Arranged marriage.
1: Okay, mama, re tla le tshusa.
0: Sorry?
1: Re tla le nyakela tshusa, re kopa le letse ka 10.
0: Ka 10, okay.
1: Re a leboga. 086-0002-452-086-0002-452. Are go tswa bona motho jo tobela FM gore na tekatekanyo ye o bona ka re tla ba gona na bo mogele ka mangwalo a botlhokwa mangwalo a nnete a go tswa sekolong ba tla tsena ka divining
2: tobela FM sa ene dimola wana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tshele thako re ditaba tseo di sa make go le tlhoyo ni di kgogogwane go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ke ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
3: Tobeletsa motshega dipapadi tsa golofe tse di tlisago ke Hlengane Mathebula Invitational HMI ka Mokibelo wa di 16 May 2026 go la Euphoria Golf Estate. E tla o ithute le go tseba ka dipapadi tsa golofo. Ka lona letsatsi leo go tla be go kgoboketswa dieta, mesamelano ya letlhapo le tse dingwe tse dintšhitšhene di tlo thusa bana ba go tswa malapeng a go itlhakela. Boragwebo, thego ya lona e botlhokwa kudu. E tla o itshene le bagaši ba rena ba dipapadi.
1: Solar and wind. Ke le gore na mile gona e fihlile. Ga mo metseng e mentshirise re bona di solar. Mafilo nga mantshe go sepela gona go ka di bona motshelotso tso bela FM. Bia la rena mme go tswa bona gore na ka mo gare ga energy entswa ye rekhotsa re le ka gare go yona. Ana le bona ka re ba sa di batla go tsa di baka tsa go ka tlatla ba shuma na. Ka le bakala gore no fela re ke mishimo ya banna. Aha. 086-0002-452. Di melang tsabela. Hello.
4: Rona le ga ne tamba.
1: Rona le ga. Ehe. Wana le bona mengwana mma.
4: Ke bona o gare. Ba sa di bua ba timile se baka man, ba timile se baka.
1: O bona gare ba sa di baka ba bana le matla, le tsebo. Kushisho yeo itseneletse go go ka tswetsa pele. Mishumo yona e ya ka modima ini.
4: Ya ke re le bona ke batho ba tsana le banna. Ba tshe ka rena ba na le menahano enye. Le bona go sina.
1: O ka shuma mining o leng gore o eteletse pele ke mosadi go ba mohlomongwe company e leng gore ke ya tsa di mining ke ya di engineering mo leng gore o eteletse pele ke mosadi.
4: Motse wo.
1: Halala wena man. Halala man. No re feng se baka. Re feng se baka nyana. Ah rasta man go shurile re feng le motsotso nyana.
4: Ya aba wa sense ba ka nyana. Re le bona ba khone o tlo thusa.
1: Ba khone o tlo thusa ke re batla mo shimong batho ba.
4: Eh.
1: Ke go kule ke go le ba tlhongwana mma ke bolela le mang.
4: Ke matho wa go mo dibeng.
1: Ke go le bogang ngwana mma.
4: Thank you.
1: Aye, o mo se dumela ntse ba yela.
5: Hello, Kunadi.
1: Ngwana mma le kae?
5: Dumela.
1: Ke right.
5: Ya, o go le mo le di pili tsa matshwana.
1: Mo emeru wa di phiri tsa kae?
5: Tsa matshwana.
1: Ke a go ka ngwana mma.
5: Bona, ka go ba ba kere. A re feng ba tsadi chance.
1: Re fe.
5: A ba ka la hore. Mo la teleng ba ba hatelelwa hanyane e bile mo hongwe ba re re mishomo mo e buima hore ka dira ka ba fatshe. Mara a nne ka mo go technology e tile matla ka ona. Ha o fana mme mo go ima ile mo re di a physically re ka tsena fa re ba ya go pele ra bona rena bona ba ka fere jole mo kholana na mme mara ka o ya ka kushisha ka nka bona ba re ka tsela re ka ba ya go pele ra se ba hatelele fa le ka le kana le bona go ba ka re tsheng tshe ka fenya
1: o bona ka re tsheng tshe ka fenywa ne
5: ya bona re mo go ntse mo ile mo gore ba ka di mo ba ka

0: rena mirtsele pele ne le wena mo sa rena mire bolele re bile tsetaba rena ba shombe le khono re ha se ke ba swa ditabeng re tsene ka re ga ditaba tshele gore di are amane rena bele ka baswa ka le bakala gore motshelo tshetsa FM Africa borake mo le gore na mile e ya tloga e re nna ka mo go tsetsa di coal mining ke mo le gore ga ke sa le gona motshelo tshetsa FM tshetsa go epa malahla Africa bora re movela pele rena rena mile re ga tsela pele rena re lebeletse dipetse go tshele gore di atla ditla le fase ditla le technology le tshe ka mokana ga tsona kana technology le mine dira gore moshumo o be bonolo technology e dira gore moshumo o be bonolo ene moshumo go le bonolo ka gore ya le motshele jo tshebele fema ana a se e ka ba ke sebaka sa gore basadi ba tla ba thoma go ka khotsa moshumo kudu ka mo go tshetsa meepo na basadi ba ma engineers le go kae 086 000 245 arna mere go tswa go wena and re leboga gape go kwa gore banna le bona ke ba ile gore ba kwa ba lokologile go ka eta pele ke mo sandi kudu le beletse ka mo ga tshetsa mining industry re tlo re le go kruka matla motshelo jo tshebele fema ka lebaka la gore go sana le banna ba bantsi ba boileng gore tla kwa ba re tsaetsa ke ya tsa dipele di wela ka nokeng banna di wetse ka nokeng neng man a be bele matsetsa tsa go eta pele ke banna ba lone di no wela ka lewatle bele gona lewatle tali latla bele nna re sa tlo nodile fa second tele ya gore tsaetsa ke ya tsa dipele di wela ka nokeng mm a re boleleng 086 000 245 Aga dimela tsabe hello
1: ko tlo khona
0: le kai
1: ka na le kai
0: ke moswa
1: eh se wa ka re ye ta kya ta le wala
0: we na bana no blane nwe a na na ke mahala be bana a wa a bana a wa eh dimela tsabe la hello
2: ka mo ha wa mudi
0: mwana bo mma
2: le kae
0: re bona le kae
2: a wa re
0: ho le le ke ntse ko Vincent
2: eh go mo re go bona go le di host e villa ha tsena kudu
0: be re gatelelo batswadi ba rena ba gateletse
2: eh ka ba kana re batswadi ba bogolo bona bona jane ka ba ya re no ba nna ke bona ba tsantsi ba ba reke mo metong so ba sadile le bona tsantsi ba fuwe mongwetla le gore le mona ke a rata e bile ke a thaba batswadi ba bantsi ke ba bona ba ona ka mebaileng ke yona ntho e botsa
0: bana go lebeletse o bona kare motlhomongwe basadi ba be ba gatelelwa goba basadi ba be ba koelwa botlhoko ke banna ka go tseba gore ka mo mepong go šoma kudu ka maatla basadi ba ka se kgone go kuka maatla pa basadi ba ka se kgone go dise e be e le gatelelo goba e be e le koelo botlhoko
2: nkano e beya re be e le koelo botlhoko ka baka la gore bae ba bona gore mmere koe e ba lebelela basadi ba bona gore o tlhoma boima for basadi ke bona e le be e le koelo botlhoko
0: e be e le koelo botlhoko ka letlhakore le lengwe
2: ee ke Vincentseko ke re ka mogau wa modimo
0: ngwana bomma
2: ke a leboga
0: motlhomongwe go banna ba e le gore ba ka ba soma ka di-mining go ba okile soma ka di-mining nna e sale ke gopela gore a sanka ke tsena ka mining a ke tsebele gore mining go lebeletse kae go diriwang a sanka ka tsena eish ke duma go ya mane ke duma go ya ke no bona gore tsotse ka mining le re dintshang le re go bjang dumela ntshabela hello
3: Eh huna huna.
0: Eh ngwana mama.
3: Ah mona bolela lo foster mona.
0: O re foster mata.
3: Ah mona tsha o koma thomo ke tsena.
0: Bona ke bona. Bona go tsabetse go duka matla wena. Go tsabetse ngwana mama.
3: Ah ntwana mona eish. Na ke nale na musayu o bereka kwa mining. So ngwa mpotse re bana ba ba tswenya kwa.
0: Bana ba ba tswenya.
3: Eh so
0: Baba tsanya bang
3: Ora baba tlhakitse go mmereko
0: banna
3: so wa le ke tsaya tlo go red list no ke be le masheleng red list a bule mine wa gago
0: a khone go ka ba le mine wa gago mo le go rutlo gona go busha ya le ka montho mang wena o tla re ba o wa gatelelwa ne
3: ya e wa gatelela yo la o mara ba o re support
0: ar go leboga ga wena o kgona go motshega ngwana bomma
3: ya go foster ka mo gauteng ka mo senteneng
0: foster ke tsabetse go dule tsela le ngwana bomme
3: sure
0: hola eh nagana bana ba ba tsenya go magaribe go ba basadi mo di company tse di itsego gore ga wena o ka tla go ka ba re moredi ya gago ba motshenya ke monnomong o tlo ikwa bjang o skwa dira batho dilo tse leng gore ge ba ka tla ba dira bana ba gago o tlo kwa bohloko se dire motho ntwe leng gore ga ka go dira yona o tlo kwa bohloko o seke bona me le ngwana mo nkwe le gore o tswa sekolong na dipampiri wa shoma o tshonya ke batho ka lebaka la gore ke ena mosadi taba ya teka-tekano motheletso tsa FM ke bona o ka re leeto la gone sa le letelele kudu ka matla taba ya teka-tekano ke bona o ka re leeto la gone sa le letelele sa le letelele ene go tla go nokisa botlhoko motheletso tsa FM gore o tlokere motho o tlokotse motho mongwe a re a ke sanya ka moshumo waka ka lebaka la gago na bana bile re bolela ka bona re bolela ka ngwana gago gore ngwana gago ga ka tla ikwa ka mogongwe o mongwe a ikwa ka gona ka sesebaka ka lebaka la gago wena o tlo ikwa bya wena ziakala mtheletso tsa FM marega fitlhile bona ye ke yona event ya motsana noshi ya marega Afrika borwa ka bophara utlwa
4: Sun City ewile gape etla go itlhela ka festival ya Mosana Noshi ka 27 June 2026 Mosan City Super Bowl ke re bona di gate di bula ka irobe di mathapama go itsinwe ke mapapa
5: tota bishoki kulichana elko Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Young Stana Bafiki Zolo Le Baba Mwe Baba Nini

0: Abelo Dr. Winnie Mashaba go nyaka ka National Day of Prayer. Abana ga go tsana Dr. Winnie Mashaba. Bona le patelo le ka mkana ona le a duma ko re wa sharakana Dr. Winnie Mashaba. Bona o se una kana gore o sona doctor, o se una kana gore o sona. Malabanya na mo kimelo gore botlhoga ona le moletlo wa gago wa ngwaga ka ngwaga ka mola meropa ka mola fa ile gore tshobela feng botlhoga ile gona. Bona doctor rena re leboga, rena re tlo re leboga kudu ka matla re ya go le bo ke tsela metsotso go ya iringena ya rena ya bo le sumi motsele tsho tsebela FM re me re kharitlela ka taba ye ya go tlotleletsa ba le ba soba magare gore ba boeleng gore motlhomo ba banyaka go ka dira engineering ba be ba ikwa ka re moya bona ifa se go ba bona o ka re a a ga e gonagale ka lebaka la gore mesumo ka mo go tse tsa mepo ke ya banna fela naga se re rusana mme seng khatla kudu gona biela motsele jo tobele fame ke gore o gona le go ka bona baswa ba magarebe e le bona ba batlileng go tla go fela re checka checka gore le re motlhaga se utimile kae Paulo utimile kae re go tshe dilo tseo ka mokana tsona re tsobele dilo tsa banna thuto ga ina gore monna go ba mosadi ntongwe le engwe le engwe yo nyakang go e dira thuto e re nna ke nao e tla nna re rute gone go tswela pele ke thuto motlhile tsa tsela fela ke thuto ga ina gore ba sa di go ba bana a a a a a ke mo khotse ba ba mafelelo mo 086300245 motho mongwe ga go taba sa ba ile gore ke ba ile gore ba ba itse se tsona tsa meepo ba sa ba ile gore ba itse engineering ba sa ba ile gore ba ka ba shuma ka di mining gona biale hle o ka re ka mpoledisha mo 086-0002-452-086-0002-452. Ke khatlala ka tsela ye le gore batho ba banna le tloga le bontsha thego mo go basadi mo ditomeng tse tsa meepo. Le a tshepa bjale gore aa tsaetse ke a tshadi a di sa wela ka nokeng. Di wela ka lewatle ntse di eteletse pele ke ya monna. Tsa tsena ka gare ga Riften Beach ko Cape Town. Batlala zi. What's that? Dimela ntsobela hello. Mama, yengwa na mama. O mo shure mama gala dimela hello.
1: Good night, you are 237.
0: Le ka yengwa na mama.
1: O mo le ka yengwa na mama.
0: A ke ne botsatsa hle.
1: Ya mo shape.
0: Ah hey.
1: Eh rena re ithitse mara hui.
0: Hui.
1: Re ithitse ja mohlagas.
0: Le ithitse ja mohlagas.
1: Eh marui mariu.
0: O buima kae? Buima bo bo ka palela basadi gore ba shume.
1: Awa ra tsana ga mole ga mmatsana. O tsana monna wa ga tsana mosadi.
0: A go tsana.
1: O buima re tsene.
0: O buima gore le tsene.
1: Eh.
0: A ska tsenya ga ngwana mma bona mo modimo ya eng go bula gona gona wa ka tsolelang. Go tsana le matsoletse ga gona wa ka bula.
1: Ba re tshepe jwa le hina.
0: Ke go kule ke go le ba ngwana bo mma.
1: Ke go le sa mo go le phatsa ka motendisi.
0: Ke go le boga ke re tla mo go.
1: Thank you.
0: Hey tsara so o mo shuri melang tsobela. Ah. Ah, tsha ke mo khotse ga botsana ka makgetse re botsatsa ba gake. A go netsa motsele tso tsobela fam. O na yona etikiti e go ngena Sun City.
2: Sun City are there.
3: Ziyakhana mo Sun City. E wile gape. E tla go itlhela ka festival ya mosona no shika di 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl.

0: go sa yong we yopele tshwe ke semi maleti go thobela FM mo shate wa tsebole bui tabisho mo tsheletsi wa thobela FM mo go tlhomo ka bo le gona re ke go tamise ke tialo pala khoro happiness so mama ke ke dao ke se te ke se pela mmogo le kha kha pukeng ke ali la mola le nanon la moremogolo e bile re tlo ba re lebeletse tsaka pukuntsa moremogolo. Hey, rikile go di a hlahla ka morago ga fa o ka go fa kanego ya kgaolo a bosupa go tswa pukung ya The Power of the Pussy ya go ngwalwa ke Kara King, mme ka morago ga fao le gona ra tla ra šalela ke tse dingwe tseo e leng gore re tlo bolela ka tsona motheletši wa Thobela FM. Lenaneo le le bohlokwa kudu go wena le go nna. E re gona bjale ke kopantšhe ka mogala le Monica Mathebula re o kwa ditaba tša Leo Health Center gore di sepela-sepela ka sebopego sefe ka ge e le labone ditaba tša maphelo di tšwa go bona re kweng gore na eng ke eng bošegong bja lekgono lesome nne la metsotso ka morago ga iri ya Lesome, who are the host Lela Elo, Babile Lo ena kalnano la baswa mutheletsi le sepetse ga botse kudu ka mogho le sepetse go ka gona pele Artland Refent jam re mogolo sebaka gore le tsona dikwaleng moyeng ka ge ga biale ke kopantsha le SS Monica Mathebula ke motsere go ke meile mo mogaleng bia le gona e bile ke a modumedi sha reperele SS Monica e ka se korana montla ngwana mane medzumbe njane
1: Ai
0: na mena akubanga na spiko.
1: Akenza.
0: Yeah. Hey, mara wasita changa nsa kahle mara. Hey, akubanga na spiko. Inkwaso sfambe kwats. Ah mara we. Ah me ta khlamare sa phela.
1: Jolly, Kinaka, or Mutahono Fisher, or re bua ka gore ha e pompa e be ile gore ha ina matla gore gore e ka kgone o fihlelela madi gore a gona o circulate ka tsela e tshwanetseng jwale di muscles ja mmele ke ka ntle go mmele le tse gara mmele e le gore di sireleditse di thotsa mmele kapa di berekisana le di thotsa mmele ga di sa tlhoke di lema e mong a botse kapa a tshwanetseng o feleletsa go etsa gore mmele o sa tlhotse o ithime kapa o phile ga botse go na le o mong a re se se monica go tla jwang ore di muscles di botlhokwa karaba kore go ba motho a gona o sepila a gona o balansa ke di muscles a kere di muscles di thona mmele wa motho di asi di thusa kudu le go di movements jale tabeng ya tsone a e felele mo tabeng ya gore mmele wa motho wa thonega motho o gona o balansa o gona o sepila hape ya dia thusa le gore madi a gona o sepila ga botse mo meleng ka mantse a mang di arteries le di veins di na le di smooth muscles di muscles tsenyane tse bobebe tse e leng gore di thusa go laola tsela e madi a sepilang ka gona mo meleng ka mantse a mang di regulator blood flow jale ga ka fitlha maemo e leng gore di muscles tsena motho na le ntho e bitswang muscular atrophy kapa di muscles tsa motho a di a phela ga botse ba etsa galebe e le gore le madi a sa tlhotse a sepila ga botse ka tsela e tlameileng ka gore ga go nna ntho e regulatang blood flow so jale go na le gape ga re ka sheba kereng senya re ka sheba popelo re ka sheba teng ya motho kapa kereng digestive system ke re bulela kudu ka taba ya go tlhatswalela jale go na le gore e be le gore motho teng ya gae ga e sa bereka ka lebaka la gore e sofagase tshupu e tlogang mo molomong e theowa ka molala e theowela ko ka gare ga e sa le yone ga e bereke botse teng disebiti ka mantse mang ka boripana nka re di-muscles di botlhokwa mo mmeleng wa motho gore mmele o kgona go phela ga botse ke dingwe di tlhoka gore di-muscles di contracte gore di kgona go bereka ga botse jale motho ga e tla ko Leo Cell Center e be e le gore o na le maemo ya go tshwenya ke tsone di-muscles ga re mosheusela re a mo thusa gore di-muscles tsena di kgona go gotlela mo di tshwanetseng di kgona go bereka ka tsela e tshwanetseng di bereke ka gona o mongwe a ka ba e botsiša mo a dutseng teng a re ka gore nna a ke sa kgona go sepila ke e ka naba maemo ya stroke e ka ba taba ya paralysis a ke re re bolela ga re re motho paralyze re bolela ka motho e leng gore di body parts tša gae bo maoto matsogo kapa leoto le le tee kapa letlhakore a rere motlhomong letlhakore la gae la mpati o tla sepedi wena la mpati
0: are
1: mpati ke left
0: langele
1: ba bangwe ba tshilo jalo
0: mpati South Sotho langele
1: o fumana gore letlhakore la motho langele a le bereke
0: rasmati is changane
1: rasmati kapa laba e le gore ke letlhakore la gae la seja
0: la goja
1: e o fumana gore ga a bereke jalo ka lebaka la gore di-muscles tse e leng gore di fana maatla mo di-chickeng tsa motho o le seng ka ntle go taba ya di-chickeng fela di-muscles tse etsang gore motho o a kgona go fumana go ba le maatla ya o kuka mmele wa gae ba bangwe o fumana gore ke taba ya tremor kapa go nka re trema ke go thuthumela melo wa motho e be le gore wa thuthumela motšhini o rena le ngone o gona o thusa ka dilo tseo ka ofela le o fitisa ke re ka se gone o di bulela ka nako e tee ka di fetsa mmele wa motho o na le dintho tse ngata o kopana-kopane e e bereka le ye e e senyetsa ye e ga e sa bereke e go na le ditlamorago tsa gona ke ka tsela e mmele wa motho o berekang ka gona jale motšhini o ke bolelang ka one nka se re ke magona tsohle mara e re ke re tse ngata mo mmeleng wa di gona ene gape ke nyaka o lokisa taba ya magona tsohle go na le ba bangwe ba re hai ga o tlhatsitse lela di kgonagetse di kgonagala kao fela mo mmeleng e re ke re nnete go motheeletse jalo ka gare le batho mme ke re tshwanetse re e bolele e dule e le nnete ga o kgonagale gore di ka kgona go fumana thuso kao fela. Ke mo metšhini e re berekisang ko leo e mengata ene ya fapana-fapana ke ka lebaka la gore e mengwe e tla kgona go fitlhelela tse dingwe e mengwe e tla kgona go fitlhelela tse dingwe e ga e ka kgona go dira tse e ka se kgone go dira tse dingwe go nyakega o tlo shebanang le mabaka ao jalo re na le ditlhare tsa rona ke di-herbs tsena le ke fitileng re bolela ka maatla ke re mmele wa motho o tshwanetse o famane maatla o be le energy di-herbs di na le maatla a tlhago jalo motho ga tlhaga ga tswalwa o fumana maatla a tlhago jalo go nna le podedišano kapa go utlwano go maatla a di-herbs a leng organic le maatla a motho a tlhang le one jalo podedisane eo go tlhokega eng ntho e tlo etsang gore maatla a kgona go stimulatega kapa a kgona go tsoselelwa jale motšhini o ke bolelang ka ona le ona wa kgona go thusa gore motho a ntsa berekisa di-herbs e be le gore o kgona go benefita jale a re e beyeng kaka re di kopanye kao fela a ke re motho a fitlha ko leo cell center re a mo checka re bona gore mathata ke eng re tlhatswa leba re ntsha tshila e leng mmeleng wa gae ebe ga o tlhatswa lela mmele wa boelwa ka ntho tse ngata kudu go tloga moo re kenya oxygen mmeleng o tlhwekileng go tloga moo re thusa ka di-muscles le energy le o tshela energy mo mmeleng wa motho kapa o tsosa energy e robetseng kapa e lapileng mmeleng wa motho go tloga moo re mofa ditlhare ke a lo di berekisang gore di tswela pele e be le gore di berekisana le go restora mmele wa motho se ditaba tsentle tseo
0: ke taba tse di botse kudu kgaitse diaka
1: jale nka re go motheeletse ke kgothaletsa mang le mang gore a seka dula gae a re malwetse a ka a tlotse gale ke tsamaya ga o se ore leke ga o se fetse and go na le ba reng ke emetse mangmang a tlo ya pele ke tla ya ka morago maemo a batho a tshwane gape mmele ya batho a e amogele ka o tshwana o a ka ba right ka pela o e be e le gore wa dilega e mara ntho e nngwe e ke tlo e bulelang ga o tsebe gore nako ya motho o mo emetseng o nyaka o bona gore o fola neng nako ya gae kapa di-chapter tja kapa buka ya bophelo ba gae o e fetsa neng otsa motho tla ba emetse motho e leng gore e chaile e seng gore e chaya ka gore wa kola mara e le gore nako ya gae e fisile taa emelana a se yona a batle re tlo ba thusa
0: hei taba tseo di fitlhile ditsebeng tseo di kwago mme nna e re pele ke tlo go fa sebaka sa go botsa motheletse gore o hwetsagala kae ke ba botse gore ka fale ke yane o hwetsagala section A Makhoseni Oh, hey, chagala, sesh. Ah, marande vikile lenga onza otenubola na.
1: Ebola.
0: Uwe chaga la section A makose ni kakia. Magaraka iri ya bushupa li iri. Ya, magaraka iri ya bushupa mome song. Uvitaka iri ya bone matapama. Kimo sesmonika uwe chaga la wana kakia. Kwa unwe sesmonika?
1: E Polokwane re gona ka Malabone le Malabhlano beke engwe le engwe go 82 Hansford Randburg unit number 3 ga motho kena ka ditlogola hae la goja ke monyako wa boraro go hape ke sa tsho ke re go founa motho le ha le ka hare ka pa a sa kena o botle di branching tsa rona wa thusa gore motho a be le bonnete ba gore o kene teng mo a yang teng go Lesel Center. Ko Pitori re tla ba bona ka beke yane weekend Saturday sane sa di 23 ko khona Francis Bart le Sisulu, Selling Schoeman le Prince.

0: ke bolela le yena yena mosetsana o kry-a mara wena mara wena wena o shapo o re kang ke re mara lebaka le le kaka mogwera ka go setse morago le legono le o sa mogana ana mare we happiness mara e nka rata ena mothola ka mokgwa a lego ka gona bana ba tlo ba bjang ga botsebotse a ra gore ga boape motho ole mogotse ao ke sekobo wena nka setla ka ratela le ena e re ka tla ra dia ngwana o ba bjang bjale wena shimo o re um motho wa go se lebelelege um shimo o dia bana ba ba botse
1: ke nnete
0: a re tse kgaetsedi ya ka gone taba ke lebogile go diboleišana le wena happiness loko yi nga endla n'wana vana va ta va njhani wena vatsvailekasakudu cavalaaxati wa tsivalaitavixe 086000 2452 cakapukuncha mrimogolo ke nyaka o kwafa basadi ba gešo gape ke a le nyaka tsana le dintlheng tse dingwe tse gore di botsišitše gotlhe re no kwa gore mongwadi o botsišitša re ga botsebotsebotsebotsebotsebotse ge setse gore mosadi o tshwanetse o ikwešiša gore ge o re monna o go tshwara ga botse ge ore o nyaka monna wa go tshwara ga botse o tshwanetse o ba o tseba gore o nyaka monna wa go tshwara ga botse bjang wena gore monna o tshwere ga botse o ra bjang mosadi a re lotšhe
2: Kobela ndata kazi.
0: Kha chiri aka lo gona?
2: Ah o rona le kae?
0: Mm. Aha.
2: Ah o ke me menja mo bitor.
0: Yeah.
2: Motho o tsere ka ha bo ndata tmake.
0: Yeah.
2: Nna o ya tanna.
0: Ya go mo nodding mo no mo help mo no what about ntshwere botse. Ke mo nna mo hutama.
2: A wana ke tlo thoma ka gore monna wa ba o ntlhompha le ga sa mpone.
0: Ya
2: a ntlhomphe le ga a sa mpone gore le ge ke seteng mo gaufi le yena a bone sefatlhego sa ka
0: wena we nna o reng o bolela taba e kakakakakakaka kore monnao a go tlhomphe le ga a sa go bone
2: thankyoukgaetsedi
0: wa tlo wa bolela taba wena kore a seka re a ke cheaty a seka re a ke metlabong ka lebaka la gore moga jaaka shula aua metlabo e seka ba dilo tsa gage o le gona goba o se gona
2: ke se gona ke le gona ya kore ge e le gore o tswa tseleng sefatlhego sa ka se bone ke mo phela ke le gona mo pele ga gage letswalo la e le seke la gwa ka baka la gore a ke gona
0: kore ke re ge ke sepela ke bone mmadi buseng ama pele teletše e re ge ke sepela ne wena o sego ke bone mmadi boseng a thuba a thuba mmadi boseng a kona sa raloke bona a pšhatla kore yonamao etse wena ogo akere pele ko o bona bja sefatlhego se sego ape nna mmadi buse kwa kgoba ja se ko o bona bja wena o sego
2: o tlo mponang tate makeng ke re wanthata
0: ya mona mmadi boseng se o apere kore o ntshitse tlifejela wa e bona
2: gore
0: ya Le bona wa tsoma mari go sengwa pereng.
2: Eh.
0: Skate se ba bar ke tibo. Kuru wa tsoma. Kuru ga ga taru. O fela TV. O ka ru wa bona o bone. Hey. Hey bona. Eh. Awa ko bona ga.
2: O tshikinye ga mo tsama yang hona. Mara le ga ga tshikinye ga mo tsap. Ka ba gona wa metsa mari.
0: Eh.
2: Mara se seng sona se rigi. Ka mo gara ga pele. Ha se rigi ka eng ka dina la ka nna sa o busa
0: ka kwana
2: ya sa o busa and then wo awa wo yena ke tsama le yena monna
0: oya
2: yena ke tsama le yena le monna ntate make kana wa bona ba ba go tlhole ba re bona ba ne di tshelete he bona bana ba le go go mba jang a lo wa le no fela tate mate ke le letla re le fedile la dirang
0: pele ka hore mahlatsi shuwe o filwa ka noka
2: awa
0: o filwa ka letetha ka la gago ka re o ka le reka ma
2: he
0: bona o ka re ba ka re panna ba rekisa matheka ka mo re go tlise

0: o kae o mo wena ma he ka bo go go raitsa ma yang ka go
1: e ya bona ho go tsoa ise no ga o ha ho tsama ise di no ga a wa no ka re no yo no bala di butara tsa ma di session ka tsama ai ke tsama di ba bona le ka ba la di tsela ke tsa le na ke hore ke di tsama ya joan ke di no ga ja a bona
0: ya de
1: ka hore bophelo o tla romola gore o nyaka bona ba ba dinoka tsa go tsamaya ka mokgwao mo pele mola noka tsela di a tlhoe di tsamaya o tlo dirang o tlo shapa
0: kgatsile ka rume ka e ngwana geso monna ga a swara basadi bao ba le go kgauswi le ena gampe bo mmaagwe dikgaetsedi bjale le bjale bjale le bjale e ka ba mathata go wena wa ipona ka mokgwao mong ka mara dikamano tseo
1: yo ra ga lo yena o na mile ke zero engwe ya ke tswe ya dilatela tela ke di zero se kae
0: awwa wena
1: awwa awwa awwa awwa o yena o o no tloga go padile di satloga
0: o ya
1: o tlolela ka ile le gore wena tla bo le manga botse o nagana gore wena o tlo go direla
0: o
1: wena o tswara jwang
0: o tswara jwang ka tswara mmage bo saidi amo na tantsha ka mantjupile ga gago dikhaitsedi tsa gago tsone a sa di bone bile a sanya ke le gore seo se bolela se sengwe ka monna o go wena
1: la ntse tso o bona gore mo bothata bo hona mo mo motho o na le bothata a ile e le runya ko mmopa o mmopele gore a be le relationship e botsile ba gabo gore a tla be le relationship e botsile wena go ya pele kana a ka se khone tlo ba le wena ha botse la phela bophelo bo bo right mo na ile gore ka molapeng la gabo ha khone tshwara ba bang ha botse a go khone
0: ka
1: tshele
0: ke le buile kudu go bile tshana le wena hle
1: ya le boga tate mang
0: Thobela FM mo shate what's it will be tabisho re le bele tshe khaule ya botshelela tshe dingwe tsha di ntla tshe di bo hloka tshe re tshwane tshe go bile tshana ka tsona ya rekbone Guluki, eriki tshe mo tshele tshe. Ke go tamisa mo tshele tshe.
2: Hello le kae?
0: Re bona ka botshala na khaitse ya ka.
2: A bona re bona ntate maki.
0: Ah he.
2: A wa ke ntshele tshe wa ke le mo matho mo ke tsena mo lena le la thobela FM.
0: Re na le leboga ga mo re mogolo we na le matla go tshisa basadi ba ba sorry ya leboga.
2: Thank you ntate maki.
0: Ke a leboga khaitse ya ka.
2: I want to make it. Mo bona mo msadi mo wena
0: o le rato la matumo le bona bya go fapana le la mahlatsi mahlatsi o fa le rato ka le goga mahlatsi o tla phatlalala a ne na kweo bya le matume
2: matumo bontsha go ba le rato ka re o ne maikarabelo a bonna a o ile ngore
0: o
2: bona
0: kgaitsedi ka e re ko go baleletsa mahlatsi mpotso ra o ra teng ka mahlatsi ya kere mahlatsi o botse ka dipopo o tlela sefatanaga se se botse ebile o atanta le goreng ke todi ya dinosi le go le bjalo mahlatsi o a ka se tsoge a rile a re tswe gore e re tlhabjo ke moya kaekae ebile ga se mohuta ola wa monna wa go bulela lebati la sefatanaga o a namela ge le semmogo ga a no atiša go go leletša eupša ke wena o moletšetšago ka go le lengwe ebile mahlatsi a ka se tsoge a go tsebiša bathong le batswading ba gagwe le bagwebeng a o rateng ka motho
2: ntho ke sa e rateng ka yena ke gore ke gore o kare a fitlha go nna o ne o rata le goga fela mola ba bangwe le goga le sa re laole
0: a se gona gore le kopantshitswe ke legoga ka gore ke dikamano tsa legoga gape akry ba re you are in a sexual relationship le di kama le ratana le sogana le le kharebe go ba monna le mosadi. You are in a sexual relationship, so the main thing to be done in such a relationship is nothing but sex.
2: Eh, le go galona le anyakega mara ke re ka mola o matume matume ena o ka re ga itla go nna a ne di facilities tsela tsa tsa lerato la go laitsa ke tare mahlatsi a ne di facilities tsa lerato le la go laitsa tshwaro ya matume
0: matume ge ka ba kola wa go letela wena motlhang gore mogatsa ka tla go na meje o nya ka go mobialo
2: ke ya ka matume ga re matume na
0: yo da o
2: tsile ya matume o ntile o na go le nngwe go re nya go tsema gore go dire ga nka nna ba le mahlatse ena o ra hore yena o tlo ntile tsa ga yena kana go ya kwa nga njuma.
0: Ya ne a ke go kwela khaitsedi ya ka a wa tsatsi la gao la bathogola go tsena go bore
2: bongwe
0: ke a le
2: bogatse mang
0: ke a le
2: bogwa ka re ke gale ke dumela go tsena ke no thietsa ntle le mihle ke gale ke dumela go tsena ntate make
0: ke go le bogile khaitsedi ya ka ke re
2: thank you go le bogwa ntate make
0: Thobela FM mo shate wa tsebo le bo itabisho. The power of the pussy is a pussy power. Go Thobela FM happiness Thobo ma ke kiera wo ke tsiya bo tshele tshe yo na ke ntshi tshe mo tshele tshe ka phoso. Eh oh awashu. A re lo cheng. Ke a leta ma hle. Eh aba kwale mo tshele tshe ba di mashiao.
3: Hello le ga ntse ke ma ke.
0: Re go na khaitseria ka wena.
3: Ke
0: na le mathata. Le tsa ge ke ya go fetsa lenane o ngwana ge se ke tie dinomoro tsa gago ke tla go thusa. Le bogarena. Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso 086-000-2452 re tlotla kanegong ya lehono nke motho a dumeleleng le banna ba tseneng nke ke ba kweng gore bakareng banna ba gešo le lena tsenang bjale gona 086-000-2452 086-000-2452 lefela se se wa e tshela mafela a mararo 2452 e kwa a re lotšhe re go ona kgaetšedi yaka
4: Everything.
0: Yeah.
4: Hey. Our carking rates are mad.
0: Ha ha ha ha. Wait a minute. I'm not going to be.
4: Hey, Matlhatsi kwa strata.
0: Matlhatsi kwa strata?
4: Matlhatsi as a marriage material.
0: I'm not going to be. Kagarega ga marriage. Kagarega lenyalo. Gaunya ke re leroga.
4: La batlega
0: mara. Matlhatsi o na le ntwewe. Matlhatsi o na le ntwewe ko re bona. Yeo nayo yeo. Kore gona o ra gore Matlhatsi is a marriage material.
4: Matlhatsi a se marriage material. Wa re fura Matlhatsi. Matlhatsi ke ona a re founelang fela a re hopotse.
0: Atletse mosomo wa gagwe kore atletse mosomo wa gagwe e le go mosomo wa nnete wa gagwe a kgana sona
4: wa sona ke dilo tse dintšhi tse tshwantseng a dire
0: ka le go lokile o sepela le mang Mahlatsi matume malosi
4: Malusi mara a le bolele thata ka Malusi.
0: A wa nna ke boletse ka Malusi. A ke bare Malusi o a go rata eupša ga a botse go ya ka dipopo le ganyana. Ga nke o ipona o ka ba le Malusi eupša yena o hlakana hlogo ka gona o a go rata. Sala a go rata go tloga gerateng ya bosupa mme o go rata moo e lego gore a ka go hwela. Bothata ke gore wena ga o rate Malusi.
4: Ha wa fela
0: e o na o rata wa kwa wa ikepela ka wena e na gane
4: ha o bua ho ne ikepela fela ha o bua
0: Ma Lintsetse limphusheletse.
4: Eh wa malusi a menyane re bona bo matume. Bo matume
0: amapi. Ka re malosi o mmela ka thoko. O sanya ka go kgodisa king le fasting. Ga botse botse botse botse gore ka nnete o a ratwa wena motho a re ke re le ka ntsentsha ka serapeng le gone bale. Gore la no ntsheletsa ka babu ke phela. Ka mogho ke go ratang ka gone. O sanya ka ho di so o se khodi se ya mohuta mang ha wa
4: re batla di
0: requirements tsa
4: matume
0: a basadi a ya o ka ra le nyana
4: re batla di requirements tsa matume ana le matume a menya na mola re tlatla re mmona mari re sale busy re bona hore I mean malusi re tla mmona re bona hore matume o sa re tshwaretseng
0: ga lo gulukile matume o sa re tshwaretseng
4: Ewa wa matumu untwarezi Wana di gifti Wa mfune la
0: yeah.
4: Matumu ke wala hegele kwa
0: spesele Wa wicha
4: Matumu ke wale hegele kwa spesele bang admitile Utlaka a bunch of flowers Wabo Ata iputlere antlela di peanuts li di na li di romantic a di regile go gating ya spesele Awa
0: Hey, ya watseba hey batho ba ba batho.
4: Rata a bunch of flowers.
0: Ya de.
4: Hey, la matume.
0: Ya.
4: Matume ho sa malena ko molong, ko re hele feta mo di shopong, wa manya na mo le festere mo le are he. Roko e ka o tshwana e are tsene ka mo. La bona ke matume.
0: Yo ke matume o hloka se mahlatsana go le sona. Matume mahlatsi wa fisha ka mo le mabela matume le. Ya. Yona yo.
4: Matatuna le maka
0: Kana mapile Tswaro ki boso Ruba Tobalano ki boso Tswaro ki boso
4: Lohoha geta muruta Tswaro ki boso Geta muruta
0: Lefela le mkhuru mecha le metaka di jabana Le rai wazeba udi ichona Gosa sa ukopana le Ay ya no ay aret Ya ya Tobela FM moshate watsebo le boithabiso happiness of my kicker as alma sa go more mogolo kalabone re go bona re go tla tsena mamba bararo ke mokam e be ile go ra bua a go netaba re tlo tshele tsa kanego ya lekhono mo tshele tshe marime xiao
5: ba ke oto
0: aya teng
5: ei ndo tsena ma ke le kae
0: re go bona go le se le kae le
5: ke go oto
0: ahe
5: ke rata o no ba tloka le ina hanse ke phone
0: a go netaba
5: taba se le nana la hore ke tsena ka hore le encourage ka hore na kwentse ke motsele ba le ntla mata hore ke focus
0: one
5: eh tseteledi tse basadi ba borena ba bolela ka moka bona mo
0: ya
5: ai ara ntate make man ke ba kwa ba bolela jale re ke bolela ka mosaeti ya rona ka mosaeti yaka ke le mono
0: ya ya
5: ba nyako bulelwa mabati ba nyako rekelwa dichokolete dichompo and then le ho ha lona ile number 1 ke dimelana le bona ka moka bona mara ba ba reng le ho ha le emenyana for ke ba le bona mara nna ntwe ke itse bang ka experience ya ka le dichomita ka tsa batho ba basadi ka mogo ke koeleng ba bolela ka gona wa batho ba basadi ba re le gowa ke poso
0: gape ke re ke maketse ke kore ke maketse wa kwa ebile ke ngangišana le mmao mong ke re basadi kane o ka re bjale ona o ka re a lene nnete ke tseba go ka theletša thobanalo le maikutlo basadi ba nna go ya ka nna ba kwala ba nyaka monna wa go performa ba kwala ba nyaka monna wa go dia tsona thobalanong le kgono si ba re a woman kore simo go bopiwa e nngwe ba re matome ke ena ke ena ke ena monna shu legoga la gage le a fiša ba re a ya ba monyake ba nyaka matumo o ba builela mabati o ba dielang o ba dielang o ba dielang ke ka lebake le o ke botsišago gore ga botse mongwadi o bile gore tshwaro ye botse mosadi o tshwanetse o ikwešiše wena gore gore tshwaro ye botse ke a mohuta mang bjale golo fa re kopana le legoga goba tshwaro a ke tsebe
5: go na le polelengwe ntate maake a ke tsere ke seemaro ke eng a ke sa gopola e re dilo tse di botse a di kopane dilo tse di botse a di kopane o nyaka dilo tse di botse mara a di ka mogo wena o e nyakang ka one o tlona feletse o compromise ore e re ke no dia so ka lebaka la gore ntho so ke a nyaka jale e re ka boripana ke die so basadi ba borena ore tsone ka ke na me ke staff training mara ba tsadi ba bona ke lebele di lo tsa matome le mathata ba di nya ka ka moga tsona net a o nore di ka ba hona kana go e hwana a o hona ali a kere ke kwa le bolala ka mathata le matome ba ne o ka rote le malose malose a re tsho mwena ka mopedi mara di lo tsa pedi tse ba tsadi ba ba bona ba di nya ka mara ha ba di nya okay ke feta ke a e tswalela
0: ya
5: nkile ka bona mo mafaratlhatlheng a di-facebook lo mama ba tshwantshitse setshwantsho sa moporesidente wa gale wa ko zimbabwe mokhura bet mokabe moya o robale ka kgotso a dutse fatshe mo setulong a nagana ditse so e be ba mpala ko godimo gore motho wa mosadi kore ke tlhalwanya re obet mokame mara a tsore yena o bolwetse jao e no fa example o fela mare motho wa mosadi le ge o ka mo rekela fela matšhini wa mofa di-body card a fofatsa maako godimo kwa o tono o tsa tswela di-body card jela tswa ka parasute a fofela ko fatshe a o nyaka ntho nngwe e le goreng wena wa ira ntho mo irela ntho nngwe le nngwe ke rale legoga le lona jale a re sa tseba botsebotse o rena botsebotse le nna ke le tswake le monna a re batse rena re bule mabati ke legoga ke ditlhompo
0: ke malomo keng simo bare ai thobalano he re tla mo ruta he batsa ka mo pele ke ka lebaka le o ke feleletsa go kere nna thobalano ke yona thobalano ke boso goba le go ga ke boso ba fetse
5: thobalano a se boso le go ga se boso mablomo a se boso nke go le gore ba tlhole o ratana ba focus ba tswelele ka o tshwantse ba ya ka mo le ka mo a tsebeng ke ba ya ka o fella mo
0: gona wena kore a o nkokeleditse tabengwe e botse kudu a kere kere thobalana ke boso go ba legoga ke boso ebile wena ore lerato ke boso a kere ya kolokile bjale ke na le tse tharo thobalano legoga lerato bolokile ngwane so ke a leboga phaphatha diatla ka kgopolo ewe phaphatha diatla ya basadi letlonkaraba le gono letlonkaraba nna thobalano ke yona goba legoga ke lona goba lerato ke lona go o tla re o tshwaregile gabotse mongwadi o re o tshwanetse go ikwešiša mosadi ore gore o tshwaro ye botse keng a go fa banna ba bararoši bawe a go fa banna ba bararoši bawe 086-000-2452 Thobela FM Moshate Watsebo le Boitabiso. Thobalano ke yona yona ke boss. Le go ga ke lona lona ke boss. Le rato ke lona lona ke boss. Ba sa di ba gesho le reng ere ke kwefa. Arloche.
6: Ntate mai.
0: Ka jeriya.
6: Le ga ere ke foere ke tme ready ya ka before ntseng. Unte impenche da mathala
0: go re ntse. Ba wa tsiba. Ya wena ba khopo. Wena ba wena ba khopo tla u bula tse ready.
6: Bona. Ere nna go botsa. Nna ke ema le mongwe di ga re sentse ke tsebe wena o le mosadi gore o nyakang. Re na ka different things.
0: Yes.
6: Go na le batho ba ka re ga relationship fela go batho ke re go na le di and people sometimes maybe bana gore bana gana gore ke ntshwela ke lithogako ke re go nyaka lenyalo ka re ga relationship gore wena o nyaka monna o nyaka lenyalo lenyalo e ka ba e lenyalo it doesn't matter go thobalana e gona e bosana e dirang it doesn't matter as long as whatever you get is o kreile lenyalo e dire o mongwe a tla re mo monneng ke nyaka tšhelete ene o lebetse go e bia santse e le gore tsaba gore le tšhelete ke bosona go na le ba bangwe they don't care about anything love or sex or anything ba nyaka tšhelete fela go a bana ba e le gore reng bona a nyake lenyalo a nyake anything o nyaka eng thobalano we are different. So
0: ke kwela le mongwa di wa e bolela re tabeng ya tshwaro ye botse gore o ga botse go tla re tshwere ga botse o raing a re re tlo fapana go ya le ka basadi
6: exactly re na go itla mo gore na go wa le gore o dirang ga o nyaka lenyalo wa kira lenyalo o shapo gore go na le tshobano le engwe a we selong se o na le monna go tlhokomela go shapo ge le rona ka tshobalano le ga ka go ratla bjang le bjang mara o kra tshobalano e se gona ke o nyaka tshobalano o tlo tshaba o tlo tsamaya. Ai kurwa le gore wena o nyakang. Wa bana ba bangwe ba nyaka tshelete. I think o tlo go itloga jimo. O tla ba ile gore ka relationship ba nyaka tshelete. Go tla tshelete whether o mo fa tshobalano di because he can go and get it, she can go and get it somewhere else. So that's why it depends gore wena o mang o nyakang ka gare ga relationship.
0: Go ya le gore wena o nyakang gore tshwaro ye botse. Gore go ya le gore o nyakang o mongwe o nyaka tshelete, o mongwe o nyaka
6: lerato.
0: O mongwe o nyaka lerato.
6: O mongwe o nyaka sex.
0: O mongwe o nyaka thobalano.
6: He? O mongwe o nyaka marriage. Lo tlile a fapana.
0: O mongwe o nyaka gore ke nyetswe.
6: Ke nyetswe banna, ke nyetswe ke na le title ya gore ke nyetswe, I'm married. Yes.
0: Mwana ke tshoko go ile tshwaragala fa o ke le bo. A
6: bona botsatsa ngwana le wa we shapsha.
0: Ke tobele. Tobele fa mo shate wa tsebo le bo. He? Taba mankhopo. Kore ke le ka go hopola basadi, ke le ka go hopola dipolelo tsa basadi. Nka le ka ruliwa ka thobalano banna. Nka le ka ruliwa ka le go ga banna. He? Ke ke kwe mo. Arlo Cheng, kya tamisho?
7: To vela le kae?
0: Ero wana rka mchali, no?
7: Awa rogo na mani. Ndate maki?
0: Ya.
7: Itabate tabu mashati, tabu malo, suru malo, wala lel toko nola ka mokituri.
0: Ah, wane tabu?
7: Itabate tabu mashati, bu malo, si, bu matume, no wadi nono ane munarish.
0: Ikwa?
7: Tamo ga tshere di bolela ntse ba re ba bang ba nyoko bolela mabati ba bang ba re ino ba di nono ne wa e gere so. Bo so ke tshelete monna re.
0: Heba.
7: O ke tshelete o wela o mahlatso ro maloso ro matome o no kra o mlomo mo nyaka.
0: Bona ke buti story thobalano ke boso go ba le go ga ke boso go ba le rato ke boso wena hore ke go ke tshele ka tshelete hore tshelete ke yona yona tshelete ke boso.
7: Monna re shu tshelete ke boso go go botsa kere le ge tshwenye ge jwang kwa kere tshwenye ke ka ba ni le ona ra ba le tshelete the very same ba sele ba re mbanya ka mahlatsi ba tla ba re ha ka bona monna go sona le tshwenye ka re tla bina le tshelete bona monna re jare tlo go tlogela di nono a tlo go tlo ba di bolela tsa mabati tsa di nyeng ai a se ne to monna ga jo botso ke tshele
0: ke le bogile khudu go boledishana le wena ngwana ishu
7: o ne boga nna monna
0: a ge thobela FM mo chat wa tsebo le boy tabisho 086-000-2452 ke ka hoja ba tele tshe ba bedi a da mile ke rumi le ka etaba erke bona ke hoja mamfa din tlhaisa le tshe din tshinyana tshe lengwe re ka boledishana ka le nna ka tshona mo tshelechi erke go tshelechi fa Arlo Cheng Kitie motheletse yo mongwe gape 086 000 2452 086 000 2452. Ke a go tamisa motheletse
8: Mr. Magalagai
0: re gona re ka botšhale no
8: aore duile man awa no ke a leboa ke konto go tsena mo motho ke mengwa ke nyaka go tsena ke balelo
0: age awa letse letlhengwana mma
8: bonane Mr. Mage ke tseng ha botse guruguruguruguru ka jadile le botse bona leina la ka ke nna tsone
0: e banna gape wena ko wena o nyakwang ka mo basadi ba re ba sepela le wena ba sepela le wena
8: bonane Mr. Mage leina la ka ke nna mo malaji ka mo akogana ka mo amodiba ka bonane aba jiri njiri ya odwala ene basadi ba ke ba dishisa ke Mr. Mage, nka go feja o tshewela lo wa lo.
0: No re nna mon.
8: Ah, Mr. Mage. La tsara ke Mr. Mage. Gila ga tsama le msadi wa ga ga. Ra drobo nga mo tsani. Awa nga le shopong ja le go go jae nja o a rega Mr. Mage. Gila ga nkri ga tsheka kumana a shumisa 3.8 agar. Mara rina ra kifta ga mundu ya ra mala gigare a ri ya tshewe.
0: Yeah.
8: Gara ha is na bena gila bi a ri ge ri ya tshewe o tsonjo msaka a jomo.
0: Yeah.
8: So Mr. Maga ke tra lo bojar guru mo sa yoga msaka ja bya na ka bagel. Ya disa ba sa ba ba ba ba na ba ba ri tso ye ya disa de wi ga mko ba tsware o go. Mara mo sa yoga msaka ja na ka bagel no ko mo fela wa Mr. Maga. O za mala tra kisa ka lo tsari komo.
0: Heaven.
8: O da o maga le tsaka ka ke ka o da makhune ja maruku. Kaza magamo o ka taba ke nedo mara nna ga re na di film sa ka tsela ke why wa di bitsa njinji
0: Oh, biyano kore khabuti matumo urubuchang. Or ae, taba ya lugoga aishalele mrago ni basari banke batle kataba.
8: Basari ba awa pile sigagu, mafiru lefte mraala.
0: Abarawa, matume, yena uwa ware na uwa barawa. Asa khoni butumo, rita mutusha nyana, rita numo tlaulusha tlaulusha, jie pala mro.
8: Ba tshisha ya le maga gare ba ta tshisha ba di wa ga tsama mbanta ei wana no wana re o tshisha ei a ba tshisha ga bulu di ga bulu tshebe ga bulu ya bonolo
0: ga tlo ga fa o lala khukhunanya ka mahlatsi
8: o tlo mo o mo fa tshela le mo gumu gana sa je o ga mo fa 3000 o mo fa je ga 1.5 pa pa mathaza re o zare gene wa shuma malaji ga go bana le mmerego
0: Eh batume ku kwile kwa re shukile bo akudu bo le tshana lo
8: muru ama ke ya lebo
0: le ba da ba pele le shu ke o ta ba tele chi dialo tse radialo tse dialo tse dialo tse dialo tse
8: a tsena ha buri wa na jo na jo ke la ma sa ba se bo le bo le sa ko folo jo re tsa ntwa Mike
0: era
8: tobalan
0: ya
8: e tsala le rato
0: ya ne
8: le rato le tsala le nya o tsala di lo tse o ka se nne le tobala o ka se nne le go itumela ka montuka
0: fa ya go kwa ya go
8: bra lo ka ka ntse go ntse go o sa ke la tobala lo era ha di mpa se mara o e tre ah wo mo tsha mi di tsore ha ntse le lo re e se ntse yo tse e di matsua nya na ka fa ka fa so go teng ka fa ah o ka se fa ha ipa le
0: go re ra gore tobala no e bohlokwa ngwanesho
8: e botlhokwa ke sona se ba dirile monna le motsadi
0: Oya.
8: Enge ba sa ira dilo tse modimo ka kakanyo tsa go re se na sete le bona mo ke di le ke bona ba re simolo di go tshimo na na re tsana na re go le go
0: mo re se
8: ya ba go ba re ha le se ba ba ba re ya ga tshele se ya ga tshele se le rato le ga se di le re di le ke tshele
0: ke le kwele botlhomphegi a ke
9: lebogeleboga
0: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso motheletši a re kwe kanego ya lekono ya ke kanego ya kgaolo wa bokaena ona ke kgaolo wa bosupa e ba gona fao Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso.

0: ka letsogong le lengwe ke na le mokaola
1: o yane
0: o le goreng ke mmotsa gore ke a mo rata ka pelo le moya fela a ke mo rata
1: opša o mmoditse gore wa mo rata ka pelo le moya opša o mo rate
0: itse a ke mo rata
1: o nyaka mmo go yena
0: ke nyaka fela diphatago
1: ya
0: le bana
1: o nyaka di a go diela bana
0: a ntirele bana
1: ka go rola
0: ke rata o wa ka o ke mo rata
1: o
0: so e tlatsela taba gore monna o kgona go botsa mosadi gore ka go rata fela
1: a sa go rata
0: a sa go rata
1: ka le maikutlo a gore a go tsena le yena thobalanong a tswa kae ngwaneso o se ne dikuimo go yena ke tsaya gore lerato le o raora o ne dikuimo go yena bjang o kgona bjang taba eo
0: ke ke ne le yena ke nagana ka wat
1: oo
0: ke itse gore ke na le waka o ke mo rata
1: ya
0: diko ka moka tse ke di šomišang ke tsa ke mo ke ratanang le yena
1: wa kgona go šomega go
0: wa kgona wa ka lema tšhimo ka ba ka fitlhiša
1: o setse o na le bana ba ba kae le ena
0: ke o tsileng
1: o o tsileng o tsileng o tsileng koro ra gore kara ke mo bolela nnete a re basadi fa tlhokelang taba e banna ke batho ba bangwe ba moswana noshi o kgona gore ke a go rata a se mowe
0: a se mowe ebile le gannyane
1: le gannyane a ba kgone go robala le wena eupša a se mowe ga botsebotse
0: a sa go rata
1: ka le gona banna monna ke sephidi sa mohuta manna banna ka gore gape robalana ka maikutlo wa rra monna e
0: monna ke motho o mongwe ntate make
1: ka gore shimo setse o re tlhaloseditse gore o ka kgona go gopola go mong maikutlo ao ba nthobalano le yena ka gona o o mo ratago wa kgona go robala le
0: ke kgona go robala le o mongwe
1: yo nna we
0: so ke theleditse ke ape motho
1: ape kare ke o bolela ka nna m
0: ya
1: kore ore o bolela ka wena m
0: ere kese monyetla o keletse mogae ke di o tlhalosetsa ntate make ore botsebotse motho o ra nna
1: ngwanesekoko e le ke leboa kudu boledišana le wena
0: ae
1: Thobela FM moshate watsebo le boithabišo 086-000-2452 086-000-2452 theletše o nyaka go tsela ntlheng efe nna ke na le ntlha fa ke tlo itsebiša ra boledišana ka yona ke sa nyaka pele wena ke sa nyaka pele wena e re ke tšee botheletše šo a re lotšhe botheletše Thobela FM moshate watsebo le boithabišo re ire ke bona se pala go se ke metsetse ma se peritsela go ikala iring ya go ikala iring ya pele ka iring ya pele le nana le la moremogolo tsakapukung le fihla mafelelong ipša ge le bjalo gona ke sa buile tshemegala gore o tle go nna motheletsi ka 086-000-2452 koloki ntle ke be go kenya ka go itsebisa motheletsi shi tele tsa karakeng gore ore karakeng ore wena mosadi le mogabanna ge di kamano tsa marato di sa thoma mme le sa hlwa le tsenela thobalano le sa hlwa le tsenela thobalano monna o ba pelotelele le go nyaka go go kgodisa ka se lesela gore yena ke yena wa nnete mafelelong wena mosadi o feleletša o mokgotsi ke moka wa tsena thobalanong le yena mme tla re ka morago ga fao ge e setse le tsenetše thobalano mediro yela ya gagwe ye mebotse a bego a go direla yona e fihli mafelelong e ikele le mešo ya dikwekwele basadi ba gešo ke nyaka lena fa banna ba gešo emang pele ke nyaka basadi ke nyaka basadi basadi taba e ke nnete mongwadi o bolela nnete gore monna o ka re o e bolela

I tell me why Hojo 3T featuring Michael Jackson Ditorong Jaka go tobele FM le go tlagatsela Africa Borwa ka tshela la botlhano ya beke fe di le magesho ga o sa na boela morago tshikela le sometlhano go ding ya May re tsebore ke tshe la ba bangwe la o khwetsa tseo ba di shumetse go gwedi ka moka re ba le bogisha jeng jeng e se tshele botho o bolela ya gare gala e feditse re jeng ke tsapara batho ba gabo tsere le tshebetse ya rena ke le sebetsenyana re tswa ering ya pele magashu na ke le santile di gare man of the match re tla bomba go fitlha ka iri ya boraro magagešo go ele ka tsela e le gore setse re thomile ka gona ke nabe ke gopotsa batho gore tse dingwe tsa dikoša tse e le gore re thomile ka tsona fa ge re buile lelada gore o file koša go tse go George Benson a e tla gona a rainy night in Georgia re file gape Neo a e tla gona a re sexy love ye ngwe dikoša ke di rata go le go feta Atomic Kitten o tlile Whole Again ye ngwe dikoša e le gore di ile tsa dira gore setlhopha se sa magarebe Atomic Kitten se tumele go feta kwa mengwageng ya morago re a tseba re setlhopha se se ile sa ba le go kgaogananyana mola le mola e fela sa o kgatlhe ko gore ga ba ba e ba le maeto a e le gore nkare o ona ge ba nyaka Atomic Kitten ba ba ya ka moka ba feleletse ba ya dithelebišeneng ba ba ya ka moka bola le bola ba ba ditse ba ya ka moka fela re bone ka 2024 ola bareke Natasha Hamilton a napile a tlogela setlhopha se semmušo ra nna ke sa ba le lena e fela ge o ka gopola mengwageng ya morago koša ya Whole Again ge ke itseba ke itsebile go ba go tumile ka nako o bo o sa tumile di-auditions ka Africa Borwa go bona di-audition tse dingwe nka se di fitse ka leina ka baka la gore di tlo reta se sengwe seo sa tshwanela gore re se rete se sa lefela go bona le diphadišano tse dingwe tsa mmino gale man ge ba re ba re ba opela batho ka moka ba re a auditiona re a auditiona bontsi ba ba šomiša koše ya Whole Again ke ka moo ke itsebile go ka gona okay happiness make tlatla pokeng re ke tse sebaka se ke le boge bo wa rra ya lena le gathile tema tlabo tshwara ka bona gape banking e tlago ke jo ba ke sa tsebe mabaka o dira gore ba ke nago le bona ka se sebaka ba theleditse go mo ke eng mabaka o dira gore ba seke ba robala ke ra lena magagešo lebaka la o dira gore seke ba robala tshetse ke na le kgone ke lefe boledišana le nna go nomoro ya WhatsApp 0828691645 0828691645 re ko gore na ke ka lebaka la eng o sa robale mo mesong ya lekgono ditorong jaaka ntle le fao re tlo tsa megala ya lena go 086 000 2452 086 000 2452 nna ke santile digare man of the match bampitsa bja le magešo a re be mmoa gore ipsine ka mmino ko ko tshwaretse gona gopola gore la botlhano le lengwe le lengwe hashtag lentsukile mang nagana gore tshetse ke na lekgone re tlo bofa kgatiso ya mang ya lentsu wena o tlo ba re botsa gore na o kwa lentsu leo e le la mang If This World Were Mine featuring Tyrese koša e ke ya Coco gomme itlhelo tsela ke Charles Clarkson a kere Charles Jackson are the train.

0: man of the match, man of the match. Re toronja ka ha o robali we samba. Eh re busy ra ra shuma. Ele pefong e watonya watonya samba. Ke dina ko watonya. Ona le lesi wa le kuka ka mo Albert le ka msebetsi. Ha e le ona le mpopo go le ga mtsati ka smarela. Ke re mo sha te tango.
1: Man of the match, o tsonka ga shona ba mma. Ara robala re tshedi tshe di toron tshaka na ne go le tsela rata go. Awa, re tlo kwa di toron toro. Tlo kwa le ntshuke la mang. Awa, re tshedi tshe bona ba mma kona di maboya ka kona mo lotho tshumshata.
2: Thanks God is Friday. We'll see. Thanks God is Friday. A ke robale go tloetsa mina ga go mo monate ke le ka mo next off. Ke khopela re batho ba latelang ba be le mafelo a beke a mabotse. Windy Mafalo, Tetla Chauke, le kwena di maboya, ke Pinky Makua, ba tafel go ka mo Gauteng ke a le ba mo sha.
3: Awala za ntse re se ke mikomane sa naka. Kusere ke mikomane. Ra robala re go itsile. A ne taba ke mane e se tama phanga ka mo morokeng.